babarare yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ija ni kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba fe un ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.
1: Bumi babalani

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy for Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je asemo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan. Eje nki yin pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyin omo Olorun e dide nle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo wa agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyin omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bo ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje 30 nbe nbe an pade ninu service laaro ninu ipade 77 to ya to gedegede si gbogbo wi ta tin se tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon omo Olorun se nlo si bi pepe.

0: gbogbo eyin omo Olorun bi ye wa o ba si ajepa aja lai more eyin na ewo egbon ti won so yi ewo nte ni so ni won ba ati side re lati ana o ikan ojo kan ore loni toje ojo keje an bo ni service a lo si Jesus ti awon ara Jesus ti o se ti won nbe but lagbara eni to laye ato nwe ma ni ibade 77 o ti waye loni mo nbo kin to so nipa
1: hello baba mi o emi omo yin

0: afefe ni o mo ni kemi na give testimony mi o baba lati gba ti mo ti mo ijo comfort life mission ibi o pa mi mo o a olorun se iyanu se bebe gbogbo nkan ti mo fe ojo mi loju bi se se won to ni United Kingdom le ngba ta fu mi bottle mewa yin wetun ah olorun mama ojo mi loju ise akoko mi ti mo kokko se ni career mi olorun ma o pese e fun mi o to je pe ise yen kon mo contemplate shaking back in magba won tun wa le mi offer tun fun mi ah ojo mi loju ah oluwa o sise ara mo anoint you no baba ah mi no mi dun o ayo mi kun o ese o ese o
1: nice asiko sibi ti se o ti won United Kingdom ni won ti nsoro next
2: baba mi o e ka lesa o olawale ruko mi o emi na ni eri and eri mi lo bayi mo wa lara awon ti e gbo le lori ngba te wa si UK ngba te wa si village ni UK I was there and you lay your hands upon us and you pray for us and my testimony goes thus and our manager and mini complete mo ti se tele but due to one issue or the other in that company one le mi kuro company so from there historically some bills mo ni lati lo sise ni warehouse kan and in that warehouse I was assaulted in that warehouse of mi lese lenu enu mi last meji ninu ibeyen na mo ti wa sinu program te se ni wish lojo yen pelu omi je loju pe ki olorun da mi lohun ko fun mi ni ise ti mo nse ko fun mi pada ko ma fun mi ni eyo kan lote sugbon ko fun mi ni double adura mi gba o after ni leyin ose kan ti program yen lo I think after 1.5 weeks olorun fun mi ni ise meji mo de ti emi to ye pe mo ti se interview or mo ti se more than 40 interviews tele prior to that ti won pe mi pada but olorun fun mi ni ise meji lo lekan na and pelu ya lenu ni ise ti olorun fun mi o really ya mi lenu gan o na mo ni ki wa so testimony mi ruko Jesus Christ nigba ti gba salary ma first tithe mi inu ijo lo ma lo ruko Jesus Christ eri mi leleyi o ẹni fi ọmọ ṣiṣẹ ìránṣẹ lórúkọ jésù kristi ọlọrun àṣàgbà yín dọtún.
1: gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun tẹ ní àǹfààní àti gbọ mi ìpàdé 77 lónìí yàtọ sí omi 77 tó wà ńlẹ anointing oil fún ẹnì kọọkan bẹẹ ńlẹ sheet of paper méjìméjì tí mo sọ tí mo lẹjù kan sínú omi ẹ sì fi kan ẹ ka àwọn tí ń bẹ nínú ẹ sínú àwọn oúnjẹ àtominú létẹyìn òmù ìyẹn náà bẹẹ ńlẹ. Àwa sọ wípé wẹ́mà láti ṣèpàdé yẹn láàárọ̀ yìí àti ní gbogbo àwọn sunna church nítorí bí Nàìjíríà ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé trend yẹn láti ọjọ́ Monday ẹ jẹ́ ń sọ pé láti Sunday tó kọjá. So aago mẹ́jọ ni ìsìn ẹyọ kan ni aago mẹ́jọ ni ó bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ìgbà tí ó bá fi di bí ọwọ́ aago 12 sí aago kan and gbogbo wa lágbàwẹ̀ a ti wà nú àwẹ̀ níláwẹ̀ wa pé number 7 gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ bá ní opportunity láti wà ń bẹ̀ àmọ́ kí ọ kú oríire because ìsìn agbára ni bí ṣe mọ wáyé lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn òní náà ni mi ò ní sọ̀rọ̀ rẹ májẹ̀mú mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ mọ́ dá sí òní ní ọjọ́ keje nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ìwọ tó bá fẹ́ sun rẹ májẹ̀mú tiẹ̀ náà àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan tó rè account number church ni màá fún yín lẹ́yìn òní ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ti lọ wábì kan dúró sí ìwọ tó àwa tá a bá ní ìdá mẹ́wàá ẹni tó ní ọrẹ ọlọ́run jẹ́ kí áńgẹ́lì mi ó dìde láti ọjọ́ Monday láti kò sí a ti bẹ̀rẹ̀ sí engage iṣẹ́ áńgẹ́lì a sì gba ọlọ́run gbọ́ pé púpọ̀ iṣẹ́ agbára yẹn yóò tún farahàn lónìí olúwa ní ká ti áńgẹ́lì wá ṣiṣẹ́ nínú ìwé Hebrew chapter 1 verse 14 ó ní oníṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n máa ń jẹ́ iṣẹ́ fún àwọn ajogún ìgbàlà gbogbo ẹ̀yìn ajogún ìgbàlà ẹ dìde láàárọ̀ yìí à ń lọ sínú sáfíìsì nìyẹn ẹnìkan ní ẹ̀mọ̀ tí ìpè account number church ni fún àwọn tó fẹ́ sun ọrẹ májẹ̀mú ó ní kó àwọn àyàn fẹ́ mi jọ jẹ́ wọn ó fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú àwọn nǹkan tá à ń ṣe náà ní ti ń di testimony 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wa wole elelo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ya gbe jade olufe mo se bi eni pe oni dasi akojopo e o la wa fi nse radio program gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi pepe ye mo ponmo eje en to gbo die si tori mo ti ni mi oni wa su laro iroyin ayo ko wa si bo se gbo royin ayo olohun ba ngbo ti won na oni ba won so royin ayo
3: praise the lord oruko mi ni ogbeni idowa kiola abiodun mo wa lati orile agege ni ilu eko
1: nice
3: lowo lowo bi mo yin ba yin soro yi emi ni alaga orile agege SCDA
4: ah baba re eyun ko le ko letter si mi njo kan
3: ben
4: ah chai e so pe chai right on
3: olorun ori oke ni mo wa yira le fun bileni
4: eh
3: mo wa yira le pe ki gbogbo ijoba mi K21 hallelujah
4: gbogbo oke 21
3: ṣugbọn ki n to ki hallelujah yen mo fe fi agbara ori oke yi han ni ori Facebook ni mo ti pade yin
4: Jesus
3: ti mo ti ma n tele adura yin tori pe bi e se ma n se adura ti yato si opolopo owo eyan aladua ni mi mo de ma n lori oke kaakiri
4: chaish
3: ṣugbọn gba ti mo ba yin pade lori Facebook mo olorun mu mi ma tele yin ngba to ya aburo mi ko so fun mi o ni egbon mi tori mo ti dije fun alaga orile agege lemeji to ni ki lo joko
4: chaish
3: aburo mi wa so fun mi o ni egbon mi o ni baba kan de wa o ni odekunle
4: epafras
3: chaish o ni ki ma tele program e lori radio mi o ki de mi o de n tele program e lori radio ti ma ko ti ba yin pade lori Facebook n te ba so mo ma sadura yen lo
4: chaisha
3: so nigbati mo wa to ni ki ma follow yin mi o follow yin ore mi kan wa ajo wa bi leni ni Sunday Adefamoye ajo lo primary school ajo lo secondary school ni
4: won be nbi bayi
3: o wa nbi lajo ti mo tin wa ajo nwa ni mo wa so fun o wa ni July 2024 ni birthday pe o wa sori oke pe bi ba lo nti wa gbadura mo ni mo ma koja nbi lori oke pe mi o ya biri mo ni to ba de di November 2024 mo ni mo ma bere si wa si ori oke yi
4: chaija
3: so o wa na ma tele mi awajo wa
4: e pe won e pe won
3: Sunday Famoye
4: e ma bo e ma gba bi bo yes sir
3: awajo wa si ori oke yen gba ti mo wa sori oke yen mo wa ni ipo sugbon ya nje mi mo wa ni ile olora sugbon mi ori nkan kan je
4: ai
3: tori gbogbo awon toto ti mi to ye ko ma saanu mu pelu ipo ti mo wa yen won saanu mi
4: eduo nawo e gbogbo eyin te mi eyan pataki te ku oni kenkele eyan ma laso te nwe ki sa eyan me leran te njegun mo lo testimony baba yi lato ni lo ki owo ati agbara ko paro owo lojiji ki ona re ko si sit down
3: so mo wa wa ni 77 ni November yen first time ti ma dori oke yi ni yen igba ya se ma nlo old auditorium
4: nice
3: so gbogbo awon to mo mi bi mo se ma wole sinu church yen n to lo so fun mi ni pe o ni nti mo ba wa bi o ni anu ni mo le fi ri gba o
4: church
3: o ni gbogbo nti n ba ni ki ma fi sanu so lati gba yen ti ma n bo lori oke yi ma ko owo sapo
4: church
3: ma ko ma fun eyan obe je ma sa ma se temi
4: eyan o ta
3: don sun ile le nbe la jo ma sun si gbogbo awon to sun ti mi won ti mo mi tin ba ti de won ni ah sa ma wa ti de gbogbo wa jo ma sun si
4: eni suru won to n paro na ni eyan o so fun yin alaga gege won so jade ba won won si da ko won en to jori jina oni wa ba wa pe kin le dan wo yi ko le mo ko so re kale kin lo je ipo wo lo ni tawon ba le ma sun lele ti won yira mole won ni gbogbo owo tawon ba po wa ti won ba ti yo bayi awon ti o su ibo won ah daddy o chairman o onje won gbagbe nti won je ti won ba ti debi first time ti won tin foju kan won re o won si tin wa lati ojo yi in foju mi gan ni won bayi mo n gbadun yin baba
3: e se sir so nigba ti mo ma wole ohun kan te kokko fo oni pe enikan wole CP for the first time any gbogbo on to gbede bi olodun ti gbadura e mo de sami so nigba ti mo wa wole mo lo yira mo lo yi for 9 times mo wa sha okuta yen 9 times e mo wa sha mo sha lo le mo fo mo wa da sinu mi so ti ba ti gbo mi 77 day inu e ma nda si mo wa bi nse wo san lo funra mi
4: ah eyin na so lo mi 77 ni
3: ki n to wa sori oke yen
4: eni suru baba mo eyin na to nlo mi 77
3: atororo atomi ni mo nlo de sin
4: tosh
3: ki n to wa sori oke yen sa iya to bi mi wa ninu aisan to le continuous stroke se mo n gbe won so nigba ti ma wa sori oke ni November yen mo fi won le sinu are ni so nigba ti mo dori oke yi adura na wa nu ti mo fe da pe olohun ma ni won lara to ba ti e je ko ma ku na ni jo ma ba mi ni won lara je ko tete ku so nigba ti mo dele mo pe won ati mi aje ti lo n wale sugbon nijo kan gbogbo ogun ta lo gbogbo osise mo a lo gbo oyinbo awon ati mi pe ti won wa tore mi o ki se ti won itemi ni le mi nlo yen so mo ti wa gbagbe pe mo lo mi 77 atokuta so mo ti damu ni bi mo se de yen o wa dijo kan bi ti mo ti fe lo gbe mama lo we iyawo mi wa tele mi won ni ah ba mi omi 77 ti mo gbe de yen mo ni lo ba mi gbe omi ti ma nlo yen mo fe ma fi we fun mama lateni lo ke de ma bu won si won lenu won o le yagbe mo won o le jeun mo so nigba ti mo bere si lo mi yen igba to ma tojo keta en to ti di aro mo ko ri pe o yira pada
4: ah
3: mo ni o dai pe nkan ti fe sele o so ba bere si lo mi yen mi won ba n soro yi mama to ni stroke o ti pada fe si ara erin
4: ah so ipe ah
1: la so wi pe ha gbogbo eyan ara le eje so bayi pe omi 77 si nduo de o anointing o igan nduo de yin sheet of paper meji kan nduo de yin e to ji oda ju be niyan se wa mo nkan ti mo fe so enikan ni wema en se awon kan ni duo Jesus awon kan be nbe but wema ni ma duo si ibe lati transmit si gbogbo awon so na church wa enikan ni mi omomo ko si e to ba sumo lubi to ba wa o le pe number but to ba ti wa pe number ti o ba ti si tete mo bo ago mejo la pade ni Jesus City won a le juwe awon eti ba nbe ni tosi fun o but gbogbo sona church wa ni badan gbagi lati pade laaro yi lati wo ro de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in to ji ori be osu ni kan na ni isele tin sele ka kini e le pe evangelist yin ka sori number 081 1632 0023 e tun gbo le kan si 081 1632 0023 niyan o 23 bi yin oba wa wole e lo number eleyi evangelist arise ni o gbe leyi 090 1971 62 33 egbo yen na le kan si 090 1971 62 33 enikan ni omi 77 ah bi ba se pe gbogbo e na honorable kan ni san soro alaga kan ni soro gbogbo se nje ti olohun boya n paro na ni olufe mo dakele a si jo gba awe laaro yi ni oni ilawe wa pe number 7 apu mo ti so lana meji la fi break pelu eyin meji o di ago kan aboka to break loni wema gbogbo eyin te wa le we nla ibele ti pade awon to nbe ni korodu ibe ni won ti pade gbogbo bi ti branch wa wa te mo nlo e lo be anointing oyin won ti debe omi 77 ti debe omi 77 na wa wema nbi anointing oyin wa nbe sheet of paper wa nbe e wo e ti sori re eje mo gbo ti alaga lo engineer
4: mama ti rin
3: bi mo se n ba n soro 91 years mami wan fresh si
4: ah
3: ekeji oni pe nigba struggle yen mo je eyan kan ti o beru olohun to de duro to olohun pe olohun lo le se gbogbo nkan sugbon bi mo se struggle to mo ri pe gbogbo ohun ti mo n fi agbara mi le owo mi o to so ngba ti mo wa ori oke yi mo wa so wo re mi ngba ta n pada lo le mo ni lati November yen o mo ni mi o lori oke kokan mi mo
4: chaish
3: mo ni ori oke ti mama wa lati wa ma sadura ni ori oke yi
4: chaish
3: so nigba to di ni ososu ti ba n wa mi o fe forogun ni ore ma n gun ore fun mi ni
4: chaish
3: gbogbo nkan wa bere si yira o wa dabi pe mo mo se nigba to di to di February de January baba mo wa lori bed ni aro kutukutu ti mo n gbo program e wa so fun wa ni January e o bo si jo Friday eni olohun be ta awon kan lore Friday si ore osu ipo owo ta ma na fosu kan lo ma gbe fun wa
4: chaish
3: e wa ni ka koju sorun eni ka koju si oke
4: e gboju oke bayi
3: ni January that is the last Friday of January e wa ni ka gbe oju soke eni ka ma be se ngbadura eni ka ma wi tele yin mo de so be bi a se sadura yen tan ta da ore ma jemu ta se gbogbo nkan to ye ta ni ka se iyawo mi dide lo we ni won pe mi lati Ministry of Civic Engagement won so pe 3 million naira ti wa le fun mi mi o ronu etele so ere ni mo pe 419 ni mo pe won mo ti e ti bu won ngba to ya lo send message si mi SA commissioner pe mi ngba ti ma debe bo ni lori ara mama mi ti o ya ti akọ iwe si nigba yen gege bi en to wa ninu oselu iya de tin rin gba yen bo se ni ka gba 3 million naira ni yen so yen ni o tun fe fi dupa ekeji eketa ni February yen ni February 77 mo n bo ni ori oke ni bi atore mi tori gbagbo gba yen mi o ni moto ese ni mo fi rin mo de wa npo nla gbogbo won to e ko saanu fun mi won saanu fun mi
4: chaishasha
3: but mo ko n gbadura na ni pe ko lo n ba mi to won lokan sugbon ni ijo yen ta n bo enikan ti e se ma ba mi sadura fun o ni problem ni ilu Eko ni January 13, 2025. So, ninu problem yen la si wa la sare kiri pe ko lo ba wa yo nbe. Eni yen na lo tu bi mo se nbo nbi ninu moto pelu problem to ni o send 2 million si mi. Oni ki ma fi oni ki si gbadani.
4: E
3: ma ka ma saye wa la mi ni kokko o pelu gbogbo awa e de bi 25 lo send 2 million si. Inu moto mo ti fi han re mi pe wo sori pe ori oke ta lo ya sere nbe pe 2 million lo tun ti jabo yo
4: hey
3: so iyen tun je ohun ti mo fe fi dupe lowo olorun be ope mi si olorun ti mo de ti so ni ori testimony kini ta ma se lara ro ohun ni pe ran mi o se counselor ran mi o de epo gigari omo talaka ni mi sugbon gbogbo ohun ti mo n tele pe aye mi ma da leyin won ninu won njo ti mo gbegba alaga akoko ti mo lo ba o wo mi latoke dele bayi o de ni saja ranran o le pakusa ati jo yen mo ni mi o ni dele e mo pe mo de so fun igba ti ma lo mo ni aja ranran temi o ma pakun o lati 2014 mo de tin ba irin ajo yen lo sugbon gba to di irin ajo eleyi mo give testimony pe won daruko mi pe emi la alaga kan bi mo se give testimony ton ni ogun to le dide awon to lagbara won dide pe awon na fe je chairman yen
4: won lawon oni je je
3: ona won oni je nje so mo ranti ni February ti mo wa yen sir mo wa ni abe tent ti ba lori oke mi o kin lo bayan pe ko gbadura fun mi Jesu ni ma lo ba mi o wa ba yin ri sir
4: mo yin
3: sugbon ni February 7 yen 2025 mo wa wa nbe ya ti sadura ton ati se gbogbo nkan ton ninu auditorium yen e wa ne fe gbadura fun to wa lati diaspora e na won ni ko le fe da lohun emi olohun di ko so fun mi ni mo de ti ko letter meta mo ti fi kan round mo ti fi si ori apata pe ko lo n gbadura mi mo ni eyo kan mo ma fi sori pepe pe ki ye jera sibe mo le eyo kan to ku mo wa lo mu fun principal mi ti mo se ma ba n so pe e ba mi gbadura fun won mi o fe daruko won gbangba ni wi pe ma lo mu fun won pe mo fe contest sugbon gba te n se samo yen lowo e wa ni anybody lowo awon to wa lati diaspora nikan le fe da lohun emi olohun ko ni ki n dide ni wi pe ki mu letter yen ki mu wa bayi mo de rin laarin awon eyan mo de awon protocol da mi duro mo de duro siwaju yen da awon eyan lohun mo wa na letter yen bayi e de gba lo me fi gba ori ile meta e de da pada fun mi e sa letter te da pada fun mi yen mi o submit ti principal mi mo
4: e submit
3: mi o submit e mo iti mo mu lo le siwanu drawer mi dola mo ni olohun to je ki to gborun loju oba nitori modikai ko le se laanu ko lohun gborun orun loju awon to ma se mi laanu leyin igba yen logun de awon alagbara dide ninu awon ta jo contest awon orile agege awon agege ma wa nbi on pe enikan o lagbara go ti lo fun aso assembly le meta o dide oruko o ti yo oruko mi ku o ti foruko e si sugbon principal mi yen gege bi oluran lo wa yan mo won fa wahala yin titi dodo tinubu nigba ti won ma bere si siwe iran ti mi pe mo ti se bayi mo ti se bayi mo ti se bayi baba tinubu ko ni omo yen ni ko lo lo so oni omo yen ni ko lo lo nigba to ma pada dele to ma break news pe mi lo ma lo o je me 77 mo ti wa lori oke
4: e ti wa mi
3: loko pe mi ni pe congratulations
4: aish
3: iwo lo mu last
4: aish
3: ni mo pe mi mo bere si yira nle lo ni fun olorun niyan se lati igba to ti mu mi e sa afi bi pe orun si fun mi sa emi ti
4: afi bi pe kini
3: orun si fun mi
4: mo nbo kini o si fun o bayi isele ti o jo ni o si fun o eje won bi awon 11500 ba le se ami lojiji mo ni ki orun ti enu osi in the name of Jesus nash le mu tan le gboro baba itan le gbo tan eje mo lo church oni to ni 77 mi ton de mami e dide nle daddy e dide nle 80 la pade ninu church awon angeli ni oluwa ni ka be lowe loni orisirisi nkan ni nduo de o omi 77 nduo de o another thing ni pe anointing oil 77 nduo de o ba se mo se le kan niye but ati pinu pe we ma la du si fun idi kan tabomi olufe eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa oni na ni the last day dashi ka le so nipa ti e pe iwo na se won to le se se wa fe gbo nkan to daju nje je mo pe iyanu to gaju ki se pe ki won yin o iyanu to gaju ki se ko owo ko orise iyanu to daju ni pe ko da Jesu Oluwa mo kini account number church fun gbo awon to ba fe san ida mewa to re majemu won 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International iye no gbe jade First Bank ni ye iyan ni kankan gbogbo leti ni anfani ati gbo mi eyin ti won bi loni e wa kunle ayajo oni birthday re iwo ni bayi lo mo mark birthday iwo ni bayi le nsa yajo wedding anniversary eje nso tele enikan ni woli ese bibeli wo laka atika ninu iwe Psalm 112 lana aka 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 ni agbare ni to laye atun eje nse bayi gbogbo eyan omo olodun ti an bi loni oye kunle lagbare ni to ni aye atun lati iwo road e wo moto gbagi elefe so ni wema gbagi popular anywhere te ba ti ma bo gbogbo eyin ti o ba si so na church wa nbe a pade wema nisin ago mejo laside eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 God bless you.
5: Radio lo dara lati ma gbo Diamond FM lo dara ju Radio lo dara lati ma gbo seti Diamond FM lo dara ju Kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lebe etu lo

ti awo e mejeje o wa fun mi ni samu yen bi pe iba ma se pe oluwa to ti wa ni ati wa ni ki israeli ko ma witness se yi igba ti okun won omi won to ru igba ta won eyan won yi dide si wa ti won ro pe opin wa niyan e wo eye yen tan mo fi olodun be yin e ma ma ro anybody to ba ni soro pin o le jade nu e ba hun anybody to ba ni problem e ma ro pin pe o sire ti fele mo ira o o le pada jade nbe e wo bi eniyan kan to si asise to je pe n to se orun orun leti no kini to se ko se gbo o le pada jade ninu asise hun e ma si so pe ki won so lokun teri ile yoruba wa yi lomo ko bere orin ti o mo koni to mo koni ti gbogbo yo mo patewo o ti mo ri ya kan ti o ni ki lo ri ti o jo mo temi na patewo fun ma si pa wa ri si danu ti ti tanatana wa ri si oba mura na we soke to ba be soke si talent ye mo lo so re lojo awon iya gba o awon iya je o tabi legbe orogun iya e o fe ko hip hop ko ma so pe amogan ah ti ga ma ba ni kini ko se gbogbo wangan ti ko ina le pa te won fun e pa kile to mo suba ka le bo ni tebo ba ri yen wan ni oh my god oyinbo ma pa te won koda ti o ba jo mo e gan oh my god can you give me a hug Can I shake you? Can I take a piece with you? Can offer by your photo? Suba ya je. Toba to ki wope. Gamen leo. Ani oku aye yo ni. Ibi ti yare kusi o ni kube o. Ekwe di nan se. Go ekwe dan fun pe. O oku ni o. No we soke. No. Toba is sami. A mid me tati to. Lo ju a wwe ikabukui. Wapada rawo yombe. Ami ele o ni ku nigba to ba ntan o ya igba ta ye fe ye o emi ri o ni bo lojiji tori e nile yoruba wa ko lo sanu ti omo yin ba gba po kini lo to won ko po gamon school sin ori won ti pe ti omo yin ba gba first fun apere ti ore tomo re tejo tomo yin jo lo school kan na to ba ti bere pe ore mi omo re ipo 30 lo mo gba wale omo re ni ba wi o wa ti si opo mo re ipo 30 lo gba o wa ni sorry o wa bere pe ki ntomo ti e gba ma so o so po nkan gba 31 ajo lera won ba ni no what's okay eni dudu abinu dudu ojo ma so gogo ri e na wa is okay e pariwo nbi e ba wa so pe te ba fe kin jabo eyin le ma jabo te ba fe kin sesin eyin le o sesin so pe agbara agbole ti mo ti wa nitori temi o ya dake so pe eyin alale ile baba mi le wo mi bole e jo na wo so pe eyin alale agboli adegboye ga e le da mi pada je n go fire.

0: e mejeje femi o mo ma se ranti lenujo meta yin ni pe daddy mi mo ti ku mo se ranti ni o ni di ti mo fi ranti ki se ntori o ni reason mo kan ranti pe daddy mi mo ti ku ah ogun daddy mi nko daddy mi nile won nile to bi meta ba o e sa ni jogun ni mo ranti pe edo mi o ti e so rogun brother mi o so rogun gbogbo o ti e lepogun a joko meti ka pegun ase ti o go ba de eyo ni lo ma ja sogun pe won fo lese lanu emi mo ni leyin en ba lo nja si yara labule to lo ja si yara labule orogo lo niyan no we soke mi o ti e mo eni to pada jogun ile itan ko so ndo men to jogun e gan itan ile se won tan tin lo eyin tan tin lo kini e men tin gbowe itan ko si ajala wa ah mo bi se lo no wo soke ki lo fa oko tan ni won o de be oko yen si re awa ta jo dare sonku ni mo fi nso ile ta fi gbin ogede ati koko ati koko emi mo monu oko yen mo si le monu ko ti ma try mo monu oko yen sugbon ki lo de ti mi o wa ogun lo serun mi no ma wo koko bayi ah o da fi eyin no wo soke sope ni oruko Jesu sope alale ile baba mi ele taye mi pada eye gu iran iran mi ele wo mi bole sope agaba oke ko le se mo mi lese sope lori apata yi mi o ni yo lule sope oke ti baba mi ori ku emi atekunle lo ma gun sope oke ti ya mi o pari e emi isola lo ma pari e ayeye ti won se ri ni bile adegun ega samsoni ojo emi ma sayeye yen sope mo mu ipo waju mo mu ipo adari mo mu ipo olori sope eni to ni mi o ni te mi o ni ba nile dem go fire ri ka pa seketelia hai ka puli mo saida mo ri na to njo ninu afefe bayi ota ti sere eni ika o ti sere ika eleru ti gberu e eni to ni mo de ni mi o ni ba eni to ni mi o ni je eyan o ni a o fi pamọ lọjọ ayeye mi eni ba rogun to gbogun dide si mi eni na ni yo bogun lo tori eni to wa koto sile ni yo jin si ohun ti ota mi wi oni ko de ba gege bi o ti fe oni ko je ti e ota mi ko ira alaafia oluwa gba alaafia lowo re fun mi ni fire amen
1: te ona to tin gbo mi o jina si lorin mami ijo mo pe o le fowa re tu gbogbo omo to bi le kogun won de bere ise loni nje iwo mo pe ati o le tu gbogbo awon aburu ele ategbon kidile yin o de dominira iran jade si mi gbagada daddy ija mo pe fura yin e le tu gbogbo omo yin le ke de jonjo omo laye ke de mo ku akurun iran jade si mi clearly aro sunday loni ni o ni o loni ni ipade na dide bo se n gbo mi yen loni ko si ma bo omi tutu le lo wa bi e ti ma ri kan omi on gbodo tutu e ma mu bo laaro sunday oluwa lo n fe pero sinu aye yin eyin melo lo n gbe aye oni gbe ni sunday ose yi e prepare nilu ilorin e mu omi tutu yen e ma mu bo ago mejo aro ni sunday agbewo 12 ni arugbo ojo to wa ni kilanko junction side of a garage ma bo laaro sunday pelu omi tutu ayere oni gbonodi

A tun kira pe a tun ku ajobe ku ojumo o ajilo didi bi e kaabo soni tin se ojo kini ninu ose titun ta dase woyi ko ma san wa siri owo ere aiku ti se ba letter gbogbo akarita je se a de tun ku ti eji weli weli yi yo tu wa lara lose yi logo tolohun e wa tun ko kini onde o awon iroyin agbo sifila sigele agbo sogbana agboko agborerin agbagbara dale agbo pe eh gbogbo e gbogbo e ninu atupale iroyin ni eje fun yin ni de lara awon koko iroyin to ni Ajo lopa, won ti lo ri dola aburo adelabo atawon okunrin ibeji meji to bi tawon ajinigbe ti won jigbe adupe o iroyin ayo mo fi bere obi re o obenu atelu ilana ti tinubu gbe oro eto abo gba o oro oni ko mu igboro de ba ilana to fin koju isoro aisetu abo Awon ajinigbe re o ti won lo reji ogagun tele ri kan gbe won fi fara video kan lede o nibi ti won tin pe fun gbigba awon osin o eleyi ti won se tun pe fun titu awon omo iko awon le lori oro Michael Zezug ajo FCC won ti sa for moro lori esun pe afrasi ohun o lo ri dake mi in lakata awon o A besin kawo sara kire o obenu atelu ladi azan eyi to ni ohun ti fi odun me dogbon jolo to si sara ki sugba won o se pelu e mo nenu iroyin mewe isi akoko awon alalaji lati pele kwara won ma daride lati Saudi Arabia lojo aiku Sunday Nele okere, awon akolu ti le nsoli se silebana, o isma gbemi lorun eyan meji la o, ni bi eleyi to je pe atun ti ra won ikankarin kanrin ninu ologun ninu won. Leka tere idaraya lori dije to lore sore ogbu, ko ni le kopa ninu ifese wonse ti iko Super Eagles ti won fi koju iko ti Portugal o, latari po ni farapa. Ewon yi ati opopolopo royin na mo kode toni ti mo fin ku ale kan si pe enle nbe un ola ti re waju ogun ni yopa ibiti lo ko temi e je mu royin un kan mo latapa bi lo ran toni lati nu we royin Vanguard mani ibe ni mo ti fe gbera pelu royin ayo to so pe awon osise ajo olopa o won ti lo ri dola abileko olaide busayo adekoke John Paul ati awon omokunrin ibeji omo odun mejila eyi to bi o iyen Peter ati Paul laye ati laye ninu ninu eto ise se kan ti won ni won se ni asale moju o iyen ni kan bi ago meje abo lowo asale lojo aba meta tin se ojo kefa ninu osu kefa odun ta wa yi iyen anaode yi o won ni awon afurasi ajinigbe meje ototo o ma ni won fi ban momole so won da ko le bo ninu idoju ba kore ni igbose bawo lare ni larin awon ajo lopa ati awon iko won o nibi ti won ni won tun tire awon kan ija meje ototo gba lowo awon iko ati lawe ohun iwe royin Vanguard o jabo royin orin se ware awon sise na latare tanlobo ohun ifimo fele eyi ti won fi lo ri ko kan awon ajinigbe na eleyi ti awon lo ri koju won leyi ti o pada yori si bi won se ri awon ti won jigbe na gba

0: Olusegun Taekonobi ti se atokun eto ibere ati idahun lati inu bibele fi akoko idupe lowo Olorun fun ro fe tutun fun wa loni lati wa sori eto yi ti se ibere osu kefa odun yi bena ni a se dupe lowo onigbowo eto Ijon Bank Foundation ti o fun ani anfani lati le ma ba eto yi lo lesese bena la se dupe lowo gbogbo awon ti fun wa ni imoran to peye lori eto yi ati gbogbo awon ti fi adura ran wa lowo agba aladua pe oluwa yo gbe ran lowo dide fun gbogbo yin
1: amen
0: niwaju mi ni eni eni owo Emmanuel Ayekulu wa lati dahun si awon ibere ti a o bere lowo won ni oni eni owo Ayekulu akiyin pe e ko abo sori
1: eto mo ke atokun pe abarika osu tuntun yi ati awon olugbo wa yo tu wa lara o
0: amen eje ka te riba fun adua oluwa olorun wa oba awon ba oluwa awon la ope ni fun eyin ni fun ogo ni fun afope fun ayan olugbo baba gbo ope o
1: amen
0: fun ore ofe re lori wa fun abo re lori wa oba awon ba oluwa awon la gbo ope o
1: amen
0: nitori pe mo ba wa seto yi ni igba gbogbo ta ba wa sori eto yi ta se ni igbagbo ati idaniloju pe o tun darapo pelu wa loni lati ba wa seto na loko Jesu gbala gbo ope wa
1: amen
0: a n lo lori eto yi oloko Jesu gbala oba awon ba wa pelu wa
1: amen
0: ba wa seto na
1: amen
0: darapo pelu wa
1: amen
0: ma ja siwe
1: amen
0: ma ja si so
1: amen
0: nigba ta ba mu on gbogbo wa se idaniduro ibuko to wa ninu re o je ti wa
1: amen
0: ki ogo atola o je teyin olorun wa
1: amen
0: tori a fi igbagbo bere loko Jesu Kristi Oluwa ti Olugbalawa.
1: Ah.
0: Ni ose ti o koja. La se akiyesi. Bi
1: a se le dojuko iwa ibaje.
0: Iwa ibaje laarin iwa.
1: Be.
0: Ninu ile wa ni idile wa. Ni adugo wa. Ni ileto wa.
1: Be.
0: Ni ilu wa ati lori de ile wa gan papa
1: yes.
0: Nkan ta se atotonu le lori ni e to koja niyan sugbon loni atun ni ibere to tun takoko die ti a se fe ki ba wa dahun si ibere tun lagbara o ta awon eyan bere o ani ha se bawo la se le je olufe orileede wa tabi ilu wa gan papa tabi ileto wa eyan o se se
1: ta
0: ka le je olufe orile ilu wa ileto wa orileede wa
1: olorun a to wa sona
0: ami
1: ka to ma yan na na re oya o se se abi o se se a o gbe bibeli wa
0: okay
1: ki a si si iwe Rome ori ketala a wo lati ese ikini de ese ikarun Romans chapter 13 verses 1 to 5
0: ki olukuluku okan ki o fori balẹ fun awon alase ti o wa ni ipo giga nitori ko si ase kan bi ko se lati odo Olorun wa awon alase ti o si wa lati odo Olorun ni ati lana re wa nitori na eni ti o ba tapasi ase o tapasi ilana Olorun awon eni ti o ba si ntapa yo gba ebi fun ara won nitori awon ijoye ki se eru si ise rere bi ko se si ise buburu eje ewo ha fe shaiberu ase won se eyi ti o dara iwo o si gba iyin lati odo re nitori iranse Olorun ni se si o fun rere sugbon bi iwo ba nse buburu nitori ko gbe ida na soke lasan nitori iranse Olorun ni se olugbesan lati sise ibinu lara eni ti se buburu nitori na eyin ko gbodo sai ma teriba ki se nitori ti ibinu nikan sugbon nitori eri okan pelu
1: Oluwa túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ọkàn wa.
0: Àmì o.
1: Mo wo ẹsẹ̀ ìkẹta yẹn, mo rí gbólóhùn kan bẹ̀, ó ní ṣe èyí tí ó dára.
0: Tí ó dára bẹ́ẹ̀ ni.
1: A mọ fẹnu kan eléyìí dáadáa nínú ẹ̀kọ́ tí a ń bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù yìí àti lónìí. Jẹ́ olùfẹ́ orílẹ̀-èdè rẹ. Bó la ṣe lè jẹ́ olùfẹ́ orílẹ̀-èdè wa. Bó la ṣe lè fẹ́ràn ìlú wa. Ó ṣe kókó púpọ̀ jù. Nítorí n ti ń bẹ lọ́kàn àwọn ẹlòmíràn sí ìlú wọn. Sí orílẹ̀-èdè wọn, ó burú púpọ̀ púpọ̀. Ẹlòmíràn sí nítorí ìrírí rẹ̀ àti ìlàkọjá kò mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìfẹ́ sí orílẹ̀-èdè wọn. Tá a bá wo inú ìwé Rómù orí kẹtàlá tí a ti kà yìí, Ọlọ́run sọ fún wa pé Olúwa ló mọ gbé àwọn aláṣẹ kalẹ̀. Ó dá o, kò dá o. Ọlọ́run ò bá gbà láàyè kò ní possible.
0: Kò ní possible.
1: Ẹnìkan rigi election. Ẹnìkan dìbò. Ẹnìkan ò dìbò. Ẹnìkan ó gbéra rẹ̀ wọlé. Ọlọ́run fẹ́ kó wọlé ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni tí ó bá fẹ́ kó wọlé kò ní
1: wọlé. Kò ní possible.
0: Kò ní wọlé.
1: Ó sì ní ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fẹ́ kírú ẹni bẹ́ẹ̀ kó kọ́ àwọn ènìyàn. Ó le gbóná, ó le le. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ à ń kọ́ ẹ̀kọ́? Ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run ní kí a kọ́ lára àwọn olórí tàná. Ṣé a ti kọ́ ẹ̀kọ́ débi pé a fi yan tọ́lá? Tí a bá kọ́ ẹ̀kọ́, ohun tó bá wa lánàá máa bá wa lónìí, ó sì máa bá wa lọ́la. Àgbújọ ká mọ eléyìí. Tá aláṣẹ kan má sì ṣe débẹ̀, ó dá o kò dá o, àgbúdọ̀ sí kíni? Àgbúdọ̀
0: tẹríba fún.
1: Òfin tán sì gbé dání, ṣé rí àwọn akọ́ la ń bọ̀ wọ́ tì? Ọlọ́run la ń gbéga láyé wọn. Nọ́mbà 2, òfin orílẹ̀-èdè tàbí ìlú tàbí àdúgbò wa, we must abide with it. Sẹ́rí òfin ò mọ Christian, òfin ò mọ Muslim, òfin ò mọ ẹlẹ́sìn àbáláyé, òfin ò mọ governor, kò mọ president, it bounds on every citizen. Kò mọ, it bounds on every citizen. Gbogbo wa lòfin mú. Àwa lè fẹ́ practice òfin yẹn o, kí ojú ìṣáájú wa wọ̀, kí irọ́ wa wọ̀, kí èké wa wọ̀, but gbé òfin kalẹ̀ ó dára. Bíbélì pé ìlú tí ò bá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ibi tí ò bá ti sí òfin ẹsẹ̀ ò lè sí ńbẹ̀. Bíbélì ni pé ibi tí ò bá ti sí òfin àyè mú èèyàn pé ọ̀sẹ̀ tí ò dá. Ó béèrè pé ìyá àti sọ pé ká mọ̀ sí. Ṣùgbọ́n tó bá òfin bá ti wà tání ká àwọn máa ń sọ pé that is no ignorance in law, in nothing me o money.
0: Kò sí nínú
1: òfin. Ibi tó ń gbé ọgbọ́dọ̀ ọmọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. That is why kò le now even on online. You can download the constitution of Nigeria, go through it. Wa wo mon ton sele nbe to ton ba mu o to sin ti o da mi money wa ji ya o iya ti punishment yen yo je ko wa mo. Next time you will not do that again.
0: Ejo ke to ma lo lori oro yi e soro kan le kan yi eni ofin ko mo anybody ko mo
1: yo o no respect anybody
0: ko mo joyi ninu ofin orile ede wa a ní òfin kan wípé tí èèyàn bá wà nínú ipò ọlábà yẹn ẹ o bó bá dẹ̀ṣẹ̀ kò sí
1: nǹkan. Mo ti mọ bí tẹ́ ń lọ.
0: O mọ.
1: Mo ti mọ bí tẹ́ ń lọ.
0: O ti mọ bẹ́ẹ̀.
1: Tẹ́ rí ipò yẹn náà ń fi ń guide tó ń bọ láti ipò tán wà yẹn kán wọ́n bá embarrass kán wọ́n bá useless yẹ. Òun lẹ́rìí pé tán bá ti ń kó ńbẹ̀ ó dàbẹ́ ni pé ọṣù ńgbà tó ń lokun ni ìgbà tó bá ń padà bọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ máa bẹ́ ìsinsin. Ẹ̀yẹ jẹ́ parí ẹ̀ tán rí pé gbàdá máa máa rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wí tẹnu rẹ̀. Torí náà ó ń dúró dè wọ́n wájú ní ṣe pé kò lè mú wọn kọ́. Ṣùgbọ́n because of that position, kò náà fi ń respect, kọ́ mọ́ wà worthless. Ẹ̀ ọ́ bá ti kú òun bẹ̀ ó yá máa bọ̀. Nítorí pé òfin ò lè mú ọ sí
0: lánàá
1: wá jẹjọ rẹ̀. So ọ̀dà bá particular time lòfin òfin yẹn ò ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n gbà tẹ bá ti ṣe gẹ̀rẹ̀
0: o wa lagbara
1: e wa gbalẹ kan rere
0: eh
1: ko da tun le
0: eh
1: hallelujah. Now let's go to ifara eko yi fi feran ilu wa o se koko ta ba korira ilu wa ta korira Nigeria yo ma baje yo ma buru si ni n ta ba fe ko da ko ni da igbaye gbadun ta ro pe a mo gbadun a o ni gbadun re tori pe awa gangan o ni fe debi ka ti e gbadua
0: bene
1: a o ni fe ati contribute anything to it
0: bene
1: torí náà ìfẹ́ ìlú ara ẹni kí ènìyàn abáṣọ pé ká fẹ́ràn ìlú ara wa kí là ń pe kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ fún àwọn èèyàn wa ká tó mọ ká ń tẹ́ ó yẹ ká ṣe àti ní tí ò yẹ kí a ṣe fífẹ́ràn orílẹ̀-èdè ẹni tàbí ìlú ẹni ni pé kí olúwa rẹ̀ kó pinnu nínú ọkàn rẹ̀ number one láti dáàbò bò ó number two láti máa ṣe rere sí i tàbí ṣe rere nínú rẹ̀ number 3 o tumo si pe eyan ma wa itesiwaju ati alaafia re o na npe ni eniyan fe ife
0: orile ide re
1: won si se to ko mo baje fo si mo daru kene kan mo fa fe kan ma tokunrin atobirin ori je nbe lowo lowo ti ri je nbe on don fun ko dun fun olowo lowo abo olowo nsin o ti kole abo ti kole ora moto abo ti ra moto o wa se o ti ri se o laye o ti laya kene kan mo fe ka mo wi pe ko ba mo kolo ko mo se omo Nigeria olorun yin sasise
0: o ti mo ma da wa se ri Nigeria orile ede wa si ni orile ede wa
1: ka sa lo jamine
0: kutu
1: iwe citizen lo mo wa lohun
0: o lo si kutu we jiga
1: iwe citizen to gba ni Nigeria
0: o ma le omo
1: tawe tadua omo lobby omo beyan ko to ri gba nbe won se n to bere re yen lowo ni Nigeria now o free nbi bayi ko si bi to dabi ile eni
0: ile eni ni ile
1: eni o si bi to dabi ile eni
0: ile eni ni ile eni
1: o mo nkan ni kan primary ngba yen there's no place like home I can go north, west, south, east. But I must come back to my home. The root is here. Oh, call it the America, call man so Ibo. Come on, America. Ah le fe joba ko so pe fe joba nbe
0: e be ni
1: o deport e wale kia kia
0: ko ni baba
1: mara genan se nbe
0: ko ni baba ko ni ya nbe
1: ta ma turan le nbi bayi a bi ori lohun ye a ma nte lo fi nbe ju bi lo ko da won to ti bi lo be won tele o fi be ju bi lo a ti ra wa tan ri ra wa fin
0: o to se loro re
1: o ti mo ma nle family te ti
0: jade ani mo de Jerusalem ni ojo ni igbati mo wa ri pe nibi ti won tin pa se pa na da yen se mo pe awon olopa ma nduro sibe sugbon won ti ni na sibe bo se ni ti o ba ti ri na yen na yo tele ofin yen ko ni koja re bo ba ti ri na yen
1: be ni e ba dele le mo gban ka soke eyan gan lo ma kokko ru ofin
0: e
1: te Jerusalem ba yen tele ofin ya kan arrest yin gbo yin to lo ngba yin
0: to lo
1: te lo fin Nigeria mo
0: emi se driver
1: oluwa yo sanu wa
0: ni
1: awon na wa gan tan mi se traffic ebo lo tun be lo tun sise nbe
0: emi gogo na ti daru ko si na
1: ikila kan wo loke
0: be de ko
1: si to wa si
0: ori ka lu ko ne
1: bo ni ko oluwa to wa si ori na olorun o sasise lati de osori le ide yin e je ka sise to ki dede da yan lo mo nsise to o le bo aso sori aga ninu yara re ko wa runu pe aso ma ko ara re wonu yara
0: ko
1: possible sa
0: ko possible
1: won gba titi on da dot isi ido ti oni muran re ko nbe ijoba si ngbiyanju pe ko le mo won tun gba yan si ko le mo iwo si nko janu moto oje tan oje patan de wo re to da sinu lo iwuri
0: atagolo ati gbogbo e
1: o wa so pe na kini o da kini o neat ta lo ma je ko neat won you have to contribute so ina ron o sasisi o e je agba fo lohun o ba je ko mo Nigeria ni o gba fo lohun epe ko lokan ibinu ko lokan
0: be ni
1: ka ma jukuku ko lokan ka ma fe ibunu se ko lokan ki la se ki le mi a se ki
0: ni wo ma se
1: baba be yen ba nro rere temi nro rere nipa Nigeria ada
0: yo da
1: amo to ba ti ri je omo sokolu awon to
0: be ni be ni be ni epe ni egun ni lojojumo
1: to yin olorun reti ki a fa ni orile ede wa ki a sa gbogbo ipa wa lati ma daabobo olorun ni eko o si ni akoko fun eni kaluku wa bi o da loni yo si
0: kini
1: yo da lola now kini bibeli ko wa je kokko fese bibeli mule lori oro ka fa ni orile ede wa pe o n ta so loni ni leyin
0: beni
1: a wa tesiwaju ngba ni kini bibeli ti le so ni pa re ki lo fe ka se gan pato se wa ri on ti bebeli wi o ban lori gbogbo wa o to ba di je ko mo Nigeria ni wa mo oro wa ki se asadanu laaro yi agudu o ki si daada
0: atomode atagba atokunrin atobirin atonile atalejo
1: se ri o to ni pe omode wa agba wa le mo wi awijare n to je kin se leyi ni ijoba o dani emi na ma find the means ara mi ara o na se fe so kini bibeli wi eniyan ko lu wa tele olorun ni wa tele olorun ma si ni ko se nkan
0: o na ni ki eyan o se
1: nitori pe eyan ma pa a ma fi da a ma fowo pa ida olorun loju e to ba ti pe wa seri ale escape crime laye sugbon ale escape pelu odo olorun
0: possible
1: olohun ko teyan ba furugbe
0: ben yo yo ma olohun ma
1: kan e jo sa won le mo ri elomi arrest laye ko mo game play oda fun afere
0: Mose, Mose,
1: it's a crime. O lagbara, o te boya o te ya kan pami ni, abe kan ti mi mali. Shugban tori wipe, enyi ti Mose to, ba ti mo ku mbe mo wa fi yin sibe. Enyi wan protect mi. Je ki won ri mi arrest kin jiya. Enyi na tun lo. E tun wa fe lo mi
0: sibe.
1: To ese yan wan ko fo. Be je laye, e je lorun. Ken to wi? Ben se nko fara yin yen
0: ko ti ye wa dada
1: o da mo wa nipo mo ku nbe ese mi si tukun ko tukun duro tori wi pe nipa ese mi le fi debe
0: ma wa fi
1: e wa ko fa mi
0: un fowo bo
1: un fowo
0: mo joko le won ni se ka enikan o mo
1: mo ti je number 1 bayi
0: be ni
1: eyin na tun se e tun wa elomi si be olorun si wa nse la eyin na lo nto lo e tun wa elomi si be o tun ko fa ti yin
0: lai ti eni akoko yen
1: o lo wa nto lo
0: now
1: ba ri yin mu laye toluwa e ba ku abi jesu de e jiya ilorun be ni
0: e jiya re
1: o nduro e san ye jiya yin nduro de wa aten to ko fa yin aten to fe nsi be ti oda e jiya re to na o le so pe mo bo ma to ba ti bo lowo olohun eni ti o ti bo lowo olohun ko ti bo
0: ko ibo
1: ko ti bo tori na gbogbo wa eta nla koja ni ilu orile ede wa ilu wa gbogbo re patapata ale awijare o pe on ti o je kin fa ni ede de mi ni yi idi ni wi pe olori wa nku o le mo huwa to da o le huwa to da but you have still to abide with the constitution of Nigeria and our community, so far we are part of it and we are in it, we are rooted from it. So you know, yeah, we jare
0: agbodo bowo fun a ofin orilede wa
1: agbodo agbodo to
0: ro pa se orilede wa
1: ofin ba te wa ajiya re e mo gbon ni pe ijoba mu ni mogun afi tan ba fe se loku and ta ke mo logun ni oda o ti te o
0: even na mu ni ma dai owo iyan gan ni
1: abun ni mu bangan
0: ati bangan papa ijoba lagbara o
1: ayayayaya oluwa yo ran awon eyan wa lowo
0: ami
1: lati le se itoto ati eto ye to kini bibeli fi dire mule fun wa pe agbodo se gege bi oluoto se orile ede wa number 1 bibeli fi owo si sakoso ijoba lawujo eniyan yesu wi pe ki a fi ohun tin se ti
0: kesari
1: Matthew 22 verse 21
0: bene
1: lai se eto isakoso ijoba laarin ilu idaruda ko ma wa
0: bene
1: eyin loga emi loga emi na bi ti mo joko si mo wa fe sibe
0: ajura wa lo bene
1: ko wa se enikan to gaju enikan lo no respect for anybody for anywhere at anything
0: ko
1: se anything gege ko to moju to ati gege
0: rada o
1: ye ti moju to oju popo ko ye ti moju to crime ko ye ti moju to awon wo lo nji nkan Nigeria gbe lo le oke okun kina ngbe wole ti o ba ti si sori won ya baje okay radio diamond leleyin awon wo lo moju to ntan gbe jade ati ntan se ti o ba ti si ye yo di wolu wopo adaruda po ma wo koni si eto kan to moyan lori re awon kan tan produce awon lo monitor se fake ni agbe o se fake ani sori ba na awon kan won yi wa to ye ka moju to now on to ba ti je to orilede on lo pe ni ti kesa ki se pe ka lo ma borisa ko lo wi o tori abun ma ngbu awon ya ma coat e bibeli wi pe e fi ti kesari fun kesari rara oro owo ori na ba dodo e
0: be ni oro owo
1: yesu wa bere pe kina ya sara
0: won ni ori
1: kesari na ni
0: ori sisa ni
1: e le so pe e je christiani e le so pe e se muslimi abi elesin abalaye ka e mo sanwo ori yin fun joba e mo ja fesin boju e mo ja fipo boju n to ba ti je eto wa fun joba gbudo se n ti yesu so fun awon ara ju ngba yen niyan
0: e te eyan ba je muslimi
1: be ni o na mu so gbudo sanwo ori o gbudo se ntoju se re ni gbogbo ibi to ba ti ba ara re ifun christian ba kan na o esin o mu wa mo je olooto sori le ede wa to fin awa gan ni number 1 to ye ko abide okay tori pe mo je pastor ke wa gbe moto si titi mi lo bet
0: ah
1: driving license mi ni
0: ah
1: mi rin ni iwe fe ku mi
0: ah
1: what are we talking about
0: ah tan ba gba emu
1: o ye kan ti e gbe mi si gbogbo television agbaye
0: be ni
1: kan wa gbe lati diamond radio
0: be ni
1: ah no I'm supposed to be the example dey
0: be ni is true
1: ama o ju you don't you know who I am who are you komo ko fun nile de mo
0: eh wa ni aya do do who are you
1: o ye kan bo call orun mi kan fi san mi lori be ni na to ye pe mi lo ye ko abai ti mi abai na mo so ko ibi lo aya who are you what you are what you are
0: what
1: you
0: can
1: make you not to abide or to abide oluwa yo sanu fun wa to ah ohun eyo kan la le baba so
0: won
1: na go wa ti pe ohun la wi pe beli so fun wa pe ki afin ti ban ti si kisari ka se fi ni ka fi fun kisari to ye ka ti san ori ka san to ye ka ti lo si bi ise ka lo si bi ise to ba ye ka se ki a se kini ki a se to ye le pe kisari lo laye ode oni gege bi alase ama ko mo so pe eh alase keji orisa nitori pe o je oba
0: ti
1: ati agbara re pase lori awon oba miran pe na gbudo kiese le daada ohun ekeji awon ma tesi waju lori re ni ojo
0: mejo
1: pe na o pari a o le pari ti bibeli ko wa nipa fiferan
0: fiferan orile ede wa
1: oluwa yo wa lowo
0: nkan ti ati ba wa so e ja feran orile ede wa a iberu olorun na ni o je ko
1: pe
0: feran orile ede o ani keke ni kene won ma se
1: ina ma
0: eh
1: won ma se
0: won ah won ma se o tori pe oluwa lo fi won si ipo e si gbudo tele ase won aha eni kan ti o ba si tele ase ti ati ilana yo gba pasan
1: e seun
0: ah ke ma ba gba pasan e ma bajiya e tele afẹ ase ati ofin orile ede wa ni ni a ti duro titi de ojo mejo loni baba re ni keni ti ka to lo kini
1: esin oro wa orin david 122 verse 6 gbadura fun alafia jerusalem
0: eni ti o ba
1: fe awon ti o fe o yo si
0: re lo se rere ah iwo na gbadura fun alafia orile ede wa o ma se ma kegun orile ede wa
1: ko ba le se rere
0: benu enu ate lu orile ede wa o da be ni pe a ni awon
1: ibere
0: kan ti a
1: fe ni apere awon okunrin 16 ti oluwa bukun fun ninu bibeli
0: okay
1: je ki ako ka fi ranse si wa
0: okay awon ti oluwa bukun fun ni o
1: be ni
0: eni ti oluwa bukun fun
1: ati
0: ibi ti o ti
1: le rika be ni
0: aha ko se mu fi wo ranse si wa ni cac ti o ri
1: akoti
0: be ni to ba si ri akoti o ri asogba asona gate man wa nbe ti o fun ti o wa fun wa ka to ma lo baba re ni kan ti o ni awon ibere to takoko to si fe bere lowo wa ko mashallah ti wa lori awon ero won yi 08055584802046 at 08181616167999998 afi akoko idupe lowo olorun ti o ba wa se ti o ti eni ta si ni gbagbo ati idaniloju pe yo ba wa se ti ojo mejo loni ben anasin dupe lowo iranse olorun ta pe wa sori eto yi eyi ni ni eni owo imanela yegbulu agbaladua pe oluwa yo tubo ma fi ogbon fun ogbon
1: amen
0: yo fi oye kun oye yin
1: amen
0: ke to lo egba adua fun wa
1: olorun adupe asi ori eto ijowo ba wa bomirin
0: amen
1: ko su isorere fi ife orile ede wa sokan wa
0: amen
1: ki o si dari awon lori apolu agbara emi mimo re olugbo owo eto ijonban foundation e o ni monira e o ni musi e o ma tesiwaju ile se diamond fm koni wasile
0: amen
1: oruko ti jesu ilumo ka lo ma je
0: gugu
1: awon osise won sori re jesu oluwa wa
0: amen.

0: mélo lo mọ n pa rẹ asiri rẹ mélo lo mọ
1: nítorí ọyà ya fẹ obìnrin láyé ọpọ ló ti wo nkan wọnyí tí wọn ti kábà mọ
0: sọrẹ ni yin abi bẹ ti pàdé ibere te kọkọ bẹ what are we ibere kan ti e kọmọ sáwọn ọdọ wa lónìí baba ti pàdé láàrin ọsẹ kan ọsẹ méjì ohun kan ti won bere si ni bere lo ara won na ni what are we iyen na ni we are lovers ma bere si ni funra won ni pet names relationship bere niyen relationship we eni to mo o mo bo ti san lori to temperament e o mo le to ti nbo o mo le to ti jade e ti bere relationship na nu agba kan e wa ni igbeyawo ni crash ki le fe fi kun ti o fi ni crash eh abi ka se la kaye la aro oto ni ori friendship ni mo si wa mi o ti wonu relationship lo o bo ba di ojo mejo ata koso sori on to ni se pelu relationship sugbe je mo soro lori friendship iwo odokunrin odobirin mo ti sare wonu relationship lo se bere pelu friendship
1: ko se mo o lorin to nko
0: e ma funra yin lara bo ba ti e ni fe mo ti fun lara idi ni pe bo ba ti fun lara ijo to ba ti mo bi pe oro ife ti wa laarin eyin mejeje secrecy bere e bere si ni fi awon kan pamo fun ra yin e ni na tan mo tori wi pe atoni wa ateleyin ateni kini ateni keji awon iwa ti o fe mo please ara yin le mo gbe yo pretense ma wa gan e bere si ni dibon eyi okunrin na mo act responsibly a ma wu abi pe wa responsible iro ni you dey whine eyi obirin na o na bere si ni behave ara e tori bi pe a fe bere si ni ti omokunrin yen lorun oni fe se ohun ti o ma bi ninu oni fe telese mole toro mo pe relationship ta won wa ninu eyen kere kere yin wonu igbeyawo lona e ni le mora yin diju diju o ma se o wahala atopolopo idile ni loni ni pe atoko ati yawo ti won be ninu igbeyawo ki se ore ara won ni won fe elomi o fe ore mo fe loko mo fe laya ni won ba wonu igbeyawo sori be eyan ba fe ore re to je pe owo friendship le fi wonu igbeyawo e ti rira yin tan emi a ma so nkan kan fawon eyan pe ba ba soro nipa igbeyawo bo ba ba yan pade anything good about that person is good iyen ko ni o gbudo je lo gbudo je ifojusun re gbe yun ti segbe kan ohun to gbodo study nipa re ni pe kini crazy part e bo lo se san lori to bo ba binu bo ni binu e se ni to le bo yin odi fo odidi odun kan odun meji odun marun ni osu kan o se yin odi lowo abe ni to je pe bo ba ti so tinu e fun o wara to so pe o se ba o se ba o se bayi bo ba ti ni mo binu o ti gbagbe e na niyan inu friendship lo ti le ri papa julo bo mo birin ba ti kefin pe o ti mu nlo ri awon obi re o ti mo awon parent e se mo tan pretense bere baba lawon iwa kan tin be lowo e yo sare wa wo e bole ohun ti o mo duro de ni pe sa je ki o ka o bo si un lowo tan be na loro ri o lagbon todo omo okunrin na amo yo omo okunrin mi to je pe amu gbo ni omo mu ku mu ju ki lo da le lo de kete to pade omo obirin tori pe ni fe won ti bere relationship o ri wi pe okan mo n ke fin wi pe ah ki lo de toju la mo n ri bayi ani boyo look stress ni to ba ti mo pe on bo to ba ti mo wi pe on wa on bo a te pale mo gbogbo awon nkan ran danran dan ti mo mu ko ni fi sawo taro wo to re o n tan ra re tori wipe relationship lewa dandan ni ki pretense ko po didi bon yo po se o po gan ninu relationship sugbon ninu friendship tori pe ti bara yin soro pe fe fera yin o kan wo lowo opolopo nkan ni wa mo nipa e yala lokun yin ati abi lobi o ni pe sojo opo le a tesi waju lojo mejo e ma de eyin odo eda e ma take o be ba bere lowo omobirin mi I'm into relationship e bere lowo omokunrin mi I'm into relationship ha e wa ri ohun ti gbe yawo da Mi kini ohun tin tupe tupe Mi ogulu tun to bo sinu omi Idi abani pe ipile ibawon mi se wonu igbeyawo oda

0: to ogo ni fọlọrun loke ọran
1: eh fọla ole adi lo pe lati sha o
0: e se baba
1: e wo ibi aye delina ati samsoni nigba ti o gba moran e wo gbeyin re nigba ti o si relationship laarin won tele ta si tun to so na to lohun o gba e wo gbeyin re ọlọrun je ki awon omo wa won mo gba itosona
0: to
1: won si mo re laarin ara won won le fi mo iwa ara won
0: ami
1: ah ọlọrun wa pelu yin o
0: ami sir
1: ile ise yin o ni jona
0: ami baba
1: e ni tenu gbogbo
0: ami ami olodumori
1: aiso ni se yin
0: ami o
1: e ni ro igun ajinigbe o
0: ami ami
1: agbara ọlọrun ọlọrun si ba dekun gbogbo
0: ami ọlọrun e se gan sir mo dupe o e seun gan ni o iwo odokunrin odobirin to n gbeto ilaaro yi mo yin mu o mo si se bipo ogbon jura re lo tori okan lara isoro tawon odo iran yi ni pe won gbon jura won lo gan be ba so nkan mi ti o se aye won lanfani won ni ti e lo nwi igba jogodi kini on ba wa jale won lori tan enu oju oni se woran mo enu orun o ala ale derede hello
2: hello
0: e karo sa
2: e se pe ti olorun ni je da mo de pe mo gba je
0: ami olorun sa
2: Alaji Sobalaja and Kuliba Baita.
0: Eshon sa.
2: Eshon sa.
0: Ami yon long.
2: Program te gwa yon to da fupo ni. Yon yon to do ban bo at yon do geni at yon do koni. Yon to wulu fun wa len so. Ni jyo mou yon da ta wawa ki te di. Bo si pe, o ya ke ni bobo ta wak bala baba si so. On la man te di. Bo ti ne si. O be a fe mou bo si pe di. O do genbe ban baso do doro ni si. Yon ma grupu mwon na yon. Apo bene ni na be ban baso do doro. Mwon ma fe kuni ni. Lata di yo kaluku mo ke ndake de gugu e firi bo se di amọ do program ta won na ba fun wa nko o le yi won pada fi data olorun ni je ki da mo jo bayi
0: amisa e se gan sir adupe sorry ko se yan ti o piti e ta ba serve e ni breakfast ninu relationship ibere to ye ka bere lowo e ni pe bo le se bere sore e ni so mo Eni to mo to je pe laarin ose meji ose meta e di le ti bere relationship nanu o wa ni ko ni pada break heart e hello
3: hello karo
0: e ma karo sa
3: Mr. Abdulmalik ni lati le nipa bi
0: e seun
3: seri uru wa yo to ni kawo to ni yawo o ton bere yi wa bi calendar la sowo ko ni aboka to ni yawo awon baba wa ke ba ni mba ni aroma kan ta fe fe yo to meji ti meta o ma fi waji ile ti won awon le yawo na mo waji ile oko ike bawo won ri bawo won ri amo nisin tere di phone da mo ti fera won to mi ba tun pade leri eri ti to kon fera won to mi ba tun pade lode omo bi ti ori sowo so to da o mo nu re wo afolasun lori afolasun lo mo mi le fe lokunrin to wa dele tan obi mo ba ya ri mo lowo yo ya ri mo ya ko lowo ati baba oko atoko na e wa ri pe won ma ja ija le po won le wa tuka do me ri pe omo ni omo tin le fe elomi oko na tori elomi na omo tin wa buruku ti baba mi ka je o le bawi ninu le e ko lagbara baba o le bawi gbogbo yo le bawi gbogbo o ti wa nu obinrin ta wa nu okunrin olohun ni fo ma damu wa o
0: ami olohun e se gan ah ojo si ti lo a tesi waju se ra won agbon bi te n towo bo a de ori un tan pe ni asa ti ise adle kini ohun le ni nisi sentele o mo fini ka mo kanju sugbo eje ati bi mo laaro eje mu kan si ka mo lo fun taaro yo hello
3: e ku pe ba le yin dada o
0: ami olohun
3: lo mo ba lo le re le ni se wa riri ajo ngan won mo kin so bi lenu ni ajo won so da ti daru tan ti igbeyawo yen class won wa so bi godo ni yeye bi godo e mo gba ti won pade ara won won se yi to lo gbonu yi to lo bi me yi ti won wa bebe pe toro ti bi mo fun wa e je ka fe wo ba ti daarin kan wo ba lo ba ogun eje wo wa so bi gan lenu ṣugbọn ọlọ eledumare ko da omo wa si
0: ami
3: ko mo so bi lenu
0: ami o
3: ko gbe won si dire o
0: ami o e se gan iyawo le ayo dele to ka ma ba so awo obi lenu mo o na la fin so ile ta so e ma binu oju opo isinbu na wa iwa ṣugbọn ojo te lo a te si waju lojo mejo iwo odokunrin iwo odobirin to n gbo mi mo yanu fi bi ajagbe egun o mo jora re loju o oni lori o mo la o omo birin omo konrin ti ife re n sha ki eyen o fe ka loju re na se kiyesi e ri bi pe isekuse po ni tabayi atokunrin atobirin amoye married men amoye married women je pe isekuse ni ran yin ki lo fa ni pe bi le ba du ore bi le ba to seru nkan be o ma sele wahala yen inu idile lo ti bere ile o duro ni bo ti e ko duro ona sa anu wa o gbogbo eyin odo omi ogbon lajo mu lori eto yi o ko ni pa wa lori olodun loke iba agoke atuso laya atalafia ara fun aturikele nbe tu ogun ba mo tun je o olodun mo re mo dupe be ni mo tun dupe pataki lowo alase apase kan ni ta wa yi o baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi aba mo mo lore sa lori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yi alare waju oye wole lo ko temi o ama bi obe ni besu atele si abenawo eni ba ni alo ka mabo la ni deba ngba ti e sogun awo ni ku eyin na ni ku o gbogbo wa patapata bayi lajo fi aiko degbera nko ni se wa o awa la ma gbe ohun to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo saanu fun love you kacha to da jamejo jai ani pade a

0: tọ e ku dede asiko yin gbogbo aye kaye tete n bo wa laaro to ni se dada laba yin o wakati atuse na de o ni in lọlọrun tin tun aye wa se lọwo agbara jaide tuide wo sangbala o ye sumo bi o e sumo di apoti radio yin gbagbagba iwa laaye olodumare ti sokale sori eto laaro to ni tori bipe olorun tin ni nkankan ti o tun fe se ninu aye wa laaro to ni eyin igun aye re wo lo nilo atunse sise re lo nilo atunse ni aye omo re lo nilo atunse aye oko re aye aya re eyike yi ohun to npo ni funpo logbologbo lojojumo ore wa wakati atunse de nibi ti baba omo ati emi mimo yo ti se atunse gbogbo kudie leyi to sodo sinu aye wa sinu ayanmo wa sinu ipile wa adupe lowo olorun fun tolorun se lati pase eto yi ni jejo nipa anu olorun nigba ti olorun ti enu baba wa ninu oluwa oluso agutan samsoni abidemi ajayi ngba won bo oro olorun debi kan egbo orisirisi ipe la lanfani lati gba nibi tawon eyan ti bere si ni so iriri won ipile ogun ipile ibo la wa nlo laaro otuni olorun tun ti setan o lati ba aye wa pade lona to lagbara mo layo lanfani lati so fun pe awon baba wa ninu oluwa oluso agutan samsoni abidemi ajayi won wa kale laaro otuni baba eba ki gbogbo ara le pe won tun ku dede asiko ye ka bo sori eto sa
1: hallelujah
0: amen
1: e ku le gbogbo bi te ba tin gbo mi lowo lowo emi ni oluso agutan samsoni abidemi ajayi lati ijo vision prophetic global ministry ni number 9 stadium road ni ilu ilorin atun ti de agbe jesu ma laaro
0: agbe jesu de o tori po na lo lagbara lati so gbogbo baba eyin oro olorun ti emi mo fun yin lati so ni jejo te si so loju egun re to ni se pelu oro ipile bi eni fi aworan aye eyan bi eni tu asiri ojulowo ogun to nja awon eyan ni sugbon laaro to ni ibo la nlo lori eto isa
1: be ni sir olotu gbogbo bi te ba tin gbo mi nile egbo ibi ta nlo laaro yi ohun ni ifarahan ogun ipile
0: ifarahan ogun ipile
1: a fi foundation re lele lose to koja
0: be ni sir
1: ogun ipile to ba wa ninu aye eni o ma lawon ifarahan to ma nfarahan to je pe to ba tin ri awon iriri
0: yes sir
1: o ye ko ki yere o le si o le gbadua be ni to mo eleran ba tin jegun
0: eran iye gbudo si lati gbadua
1: bo mo eleran re ba tin jegun eran
0: yes sir
1: o ye ki yere o si o to mo alaso re to tin wa kisa
0: o ye ki yo si
1: o ye ki yere o si
0: kabiyesi o
1: ohun ti mo ni fun wa laaro yi
0: ifarahan ogun ipile
1: be
0: hey
1: gbo awon mo giasi ti elisha soro sinu aye esa ko ni fi se ko ni boya won se won se unte elisha ti so ni pe eran giasi adete na je
0: kabiyesi o
1: ko wa ni fi se o bo bi omo tan ba bi nbe o ete gbudo farahan o
0: ti lasi ni
1: ase ti gbe ete wonu dna e
0: hey
1: bo se ri ni yesa
0: o ni pe
1: omo to ba ti wa ri pe ete wa ninu iran ohun to tin farahan nu aye o ye ki yere o si bi iran si olorun kan tori to wole won tori pe baba to bi ohun ko to pe 41 loku awon egbon won okunrin meji at 40 at 39 na ti ku ijo ti omo yen ti wo 32 to ti gba christi gbo ijo yen lo ti doju koju yen pe se iwo ogun to n pa wa ni 40 awa omokunrin leyi ori tohun
0: logudo ti dawo duro
1: logudo dawo duro
0: kabiyesi o
1: ko itan ko o de je ko ye wa pe eni na nbe nu aye bayi o ti n lo 50 bo ori ti enikan logun yen ti se awon mi to tun wa ninu dile yen bo se n pe 40 na n ku sugbon ohun o lohun o le ko ohun gangan omo 50 years o ni daudu le won sa
0: kabiyesi o
1: be so ogun ipile ma farahan nu aye eni o be ni mo soro fun wa ni jejo gbogbo wa la mona oro rubeni Jacob lo gbe rubeni se pe rubeni de bere si kere afigba ti aye rubeni ran rubeni to pade mose igba na ni a to yi ipinu na pada pelu ase woli iyen ni kankan a se pe fun kinon poru te ba wo awon mo rubeni kin ti e to lo kora omo rubeni ni kora o
0: omo Rubeni ni Kora
1: ninu owe numeri ori 14 te ba wa wo Datani ati Abiramu awon omo iran Simeoni ni won o te ba wo iran mejeji awon iran ti Jacob gbe se pe lawon mejeji o oni iwo Rubeni o ni tayomo
0: o wi be
1: Beni, oni iwo Simeoni ati Lefi, oni ibinu buruku ni ibinu yin e fi dapayan. Ipe loni o ifibu ni ibinu yin di.
0: Kabisi Olodumare.
1: Be awon mo Simeoni ni won to ba wa ro pe eyan lasan lawon yen, mo mo so fun won nipa ti Miriamu. Mo so fun won nipa ti Aroni ati Mose. Beni, omo Lefi ni won o ibinu baba won so fun baba won so fun baba won pe ifibu ni ibinu re kilo baye Miriam je o binu won ati Aroni binu si Mose nipa iyawo ti Mose ni ibinu won di ote mi ote yen o di ete sara Miriam Miriam mo ku e Mose ati Aroni gan ko Mose olori woli ni Israeli woli to Olorun ran ni se lati ko mo kuro ni ile tan ti siru kilo se ibinu mo lo da Mose duo nipa ton de Meriba Kadesh Olorun ni ko ba okuta soro o lu okuta ni popa ibinu yen omi jade o won mu omi sugbon Olorun ni nitori nkan to ti se yi o ti bu e telu oruko mi laarin awon omo Israeli gbo ile leri lo nwo lo kan o ni debe o iwe mo je ko ri pe nigba die Aroni ku nitori irin ajo yen Mose na de tun ku sibi to ku si won dele leri ibinu ta ti se fun baba won on lo fara han lara won mejeji so in ti mo fe je ko ri o ni pe to ba ti ri awon sele kan to ba ti sele mo fe ko yi o dada pe ogun ipile nbe o e mo so ni jejo mo de tun fe tun so pe mo mo pe ati kan christian ma gbelebu o ti gbe epe ko be ni o ye mi be ni epe ofin mose o ti gbe ko o epe nbe ta won obi nse fo mo nse Beni
0: lopo
1: won adabi ti o ba se mo tejeli olori epire
0: olohun
1: awon mo mi nibi tatin bi won ladugbo ibi ise tan se won mo sere awon obi won tan ni enu ka ti won ku ahan ni
0: ijanu
1: o si mo pe bibeli so ninu iwe Jacob pe o ni ase iku ati iye nbe
0: lori ahan
1: ahan yi ni awon to tejeli awon mi ti fi soro egun sinu aye won omo mi bi ti o ti gboro ni pe mo pe aye omode nwere
0: Beni
1: nto nipo to ye ki obi won lu won legba nto so ri pe abi aye re fe se abo lori kini ni won mo yi gbogbo e won wa lo di omo lojojumo ko mo mi ti ya re ba fe ji lori bedi
0: epe
1: ni afiji o wa ni ko mo yen ke ogun ipile ni o sise bi erin jeje liri o bo nkan ti we agayi ori kini ese kefa so ni oni o sise bi erin o njeje liri oni gbogbo o ti en jeun o yo oni o ti o nfurugbe o ri ere nibe so awon ogun ipile ni mo so fun wa ni jejo un ti ogun ipile orisirisi logun ipile sa awon ogun ipile pe si ona orisirisi sugbon gbogi ninu e ni pe awon majemu ta faye iranda nipa orisa tan se mo so fun won ni jejo odidi ore se olorun oni gba to trace ile baba un tan ti bi o
0: to wonu iran to ti jade
1: baba la baba won ni un tan fi se agbara nile yan ni pe ko gun ayo mo fi ka won odidi alaboyun na ri mole loye
0: olo
1: wa soro ase sinu ile won pe ni abe bo ti wo ri obirin kankan ni ro nle yi baba ti e oniyawo nle baba to bi baba re oniyawo baba iran se olorun gongo niyawo
0: ni pelu ko tun jaranse olorun
1: be ni sir baba to bi gan iranse olorun ni
0: olodumare
1: be ni sir o ni mo fe nje ko to ba wu awon egbegbe re o ri opolopo iya dale musun ni omo dale musun omo mo ti tun dale musun
0: ifarahan ogun ipile
1: iya to bi awon iya laya to bi ni bi ti won ti wa awon lo da bi kan ru iwo ori pe omo ti wo gan ti bi ko jo lojumo o na ti tun lo da bi kan ru won ti tun gbe sepe omo to ti tun bi o na ti tun pe omo bi 17 years ba le lekan o ti tun gbe fun loyun won ti tun gbe o na se pe o ri po tin lo beyen So awon ifara ogun ipile o ma nwa ninu aye awon eniyan ti yo ba si
0: baba elomi nbe to je pe oro aisan ni
1: be
0: bo tin to iran won nu
1: ibe ni mo fe lo
0: kabiyesi o
1: soro gi asi
0: be ni sir
1: eternity ti e bo ba wo iran mi wa ri pa won science gan so fa won eyan won ni to ba ni cancer e ka lo wo baba re ka lo we ka lo wo iran re ka lo wa won to bi ka lo wo dile re nitori pe egun iran gan ogun ipile bi dna ni o ma nwa hereditary
0: kabi si olodumare
1: bo ba bi oyin o ba yo ki wo duro tan pe mo gbudo bo ni ogun ta fi jo won le wa je ki so fun in to farahan atun ma farahan lo
0: o olohun wo
1: beni
0: enikan ni o daduro
1: beni enikan lo gbudo daduro
0: igba
1: ti aye awon mo ru beni pade mose
0: yes sir
1: igba ye ni titi won duro
0: hey wo pade wo li ta ran si
1: o beni to ba wo ti tera na baba to bi abraham tera ere kunrin ni tumo tera ni ede eberu abi daduro tera gangan lo ni iran pe awon lo si kenani sugbon igba kan de ilu kan to nje aram tera so pe won lo mo nitori pe kini idaduro loruko re ninu idaduro lo fi lo mu lo mo ninu arani o lo wa ti omo re kan to nje arani na si ku sibe
0: kabiyesi oludumare
1: olorun wo wo pe abraham je ki Jackie kiki egun yi o baje lori Abraham.
0: Tu itan ko.
1: Beni, oni Abraham jade kuro ni bi baba ni le baba re. Ibi ti Olorun fi di order majemu fun Abraham pe o nlo ti se ile Kenani. Baba Abraham ti se tera o lo ni iran yen o.
0: Hey.
1: Abraham ko lo ni iran yen. O ti ni iran yen ninu majemu inu re pe ibi leri oni Kenani ko debe.
0: Olodumare.
1: Ko debe sa
0: Olodumare
1: beni Olorun wa te ba wa wo Olorun wa yo Abraham jade ipe ohun ade ile leri ninu rin ajo Olorun sugbon idaduro ti baba re nje o farahan ninu ibimo
0: o tun je yo lona
1: bomi o je yo ni bomi ti ogun ipile ba wa lori omo kokan a ma je yo ni ona orisirisi
0: kabiyesi
1: ti ogun ipile pe aye won fa aye awon kan da maje mu fun osa kan ipe bayi tawon mo wo ba se o bye bye ni ko se eyi ti o ba wonu jesu ti o ba le gbadua o le farahan ninu airomo bi ipoju kan niyan o le farahan ninu ailowo lowo ipoju kan niyan o le farahan ninu ikorira lai modi omo bi gbogbo bi to ba de won ka ma korira eni ko se o
0: lai modi a tun ma bere pe ki lese
1: o ga se mi
0: o ni
1: iwe samu ori 16 ori chapter 69 verse 4 oni awon to korira mi lai nidi oni won po ju ri ori mi lo
0: kabiyesi o
1: won ka mo korira ifara orisirisi iye ti alobudo si bo ba tin sise to n taraka to ri ki ona yo la ibi to ni lawon eyan kan ri won meri bo won mo go jade nbe to ba ti dori ti e ni ogun ma n jade je ki yere o si o
0: wonu ipile re o
1: be ni mo mo po ti gba jesu mo mo pe ranse olorun ni o wonu ipile re o
0: ma
1: so pe amuwa olorun ni o Olorun o ki fi buburu de eniyan
0: iro
1: eni ko si buburu ninu re bo se wo mo
0: yes sir
1: bo ba tin ra won ifarajo to tin jo iponju ninu aye re to si mo pe o wa ninu Christi o ti di omo igbala un ti Oluwa so fun oni pe bi iwe Jacob se so ninu orikeri o ni efera won yin fun Olorun e tako Jesu yo si sa fun yin bo ba tin ra won ifarahan ise okukun e sise bi erin jeje liri omo alaso nwa kisa ikorira to le so tumo re I ni budoko ayo bawo ni odidi iranse olorun o fe yawo kini ko sese o fe keji ko se egbora yin ye o tun fe keta so ti eni o ti eye ko fe mi ni iranse olorun mo so yi o so ti eye ko fe mi ni kini jesus so nipa iyawo kini paul so nipa iyawo so sugba o ti simu lala koko o tun simu lele keji
0: ipile ama dankaru
1: ipile dankaru sa
0: hey
1: oni mo je mo fe je ko ye mi ati e pe ka jo gbadura o ti domo olorun looto sugbon mo je ki esu o so fun pe is just circumstantial ko si to nje be o
0: pe sababi lasoni
1: sababi ko mo si to nje be sababi
0: afi ke yin osise lori ipile
1: e ni won ni ka o dogba o se wa je pe ka ti e lo gbudo kuru
0: kabiyesi olorun kabiyesi olodumare
1: won ni awon kan koja lo nibi kan accident na nimbe se ba won kan koja ti o la accident o si je pe lori ti na gbudo lo accident nbi yen
0: odun wo odun wo
1: so nti mo fi toluwa fi ni ki sio niye ni pe submit yourself to God call and resist the devil and he will flee from you
0: yes
1: so awon ifarahan je nsare lo ninu nti mo ti e kokale ipe ifarahan ogun ipile akoko to ba ti ri pe to ba ti ri pe awon ise to nse ko mu ere jade bo se yo mu ere jade ti o si se wole kan lo nse ta won opolopo na jo nse to si rere nibe wo ipile re dada ko tako on the most investigation but you can ye adura re po ko fe si bi ta ti bi o ko ma bo olorun soro pe gbogbo awon ifarahan kunkun lati le wa lori aye mi oluwa oluwa baje akoko niyan sa
0: o deni
1: ikeji bo ba tin ri awon ti oye ori ninu gbeyawo ori ni iwo ato oko re abaya re ke to fera yin e ma gbera yin loju gbera yin ni mu ori pe gba te wole tan ori pe gba to tin lo bi odun meje ori pe ogun ti bere be ni lo bere lo wa won to bi o tun won duro lodo ara won na igba to sunmo bi odun meje logun yen bere
0: tabi si o
1: be lo bere lo wa won to bi won na to ba le ri tan bo se ri lara won na lo se ri lara ti e
0: odun wo
1: un ti mo fe je ko ye o le leyi ati pe keyan ma ri ijakule ti o le explain
0: kabi si olohun ara ifarahan ogun ipile
1: ara ifarahan ogun ipile ni o ko sin to ti se ko wa ma ri ogun ijakule bo ni omo iya bi ma marun eyin mararun
0: iko ode gbe kan
1: won wa ni e fe dawo molebi kan fi se nkan ni December ko seni to ri gbogbo eyin mararun e ri 20,000 da ke fi se odun December o ti mo pe ogun kan niyan o
0: o di di omo ya marun
1: omo ya marun won le boast 20,000 pe won dajo ke se pe won lahun o
0: won nini
1: won nini
0: kabiyesi olodumare
1: won nini sa
0: ipile yen
1: koda
0: ipile to won ni
1: ewe mi mo wi pe bi ipile ba baje
0: ki lo lododo yo se
1: ni wo so fun o pe mo te si waju nibe olododo agbadua
0: olododo o gudo gbadua
1: be ni adura ma yi pile buburu pada
0: kabiyesi olodumare
1: ati ri pe mose yi ti e pada o yi lori awon rubeni ase woli a ma yi ogun ipile pada
0: kabiyesi olodumare
1: bene majemunu jesu a ma yi pada ninu adua o bene
0: ninu adua
1: bene sa so nti mo nje ti oluwa ni ki mo so fun oloni ni pe
0: yes,
1: ko je ki yere o si lodo Tuesday to koja agbadura lori ogun ipile yi o asise le lori ni wajo bo ni majemu ojo to fi di odo Wednesday
0: yes,
1: mo ti bere si mo ngbo eri
0: awon lo ti jade
1: won soro lori eri
0: kabiyesi o
1: lodo Tuesday oni gan be a tun sise le lori tori iye temi si
0: iye temi gan si bye bye
1: iye mi si so oni mo fi man taku e je ki wa so mo te je rin jina tori akoko je nduro ni bi je ki si oni ye nbi manage na lori ogun ipile o awon ogun ipile kan wa bayi eni to bi oni yajo bayi o lo fa sinu aye e bo iwo te ni okukun ba bi ogun ipile ma o ma ja o de ma ja ran re eleye lo bi o won se kini kan ninu ipejopo awon aje ju pe kan ba te yan je lo mo ti wa nibi kan ri ti won gbe enikan sin bo se sin ninu awon to wa meta de soku kikoro bo se soku na se ipe nibe ipe eni to pa eni yi eni to fi kini se to fi ku bayi ipe aromodomo re ogun na mo ja laye aromodomo re ibi ni o mo sele si won bẹẹni ẹnì kan ló ṣe o àwọn ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ ń sọ pé lágbájá ló ta ló fà ipe òun ni olórí ogun ilé wọn pẹ́lẹ́yẹ so ẹlẹ́yẹ àjẹ́ tó bí ọ bó o bá lè gbàdúrà gbogbo àwọn ẹni tájẹ́ yẹn ti ba tiwọn jẹ́ bí o bá kẹsàn-án kó tó kú wọ́n gbé ẹ̀sán rẹ o
0: Hey, omo ni o ro eru orun.
1: Be bo se ri niyan sa. Nitori pe opolopo to ri pe eleye yen ti won ba fomo ton ba ninu egbe won fomo dajo. Ton ba fomo dajo eh sugbon mo yen ti koja lo. Sugbon opolopo iba omo ti won ba fe je ko pa loju aye won si ayomo re dajo. Ayomo re ni pe gbogbo to ba se nse laye iradiran re gbudo ni lari ka lo fi gap lori egbe.
0: Olodumare.
1: Nitori e bo ba ni eleye ni ran to ni ajebi molebi eh ti mo fa so fun oni pe le gbadua dada kemi mi mo koju won iwo gangan ni pe ko ti koko se ogun won ninu adua tori to ba se ile agbon tan ja yo fara ho lori ibi kan
0: kabiyesi
1: je ki won fi je ki won so fun ko fi mo pe ogun eleye to banda eniyan lamu to ba ri awon eleye to je pe ika eni bi ni won gbogbo omo ti won bi won ni je gboro awon ye
0: kabisi olodumare
1: awon won ma ta ofa ai gboro eni ye saari omo nitori pe won gbudo mo to nsele iye won gbudo si ti ogun afi wo ara won gidi gan ibi to tin gbo mi to ba ri pe iwo atawon egbo re egbo re ni ye ikan lo sibi ikan lo sibi lo wo to bi o lo wo iran je o ibe ni lo tin bere bo ba ri pe beyin o se gbora yin ye la mo iya re atawon eyan re no gbora yin ye inu be yen
0: ogun ipile ni
1: ogun ipile nbe opolopo iru yen gan ogun ipile eleye ni o
0: kabiyesi olohun
1: jaki yere o si ni number 9 stadium road ya do gbadura lojo tuesday be ni ya pe aye raye soju sere ki ogun ipile o lo
0: kabiyesi
1: be ni ya pe arugbo ojo sogun ipile re kogun ipile re o faye re le
0: lojo isegojo ti be
1: lojo isegun ni number 9 stadium
0: baba alago melo
1: ni ago marun si mefa iseju kan ni ai joko rara
0: wakati kan
1: asia ma jade adura ade ma jade lati ba ogun ipile yen je
0: kabiyesi olodumare
1: ko ti e doju ko funra re o ri ni ogun buruku kan logun goliati ni ile israeli ko sen to le koju e sugbon nigba ti david de oni iwo alaikola ara filistini iwo lo ntako olorun to da yi ati orun iwo lo foro tembelu olorun loni gangan oni mo doju ko won si mu obale un ta fe se lojo tuesday ni yen ipe ogo opile ogo iran ogo majemu ta fa yi eni da ti e se ipinu olorun fun ni ogo aladugbo ogo alabagbe je pari esibi je so fun ogo ipile a ma wa oko fun yan
0: ogun ipile a ma wa oko fun
1: ogun ipile a ma wa ore fun yan ti ogun ipile ba da yi eni laamu a lo gbe eko oko ti o ye ko fe lati mo po loju a lo gbe eko aya ti o ye ko fe lati da ona eru ogun ipile a ma wa ore fun yan ore bi ti joda bi eni yo ba deru ogolu oni mo pe en ore to n ba rin yi oni ogun ipile rosio
0: kabiyesi olodumare
1: Eja danu duro nbe nitori akoko.
0: Tori ojo ti lo eyin egbo eja jo pade Jesu Akirisore ni ojo isegojo Tuesday. Ninu gbagan ile ijo si Vision Prophetic Global Ministry to nbe ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin. Ago marun irole si mefa irole ni isoji alagbara ilo fin waye wa doju ko ifarahan ogun ipile re o ko le jajabo tori pe Jesu ni seyanu. On duro di o lojo Tuesday. Baba e ba nso hun aso tele eja mo lo fun taro to
1: nisa. Mo so aro ase. Si gbogbo mi te gbe kale gbogbo eyin te gbo mi kale loruko Jesu oya omi di eje Jesu
0: mi Jesu
1: mo so mi do mi agbara
0: mi Jesu
1: loruko Jesu oya omi di eje Jesu
0: mi Jesu
1: gbogbo aisan to lodi si alafia yin loruko Jesu bo mi ba ti kan lori to kan lenu loruko Jesu oya aisan na jade
0: mi Jesu
1: mo ro ase woli si agbara gbogbo bi to ba wa loruko Jesu olugbala oya gbogbo majemu okunko lori aye re baje
0: mi Jesu
1: rana de ba no ma hasa talia da ha
0: yes, Lord.
1: Mo wi loruko oluwa mo ni pa okunko eyi to ja aye re logo loruko Jesu olugbala oya mẹmẹ ma fin lojo
0: mi Jesu
1: mo mo ran se jade o si pejo po gbogbo awon eni bi okoko lori aye re tan ja aye re logo se loruko Jesu oya ojo ina ojo won
0: mi Jesu
1: mo ni loruko oluwa ojo ina ojo won
0: mi Jesu
1: bayi ni iwe mi mo wi iwe mi mo wi pe oni sa le gba onde lowo awon alagbara abi ka gba ikogo lowo awon totọ fun oni bayi ni oluwa wi o oni e gba onde lowo alagbara ha da gba ikogo lowo awon eni eru mo su aso tele si gbogbo obi to ba wa lowo majemu atagbara to lo ne lo loruko jesu ina ja
0: ogba mi jesu
1: be ne o lawon to n ba yin jale mi o baja o le mi o fun won le rara won je yo won si mu ejara won lamu yo gbogbo eni to lo ni lalafia gbogbo eni to lo ni mu ro selaye loruko jesu oya o para ida
0: mi jesu
1: mo gbadura fun e o gbo ni ojo ti amani mu ati gbogbo awon eniyan re lati baye awon modekai estate atawon ara juje be ni ojo na gangan loluwa segun fun o bo so aso tele sinu aye gbogbo ojo ti ajele yin mu gbogbo ojo ti eleye emere oso be ni alabasiseika to mu lati bati eje loruko jesu ojo yen gangan emi mi mo se ogun won la
0: se wole jesu
1: mo ma so aso tele o loruko jesu ologbe iwo mi soke bi iwo agba re ibo ni aye ti te ori re ba emi duro lori majamu ase woli loruko jesu oya mo gbe odi
0: mi jesu
1: mo wi loruko oluwa gbogbo bi ti ogun ipile ti farahan ninu igbeyawo re ni lori ise re ni lori adawo le re ni eyi to fa ikorira eyi to fa iponju eyi to fa afato eyi to fa ifailayo loruko jesu olugbala oya emi mi mo fo pe
0: sa mi jesu
1: mo gbadua be ni iwe mi mo wi pe oni kin tede sinu aye re oni kin sono oro itunu si Jerusalem re pe kin si kede pe
0: ogunjija
1: re tan emi duro lori ase apostle ayo babalola o mo duro lori ase baba olowe re ra inu oda hasata emi duro lori ase Samson akade ede elubi ru oda hisata ali adaba emi kede sinu aye loruko Jesu olugbala ifarahan ogun ipile laye e pari lone
0: ami jesu
1: bene ogo ni fun oruko
0: lo haleluya
1: jesu agbara wa
0: ami ami ami loruko jesu baba e ba fi number yin lede eja mo lo fun
1: taro yi baba pe wa ele pe wa si 090 022 222 99 187
0: eja mo lo fun taro to ni e mo gbe ninu anu olo o tun dojo mejo ire o ire bamba
2: wakati atunse de ki gbogbo kan to re bi ko waka gbadan olorun tin taye ni se segonjo go suma bi o ayaba yaba wakati atunse eto tolorun gbe kale lati owo ijo Vision Prophetic Global Ministry lati so aye gbogbo
3: eyin yan laayo

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa ni ati ti ko se o n be nisin be ni o si mari ni igba gbogbo aye ani pekun amen
0: ni duduro emi duro de oluwa o si deti si mi o si gbo won ekun mi o si mu mi goke pelu lati inu yo iparun jade wa lati inu erupe re o si fi ese mi ka ori apata o fi sise mi lele o si fi orin titun si mi le enu ani orin yin si olorun wa opo eniyan ni yo ri ti yo si beru ti yo si gbekele oluwa ibukun ni fun okunrin na ti o fi oluwa se igbekele re ti ko se ka onirera se tabi ru awon tin ya se ihaike oluwa lorun mi opolopo ni ise iyanu ti iwo nse ati iro inu re se pa ti wa a ko le ka won fun ole esese bi emi o we ti emi o soro won won ju on kika lo ebo ati ore iwo ko fe eti mi ni iwo ti si ore ebo sisun ati ore ebo ese oni iwo ko bere nigba na ni mo wi pe ki esi emi de ninu apo iwe ni le agbe kowe mi pe inu mi dun lati se ife re olorun mi ni tooto ofin re nbe le aya mi emi ti wa esu ododo ninu abujo nla ki esi emi ko pa eti mi mo oluwa iwo mo emi ko fi ododo re sin le aya mi emi o soro otito ati igbala re emi ko se pa iseun ife re ati otito re mo kuro loju ijo nla ni iwo ma se fa anu re ti o ronu seyin kuro lodo mi oluwa ki un ise ife re ati otito re ki o ma pa mi mo ni gba gbogbo amen adupe fun olorun olodumare eni ti o so wa di akoko yi layo ati alafia oni ni ojo isinmi akoko ninu osu kefa odun 2026 obosi ojo keje ninu osu inu wadun ayo wakun pe ninu awon alaye niyan to lori ofe ati ma yin oluwa olorun alaye loni olorun ka wa ati eyin ti en gbo wa ye si okan ninu won nibi kibi ti e ba wa e je ka ke haleluya meje ati ogo nla meta si oba awon oba o ati oniduru ati olorin ati onilu o ye je ake 1 2 go haleluya haleluya haleluya

0: Eke aleluya. Eyin Jesu Kristi logo. Adupe pe a pe Olorun tun je ki alesi eke aleluya nla o. Gbogbo eyin ti e n wo ti e de n share loruko Jesu ogo yin ma kari aye. Ade Afolabi Ola Israel Oluwa Ponle Ezekiel Omowunmi Ola Dapo Isaac Covenant Twins Oshabole Esther Oluwa Kemi ati gbogbo eyin eniyan Olorun yoku ti enwo te den share agbaladura wipe Oluwa Olorun Olodumare yo tubo ma gbe yin ga si loruko Jesu ayo awa ati yin koni di banuje gbogbo eyin ti e n gbo wa ti e o bayi ti darapo mo wa lati yin Oluwa Olorun Olodumare aro yin pe ke darapo mo wa tori eyi ni Sunday akoko ninu osu kefa opolopo ojo lo ti ro ti ile ti fa mu ni osho to koja la dagbere pe ka to fayo pade losho to nbo osho to nbo yen ti se June yi ko ba opolopo awon eniyan
1: eyin oluwa logo
0: logo ki se mimo se ki se agbara wa ki se mimo owo wa bi ko se anu nla ati ore ofe to tayo ti arigba lati wa ninu awon alaye eniyan loni nitori na ibikibi ti e ba tin wo wa tabi ti e tin gbo wa aroyin ki e darapo mo wa teyin o ba ri wa wo abi en wo pe bo ni e se le ma ri wa wo e te eyin dafidi e ma ri wa wo kitikiti e le lo si oloyede seyi jacob lori facebook tabi kete lati iwaju pe jacob seyi oloyede gbogbo e bo se wuyin e ri wa kete kete Solomon toyin ati gbogbo eyin eniyan olorun to ku oluwa yo bukun fun yin loruko jesu o ya o e je ki o ku iseju mejo bayi ta ma fi yin olorun ba se yin olorun lowo na ni awon alagba Emmanuel Afolabi Wole e ka haleluya nla
2: praise the lord
0: iro eyin ni e ka haleluya
2: okay hallelujah
0: hallelujah amen Oya eyin oya darin kan Mr. Emmanuel

Okay, me for a lami. Aha. Medi, medi. Ah. Ebo mi la de o.

0: Ah, eki o go go go go go go go go. Eyin Jesu Christi logo. Gbogbo eyin te ngbo wa nle bayi a fun eyin eyan bi marun lanfani lati pe wole ki e le fi ohun yin yin eni to da emi awa ati yin si alaafia fun yin o
1: ole ka san san
0: e ka san
1: a ku ti mi sa
0: oruko yin ibi te tin pe wa
1: mommy bless lati babode
0: lati babode e korin ma
1: mo dupe oluwa to ri mo ni lati ma
0: mo dupe

0: o baba oluwa e se daddy lucius lati cac okeyin ni so mill nipa ife olugbala ojo sunday keta la ma gba awon okeyin lalejo ni osu yi sunday to nbo ijo cns movement number 1 la ma gba lalejo ni imura sile de akanse eto efata ti o ma waye ni ojo alamisi to tele agbaladura pe oluwa olorun olodumare yo da emi awa ati yin si di igba na ati jube lo loruko jesu
1: amen
0: alafia fun yin o
2: alafia sa
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
2: miracle oruko mi lati kongu
0: lati kangu ekorin
2: oluwa se
0: o se

bi o ba wu yin lati kopa lori eto yin dafidi e le pe sori ero ibani soro yi leyin eto 0703794410 4 ope pataki lowo gbogbo awon iranse olorun to luwa ti lo fun wa loni latori oga glory arakunrin david olatubosun baba wa ogoluwa ati arakunrin wa emmanuel afolabi christiana oke pelu esther eminiti toto oloye de sey jacob eje ki ateri wa ba nje olorun olodumare eleda orun aye eni ti o seun gbogbo to ni ohun gbogbo ni ikawo adupe fun anu nla igba ope wa ni osu kefa yi ati awa ati gbogbo eni to yin loni a oni yo sonu ibukun ti eyin olorun ti la kale fun osu yi yo si je ti wa loruko jesu nje ori ofe jesu kristi oluwa wa ife ti olorun idapo ti emi mo ko ma ba wa gbe ati ile ise nla yi lati sise lo ati se titi lai lai amen amen amen loruko jesu eke hallelujah nla o eyin jesu kristi logo

0: Aja shebe kama kira wakwe ya kuudidi ya kuku ye. Eko kale jake jadu biteti layo la mfani ya tima guwa luri etu. Funti osan toni. Etima itu on onabayo na lakwe ye. Tuja kwe egwe ushilu olombrada nile Nigeria. Tama si egwe ushilu agbono. People Democratic Party PDP ni wansa gbate rituon lasi kutawa ye. Adukwa ugwa yite ntele wa lati bi osebi meji meta senyi. Luri ito na tuja kwe efe tuon shire ntele wa bushin lo. Asi dukwa lawo awan tuje kani kani tangba lale ju. Nino egwe ushilu olombrada ni ipele kwara mbi. Bote kwe oro tunisi kwele egwe ushilu People Democratic Party PDP jaki jadu Nigeria. Ni tangbiye uluri ito. Sugwa lagu ebe, eje nsheba ye ike maki awan asuju kabo suwa kento ki wawo. Ola tine waju oguni yokwa biluru kwa temi. Damon di lawa, 88.7 FM ni luti loni. Adukwe u, ni osanto ni. Mwosi layo lanfa ni, lati maki awan tuje asuju. Ni nwegwe ushelo PDP kabo suri ito ifunti osanto ni. Eje bere lati yodo malam, obaluu olaitan. Tiwan je PDP State Organizing Secretary. Baba. Eje ka won yo gbon yen ba mi ki won ni le kan gbon.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo omo ipinle Kwara, olugbe ipinle Kwara ati gbogbo bi ti kan ni Diamond FM ti o tawe to tagude. Ajinde ara mo je gbogbo wa.
0: Ami, ami Olorun. Ni yara gbara Lord Santo ni amofin on be pelu mi barista. Ta ba so nipa amofin eyin na ti mo pe eni to mo nipa ofin to le tu sudo sale koko legbe oselo PDP ni won o tari siwaju lori eto yi eje mo ki barista Olateju Kabo ki won ba mi ki awon eyan wa ninu ile ki won gbo won nbe
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aki gbogbo ara ile patapata aki isikan egbe PDP ko lo
0: ona mo fi yori e pe barista amofin so loni in ta n gbeju ati so na ni pe ani amofin ni yara agbara to je barista awon fe foju ofin wa awon ta fe gbeyewo loni bakan na ta ba so nipa oselo e ti mo oba lowo pe okan gbogi legbe oselo PDP ni won oloselo la won sugbon barista awon iso oloselo o won kan fe ba wa tu awon kankan ta fe beere odo won na ni si ti bere tori mi fe gba won ni time iyen lasiko eje nbere lati odo barista bi mo se so na ninu eto yi iyen barista Olateju baba awon kankan

0: wọn appeal the decision federal high court peto nkan ta won gbe nkan ti awon Saminu Turaki fashion gbe lo court ni pe ni awon fe ki won recognize awon
1: bi ojulowo
0: pe awa lojulowo omo egbe oludari egbe oloye egbe national working committee egbe case mandate INEC won change record won siwa now contention won be in case of pe bi ti won ti si gbo o ni pe ni adajo to call lead judgment ti gbogbo awon meji yoku si agree pelu re o so nbe o ni pe ni azumi nkan to phrase to fi bere ni phrase to fi bere
1: e
0: pe azumi without conceding lawyer ma nlo adajo na ma nlo pe to itumo re ti e ba ti bere oro bayen ni pe ni ka ni pe n to nwi to wo mu dani gege bi oro ka loro okodoro oro kan be nbe lo to ta wa o gba be itumo azumi without conceding ni e pe to ka ni n to nran wo to ranu mo yi ka ni lo to ori kini kan gidi kan
1: be
0: tawo gbabe tawo ti mo ko tawa o gba fun won ka wa foju wo ka tun wa wo lona bi ti wo to in to di mo yen ohun ni pe ni eni in te gbe si waju ile ejo trial court o ti o ile ejo yen wi ju nkan to ye ko wi lo tori pe ni bi igba tin wi nkan to ti to ye ko wi to wi to ti nullify gbogbo to tun wa step further o wa ni pe ni National Working Committee ti convention Abuja produce ohun ni ojulowo National Working Committee won wa so pe ni looto ko sinu application teyin gbe wa eyiun awon Turaki fashion teyin gbe wa le ejo ki ejo
1: bi tari
0: te nbere fun ama awon wike fashion awon fi sinu counter affidavit won pe a convention to produce ya wa ta wa se nba bye adajo yen wa ni adajo yen wa o gbera o ye ka won na file for da affidavit
1: awon Saminu
0: lo si wa du ejo yen tako in ti won so amo wo file for da affidavit
1: ke lo file
0: so awon lawyer awon lo mo kan to de ti won fi file re because london ofin an pe kini yen ni new issue o ti di new issue kese nkan ti won gbe lonu ti won gbe lo ni pe ni eso power ni oro mi ti jeyo ti awon na leto labe ofin lati fesi si but ti won fesi si ile ejo yen wa so pe to awon gbogbo gbogbo inti confession bade bise ko bi omo re
1: e je nbere lowo yin bayi sir tori akoko wa eyin ati ngbo iya kini igun keji Turaki wike legbe osulu PDP e ja wo bayi gege bi amofin te je loke bo ni e ka wo leyin ro pe e le to si te so pe ah lowo bayi ta ba wo pelu lana to fin o ni lana bo fin se gbe ile o ah bi o se ri lojo otoni ale so bi le ba ma lola o sugbon lojo otoni bo se ri o igun bayi iya bayi lo je ooto e jaju
0: labi ofin ba se nsoro bayi awon fashion to iwa re ko ti si fashion labi ofin
1: ko se tin je fashion
0: be ni because supreme court ti recognize fashion awon wike ni earlier judgment so judgment ti court of appeal to fe di awewuye yi ohun gan so nu judgment re pe gbogbo te gbe si waju hun yi ko si nkan ti won ko si life issue nbe mo ko si ododo oro ko si okodoro oro kankan nbe mo ko so oro kankan ta tun le yan nan mo yato si nkan ti supreme court ti so lala koko yen so te ba ni kini kan ko ye ko se bayi o se bayi ko ye ko se bayi ko ye se oro mo so wicked fashion ti supreme court ti agree pelu by their judgment ohun na lo yi remain valid
1: ohun le yin ri gege bi amofin pe
0: ohun lo fi ohun lo fi so ohun lo fi fowo si bayi tori pe kini ejo ta nso ye ejo koto papi yi won ni ejo ta egbe wa waju awon yi te ni ka won tun mo tunwo lele keji o ti di academic exercise in ta npe academic exercise ni under ofin pe ni o ti di eremode o ti de reje ko ni koko kankan mo labi ofin ta won le so won wa make reference earlier decision won ati decision supreme court to wa farm wiki fashion
1: so guys
0: so far sin so bye ni sin teyin o ni ti gba emi ni judgment yen o judgment n wa lowo mi o
1: ni satisfy ni o je npe
0: o ni satisfy through job copy re pe da mo le kale bo tin ka bo
1: this e ma wo le ka tori akoko wa
0: to to amo bo se wa bayi bi ta n soro lo bayi
1: ta
0: de duro ni lero ni Nigeria yi o e fashion wiki only legally and validly recognized under the law te ba si wo website INEC 30 staff ni judgment e kan comply pelu e titi dasi ko yi awon ti national working committee wiki submit as the executive committee of the national executive committee of PDP awon lo wa nbe
1: to pe a je pe lodo ti yin lowo ta wa ge bi amofin e to foju ofin wo pelu agbejade ile ejo to ga julo ati awon ile ejo ti won ti lo pe ah lowo ta wa yi o loro to mo to si n wo loni igun ti wiki na ni won si damo oda eje adupe lowo yin adupe lowo yin pupo pupo barrister Olateju ni e ti gbohun yen eje lo sodo baba wa na lagbon beun malam oba luwo laitan ti won je organized secretary legbe selu pdp ni pele kwara eje lo sodo won tori akoko wa kini on sure tete baba eje n pada sodo yin e ka bo sure eto ile kan si
2: e seun olotu
1: to eja wo abajade awon eto dibo to je ti commerce yo eto dibo abele elumi ape abenu gbogbo to e ka ko primary election na ni lati le asofin to je ti ipinle ni asoju sofin ni senate ni abi sipo are bule bayi today awon wo gan ni esi le toka si lowo ta wa pe awon tegbe oselu pdp ti won gbe kale ni so wege to wa lo beun barista soro kan won ni igun ti wike lowo ta wa ilorun to mo loni igun ti wike si ni o igun wo leyin wa gan eja kokko mo o ke to lo sapa beun sa
2: e seun olotu
1: mhm
2: kwara pdp
1: beni
2: ko ni gun meji sengo
1: ero be
2: yes
1: ora mo ma be
2: ti mo fi so bayen ni pe ni igba ti awon ta npe ni gun kan ti won fe se convention ni Ibadan a lo sibe gege bi pdp wara pdp but in ta nro na ni pe igba ta tin gbera lo ile ejo gbo ile ejo ta nbo yen e ri pe ko so wara kankan ninu isu yen ko okay o ba se de convention INEC ni right ati wa sibe so what I neck ko ti wa opolopo state lo ku ni convention yen jo yen pe nta wa si yan yan wa si re ni
1: te ti ri awon ajo INEC
2: ti si ajo INEC ni Ibadan
1: eyin na lo lati pele kwara o
2: yes yes just to tell you pe awa o se igun kankan ni kwara egbe ni awa n se which is platform ni kan la wa need bo gba ta lo ta ri pe ko si INEC ni be so kalukuru na wali na nke sa nkan la wali gbogbo en to lo be lo wali kora so yi makinde to je toast ni bad ko na lo le re na ni at the end of the day e ma tun jo foju sunu kun wo pe possible boya e ma nsele be ba mo koko ye ko ri be pe boya INEC o won gbe gbogbo awon moye ti won yan ni Ibadan ye yo wa lo reporter INEC ngba to ya orisirisi le ejo ni si dajo lori e pe INEC o leto ati gbe omoye sibe so far to ye pe crisis wa laarin awon oloyi won kan to si now iye wa bayin awon other side na tun organize another convention ni Ibadan e pe ti mo fi bero ni pe platform lo kan wa
1: pe oro egbe lo pon yin le so
2: yes egbe teyan fi contest lo kan wa
1: pe oro mo pe emi ni enekan kan
2: yo e le lo eru sirisi egbe te ba ni in te ba se ni lu yin lo di ta pe se le wole kora kegbe mo lura lo every day ti lu ti state seyin ti wa o teyin ba mo pe kankan o ni sele ti platform ba ti du then a tun lo si Ibadan as well Aiko Abuja gba ta de ba ta de Abuja awon INEC wa as a convention ni 31st igba to di on 1st of April INEC ti gbe gbogbo awon moye ti won yan ni Abuja o ti wa lori portal so bo si pe convention to congress to produce our ni state yi ko si ja nbe won yera won gba ti congress o produce wa nti won ja si national na ja si so awa o si ja
1: kokan state
2: yes kokan state igba ta fi se gbogbo state congress ta se ko si fashion laarin won won o si ja not until ta fe se national convention ni ja pipo pipo de laarin won so igba ti won ti recognize enikan that means platform ta fe lo o ti solid ni So platform to as velo to the solid yen. And as far as INEC is concerned, go primary ti ase ni Kwara State. To fi de national ti ase. La won INEC wa sibe.
1: Ti won wa sibe.
2: Yes, awon ajo tele mu ye wa sibe. Gbogbo awon ajo to ye ko wa sibe, won wa sibe.
1: Eh ma la mo ba lowo e mo binu o. Eyin awon kan are so abi kin pe awon ta wa ngbo ni gboro kan waye o. Eh won ni adari fun egbe oselu PDP ni pele Kwara. Iyen dokita Abubakar Bukola Saraki awon kan so pe ah bi won sin se PDP looto olori ni won ni pele Kwara fun egbe oselu. Won ni suwa loke. Ah se ni won se egbe oselu APC. Eh se be na lori ni abi awon eyan kan foko moyo won gbe lura won.
2: Gbogbo egbe lo ni pade. Ti yo ba ti lo meeting ni. Te ba ni ah se okay o ta si waju ba nse APC. Si ma mo gba tin lo pade APC ni asan ko won si convention won so convention won si ni asiwaju lo be gege bi APC awon ton se APC na lo convention APC so gba ta won se convention wa ta se state congress wa Bukola Saraki wa nbe gba ta se national convention wa Bukola Saraki wa nbe
1: Labuja
2: Labuja so eni ti o ri ni pade egbe osilu kan eh ni so pe se egbe yen even te ba nso si te ba pe ni e je ni Olorun mo soro en fe nikan just of recent mo ni bi olohun kan da saraki pe bi eni ti olohun fi ko ma yonda eyan to ba lo je pe eda bi ijoba ipinle kura lo ba ni Bukola Saraki opolopo mo lomo ni o ti wa lewon o si te yoba se te leri fun te ba nso npa eniyan ofin faye gba ke gbe niyan ke foju re ba
1: se eni to ba se be se o se nti o da
2: ah temi ba so nte se nisi won ni baba yin ibo ni iwon so fa won eyan pe eyan dudu lo bi yin ko da mu me eyan dudu to bi
1: te ba wa gbogbo se se se nti o da
2: ah ti e ba gbegbe se lori pe ah ba mi to je eyan pupa ti won si so pe eyan dudu kan lo mo nbi kan to bi mi o lo le me eyan dudu wa
1: se o wa je igbese ti o da te eyan ba gbe be
2: ani igbese to da ni bo yin so fun yin pe ko se ni tan gberu igbese on le lori ti o ni de prison
1: ti o ni binu
2: ti o ni de prison no eni ti won allege te leri fun so tani yen ba se igbese lori allegement e fun to ba gbe lo ile ejo ko si be o se ni se won okay se ba oro la nso ni Kwara bi bayi oro ta nso Kwara de oro to ri be la nso ijoba ipinle Kwara si hi awon eyan wa won si so won si prison so to ba lo je pe bi ijoba ipinle Kwara se ri ni Bukola Saraki se ri mo tun tun so
1: kini iyato to wa nbe
2: iyato to wa nbe ni pe Bukola Saraki eni Olorun ni
1: awon jo to wa nbe
2: Olorun ni ma ngbija eyan because te ba se aburu fun yan Olorun fa iye san kale Olorun na si tun ma nwo pe to ba le gbesan esan tun ke
1: en te san ni pe awon ijoba to wa nbe won ise ni Olorun
2: awon o se eni Olorun ba to ba je eni Olorun ni won kini risi temi o campaign fun yin pe ke wole te wa wole tan tin ti mo lese te se ti mo wa so fun yin pe a ti soro ba ile radio ọpọ ẹbi ti o mọ se ti wa ye pe di nurse ki lo le so ki loke kura loku e mo ye eyan to campaign fe PC to ti loke kura ni baba Iliasu at age of 80s ni baba yen fi loke kura
1: se lori to to ni won fi lo abi lori ti o to
2: so Lamuse ti lo oke kura ade gogo ti loke kura
1: e ma ja
2: esiroku to ti loke kura
1: baba de so lori awon te nso yi se ki se pe e ma gbagbe pe ominira wa fun si so tinu eni sugbon to ni gbendeke se se pe asoju
2: ominira to wa fun won ati gbendeke to wa fun won ni won fi so si Bukola Saraki ngba tan fe gbe joba ide be lana
1: se ki se pe boya ti ba so te mo pe tan ba puro mo yan teyan o ba jade ko so pe iro le npa mo mi o oluwa re na ti je bi oro nu se mo pe bibi o ba si
2: wino eh understand point me igba ti won so lana se e lo wo tan so kan ni Bukola Saraki n te la location la Tabuja wa si lorin
1: nje won jade lati so pe rara
2: ki n ba yin soro ẹni tó lè yàn ń tẹ̀lé allocation sẹ́yìn mọ̀ ibita allocation gbà wá and I'm very sure tán bá mú wọn lọ ilé ẹjọ́ wọn ò lè sọ ibita allocation gbà wá wọ́n ìwọ́n tó bá ti lè sọ ibita allocation ìlú kan gbà wá ajá kó wọn lè dá allocation lọ́nà nìyẹn.
1: kí ló dé tí wọn gbé gbèsè ńgbà náà.
2: no mo ń sọ fún yín pé ọlọ́run dá wa ó wá fi ìbẹ̀rù rẹ̀ sí wa lọ́kàn ó tún wá fẹ́ lómi ìkalẹ̀ pé yóò ní ìwọ̀nù ọlọ́run ṣé ńgbà tí Bukola Saraki ò rán wọn lẹ́wọ̀n jọ́hún sẹ́ni tán torí rẹ̀ ṣe é ṣe kò rẹ̀ wọn lẹ́wọ̀n.
1: Oda ẹja wo bayi
2: no egbo ti mo so mo ni won so nti o se ti Bukola Saraki ki joba yi fi le debe joba Malam Abdulrahman Abdulrazak Bukola Saraki yo wa je wa ja o wa fo leran eni to won wa gbe debe tan tori re se e won to ye ki Bukola Saraki ran won ohun gangan lo pada ran won
1: se ki wa se pe awon na si a won si abusi ta ba ni ka wo gẹ bi oro yin ni mo ntele o pe won sabo si leri ibo kan lasaraki e ja wo pelu oro yin na mo ntele o tori ninu oro yin ni pe boya pe inti ibo kan lasaraki o se won lo se ngba na eh sugbe ni ti won wa nja fun gba na se se pe won sabo si enikan lo wa bounce lo
2: eh but mo so fun
1: eh mo ba ga laye wa ni
2: ba ti fi jale fo lohun ja o ti dadi tu
1: abosi ne ka pe won se
2: because nile ijo lohun o ni gbedeke ko ni je ka le so pe tori kini bayi ni kini bayi fi se
1: o na won fe ke se abosi de ka pe won se
2: no no eh so fun yin lo ni pe ija to ye ki bukura sara ki fi je won lana o ko fi ja won kan
1: olohun wa gbe ija sara ki loni
2: loni tun wa re awon kan to tun wa n bere iya olohun bi ti mo lo
1: lori
2: because iya olohun ni ki eyan so nti o stay o se fun yan ke ni bukura sara ki se pc e ri le pc eh ile nse pare pc ko lo se pc so bo pe kan fe blackmail e ti lo ti resources kwara e lohun lo ni gbogbo kwara e lo nte la location nigba te fe gbajoba o da gbajoba e tun alegbe te nse egbe to gbe bukola sara ki lo si ile ejo to lo si court complete 3 years
1: mala mo balu
2: e tun wa ni egbe yen na bukola sara ki tun ba yin se
1: mala mo balu e jawo bayi eyin ibi ibere ti mo bi yin eh ti da mi lohun ni pe awon wo ni egbe oselu pdp gbele fun ile asofin ipinle kwara boya te ba ni gbugbe lowo iwon ba te ba ri awon ona gbele fun po gomina awon olo lo fun po senate awon ni lo fun rep iwon ba te ba le mu ninu e te ba te ni gbugbe lowo e ja gbo
2: se gege bi pe office mi ni oro eto idigboku mesi oyo ni
1: lo ti waye tori agbope ti se o de ti pare o ti ka sele
2: ti ma so ju nbe na ni pe state house of assembly wa awon bi ta ti se consensus wa awon bi ta ti se direct primary wa as ti se gbugbu e
1: te lo ko won lo
2: mi le ko
1: lo bayi
2: lo ko ye po 20 something
1: won ba te ba ni se
2: le so ta ni ka ka ta ni ka maka so political setting la wa so awon oro to ba to stage a ma so based on constituency
1: to awon aralu ara won gbona fun awon to be lo soju awon
2: aralu ko ma di kara won gbona won sa ma won to wa ba won pa won fe dj te ba le lo mi wa le ni ko se ni to lo silu kankan ko n fe dj
1: se po gomina nko
2: boya house of assembly ni house of rep ni house of senate ni and governor wa igba ta to state ti governor eyan marun lora form governor
1: form okay
2: ari eyan merin ni Kwara Central ni bibai ari professor Ali Ahmad ari barrister Umur Gambari ari engineer Kalekawu then ari Alhaji Ladi Hassan tasiri barrister Zeni Ibiwoye Sam to wa lati Kwara South so at the end of the day a open floor fun won pe ofin INEC lasiko yi o oni eyan le yera eyan
1: okay
2: pelu we ofin laarin ara yi pe ayira wa
1: ko je consensus
2: kan pe consensus ofin INEC na tun wa so pe ta ba wa yera wa o oni ki omo egbe ni word by word
1: kan se primaries
2: won jade ki won di fe ni tan ba fe so gbogbo e la wa se dan leko yen fun won from state house of assembly titi de governor wa because governor na lagbara wa pin ni state lati lati attendance now won wa sign awon marun kan awon merin kan sign pe awon faramo gbogbo en tolorun ba ni egbe mu laarin awon
1: okay
2: pe so awon fe ni yele
1: ninu awon tun wa po
2: ninu awon tun wa po governor e eni kan so ti o sign ni Alhaji Ladi Hassan
1: okay
2: so at the end of the day egbe na se find this okay o ta ba wo se ta ba a tu gbo eti lu nwi a ko da nlo arin awon lokada aran yen lo arun yen lo sarin afulani aran yen lo Kwara South
1: na won yan bayi o
2: ben arin yen lo Kwara North because state star wa yi awa tolorun fi se adari egbe len state chairman wa lo wa a little bit above 50 lo ju 50 lo die gbogbo wa 40 wa le ni gbogbo wa so ti won ba ran ru one sense ta ba ni we are the leader of tomorrow ti a ba le se en ti o mo la da lateni that means pe a n paro fara lu ni a wa wo political affiliation ni personal affiliation wa pelu anybody ni igba ti a joku ta ri pe en ti awon ara lu so egbe ile office ju so egbe to office ju la wa na pick
1: egbe wo
2: egbe engineer Sulaiman Bola Kalekawo
1: ai mo fe ke la mole
2: so ibi to office yen ati sa mere ni ti won sign peto gba ti a ti ni kegbe se wadi ati se iwadi wa across 193 ward
1: ta ni ni pele
2: ati se iwadi wa across 16 local government ta ni ati se iwadi wa across 2887 polling units ta won yo ti jare to ti dibo awon eyan ni ti awon fe kegbe wa fa awon lasiko ire ko da awon eyan testify si pe gbogbo tegbe wa ko kale lo se mu yan gan amon ta awon fe lasiko yi engineer Suleiman Bola kale kawo ni awa ti sa awon mere ni e amere ni na tun wa joko won na to ba ye pe ninu wa di te se nti wa di yin mu wa lasiko yi ni awon na gba fọlọ yes pe awon ti kokoto wo bo we adehun
1: yato fun en kan so laarin
2: awon yes yes amere ni ni yato si pe awon to wo bo we adehun o e tun wa ni ti wa di egbe so ni tawon ba gba ticket na se begbe na ni o se polongo awon so egbe wa ni ti wa di awon so ni e je ka se ti wa di egbe so to ra ti mo pe ba ba si primary ni enikan na ni o lo gbogbo won si agree won tun wa jade sori social media ni eyo kokan na wa give support won fun engineer Suleiman Bola kale kawo o wa mo pe aloko enikan awon tun open floor kale pe okay fine instead of contest line yan marun tele o ti dare
1: meji
2: awa ni ko ke o iwo lade azan to ni iwo o fi owo bo wi ti o ba ti jewo ko ma je nikankan o se lu ori bayen ijoba wara wa lansi ko consensus awon yoku ni o ni won so gba ta yoku osile ni won ni ti won o si dile lawon ni un e wa lo le dibo
1: so be ka lo fun primary
2: cause the primary as the primary election fun governor that is eyan
1: merin gbogbo ward lo ti waye
2: gbogbo ward 193 eyan merin fasos eyan kanu to ra merte ta yoku won duro mo eni ti ogun wa agrees ni gbogbo won yanyan atali ahmad ni morgan bari ni barrister zeni biwoye san ni gbogbo won duro mo kale kawo ni tori ti won so ni pe gbogbo manifesto tawon ni tawon fe bi tun luisi tawon re lati dajo fun engineer so ma bola kale kawo so kale mo pa won dajo o ka won be lati primary so won si se primary primary yen o da bi sanmo sile laarin kale kawo ati ladi
1: igba wo ni primary yen waye
2: o ti koja lati last month boya 26 coin is it that 26
1: last month
2: and
1: me
2: last month lati si primary so like bi sanmo sile laarin laarin primary won alalade ta so gbogbo awon mararun ni won gba form lodo wa ni Kwara state PDP secretariat pe ko si fashion kankan ti mo so fun yin ko si elomi ko si office mi ta elomi ti gba form to wa lo re
1: arateji se kan lati atejade kan loni ninu royin pelu egbe oselu PDP ni pele Kwara ninu aro yi atala lo ti jade sugbon aro yi ni royin gbe alaji ladi asanten wi ninu oro won won jo di mo pe o di le ni 25 years tawon tu wa labe isakoso saraki sugba bayi awon osi papo mo kele le so lori esa
2: bi yan ba wa pelu eyan to ba lohun osi papo mo se bijo kan ni won jo wa
1: o le ni 20 ojo kan ko o le ni 25 years
2: jo kan na bere
1: okay
2: se si really aye tan lo yi nji o ya won to nso silu mo nro awon sawawu mi bayi ka mo ro silu gege bi pe agboro se dojo ale wa njo 25 years ba yo ko lojo ori siti won boya won wa ni boya bi 50s
1: ni to yo tun deku seyin
2: yo tun deku boya bi 40 kini kan boya bi 47 48 ni mo wa sa that 25 years
1: se fojo
2: fine te ba wa ni 47 48 te wa dari ilu as chief of staff as a chairman subep as kini kan national after that 25 years e tun wa bi lu pe fi la lu yen o eni yen na ni ko gbele lori tan ba 25 years ko lojo ori city wa less than 20 years ni lu wa iwa so won wa 25 years ko jori wa won fi kun te lomi na ata won ta won gan bi so se won wa express pe the same method ti won lo ni 25 years ago ni ka continue ni century ta wa ni so ti won ba wa the century yi tan ba lawon o ba sara ki se mo ke sa won la koko in to kan do mi fun won ju la won kokan ti won just tan sore fun bo awon tan sore fun yen o mo pe okun olegun ko mo ni bi to ti gun wa igba tan ba sara ki se ti sara ki na sore fun won na fi rore se fa won to ba ma won to ba lawon o ba sara ki se mo leni ti won o rore ta won na ri laarin 25 years ago ka wo ye ran won to lo ti so do eyan latara won laarin 25 years ago yen so ka won na wo pe to governor o ba kan mi leni ile yi o gbodo baje awon ta won na wa sore 20,000 30,000 fun ta na wa ni ko ma bo wa ka wa je wa se leni o ye ka wa na ro pe ni ti o rore nla nla ti o fore san ore so to wa bo awon 100,000 kiri kan 1,000 ninu ore to ri lare enikan ti wa n pe ni ye pe ja jo be ni ja
1: eyin wo pe
2: won se ri won kere soro teyin gbo yen won kere
1: won kere abi oro
2: enu won abi oro to awon gege
1: wo lo kere gangan
2: be awon gege aladilade azan
1: e ba wa pe agbolo si
2: e je ki ba soro agbolo selu se ri gbogbo to ba so selu saraki nigba saraki wa njoba awon ni a oloselu na ni won
1: agbolo
2: si ijo saraki ti lusi se egbo tin je ladi azan ri so awon kan na si ri bi won na so pe nigba saraki ti lusi saraki na fin tayin igba saraki lusi e be ye keti se ko lo ni engineer musa ye keti won fi saraki tayin le ramoni ni ibo ni engineer ye keti wa le ni igba saraki lusi alaji wa bi isa ebi le saraki na ti mo ti je wa bi isa igba ti saraki lusi wa bi isa fi saraki le ko wo gbogbo dada to hun se but so se mi mo that's the question igba ti saraki lusi bibiri ajape mo so pe ku ti o ba pa saraki ko pa won who is bibiri ajape today
1: se le ro pe lo se lu o le ni 100% loyalty
2: my dear brother sere mi to ba lo lawyer
1: odo
2: lawyer ni gborun ati erun atojo ni
1: gege bi oloselu
2: sele lawyer awon yo lawyer won o lawyer won lawyer
1: bakan ni ti won oloselu pata se won le lawyer 100%
2: eyan ni gbogbo oloselu bo se mu yin se pe yawo ta nfe sile ko le lawyer 100% gbogbo won be na le yan mi na to ba tun ba re lawujo mi na le mo lawyer 100% but e gbodo ma fi be se je bi won se biyan e gbodo ma fi han but mo soro kan tin fe ke hadanu aladilade azan to ni ohun o loya mo ke si eru
1: ko lo loya mo lohun o si
2: la pe isa ko so won lawon o se mo ke si eru gbogbo leyun social media lo help won social media tori won oni tan fe gain ninu to wa nle yi itin won lose lopo
1: awon kan so pa won na ojulowo bayi awon kan so pe
2: ojulowo na ani form to wa lowo won
1: ahan tori mo fe ke clear arin
2: form to wa lowo
1: won kawon ara ilu gbo dada
2: e je kin ba yin soro kini joju ta ni jojulowo se to fun won courage to fun won to fi duro de ni e kin so fun yin si ni pe inec o ti gboruko omo yegbe kokan jare
1: okay lojulowo
2: ta inec ba gbe oruko oye jare pa inec wa bi primary tasio si gbe inec o gbe gbogbo e jade ta inec ba gbe jade koda ke sa wa la arrest won DSS ni o repair ni ti facilitate e tun gbo DSS awon awajo tele muye ti won ba ri pe inec ti le awon to gboro DJ ni lu kokan o ni bi egbe kokan o teni kan tun wa bo social media to ni ka mo kekeke kan mu bana do leyin to wa le ohun lojulo awa o de egbe wa o ni jade pe awa lojulo wo
1: leyin igba na bi
2: leyin igba yen ninu osu yi na ni but mo tun fe ra won na leti ore tari for that 25 years tan so en eni to nti won leni ni kwara leni
1: eyin ro pe yan nti won
2: eni kan lo ti awon yeketi tan fi ngu saraki
1: so e mo won
2: e mo gbo eni kan lowe lowe ni rural gidi gbo lo roselu bo ko mo je eni to nti won nu je pe be ba ti ladi asani kora ko darapo mo ke darapo mo ni nti kwara nso leni ko nsi eru yin eni to nwa governor je kin so fun kan to wan le mo gbo office wa lati se gbo tan se bi lahi le sitani ivan bo wa party ohun atele dare nikan no drive moto wa ibe lara tin fuwa pe eni yi laburu kan lokan mo ti was of assembly in last 4 years ti mo ba nlo pe mo fe lo party ni mo fe lo any function to je political function in lo be gege bi serious aspirant ni alaji ladi o wa party ko da ero pe won ko letter of intent pe mo fe jepo
1: eyin o ri be
2: se office mi organize se mo to ba so embo mi owo to ba dibo mi ta ti ni 430 kan wa sibi bai kan wa soro yen se ri to dun mi lara won ni pe ko ye kan ala oru eni tin lo won lasiko yi
1: ta le lo won
2: e je kin soro lowe lowe ni awon to lo awon yeketi to lo awon wa bi isa to lo awon
1: e mo le jada ko tori
2: e mo gbo awon ohun ni eti iku awon ohun na won se joba lowo leni
1: awon wo ni
2: awon to lo won
1: ara lu godo mo ka le mere tin wo tele
2: se mo gbo se ri ti mo n fire for yin si ni pe the only advantage ti won ni na ni social media tan ba to be ki won lo si kan lo se campaign local government ko kan pe okay o emi legbe kan fun o oya mo de lasa emi le emi na wa po yin gba fe ni ti egbe fun mo de ni lorin west mo de lorin south awon te pe ko da new eh la ila ila la leyin pe awon nikan drive wa party e ti mo pe won ni aburu tan fe se
1: eyin ro pe won la won kan tun
2: oro awon kan awon to nti won won o sinu egbe ypc na wa to ba pe pdp na wa yan kan ma tele won wa nu gba ta se
1: awon wo ni gangan awon wo
2: awon to nti won se
1: ki lo ko
2: inu apc na wa so to ba ti inu apc na wa yen lowe lowe ni lu agidigbo to ba to stage se ri mo ti ni ninu osu yi na ni gbogbo ariwo tan pa yen aye ti da social media ero ayelukara so ayo mo pe abi be ni abi be ko kawo yan mo gbon ti mo nso se gbon ti mo nso ka mo gbon ti mo nso ko te suma ra won o da ko na ko se gbese gbe ara won bodala di won se re mode atawon atawon tan fe kan fe poko won ba mo ni won se re mode se gbo mo so fun yin state organized secretary PDP le mi Kwara state ko si eni
1: baba owo kan wa ti mo fe ka jo wo e ma binu pe mo doro mo yin lenu owo kan be ti mo fe ka jo wo won ni igita ba fojure na nigba mi a ma boju lowo eni se lero pe se enje igbaradi wo le yin ti ni igbaradi wo le gbe oselu PDP ni pele Kwara ti ni to je ti e ka ti yin te tin se ti se pe
2: e ka mo soro e ka no e soro
1: e gbe gbe oselu PDP igbaradi wo le ti ni
2: no se e duro ijota se congress wa ni state yi ile se yin wa sibe o as a diamond fm there was press
1: okay
2: so is there any congress ni state yi tan to pe yin si to je pdp ni so e ma so nti o da o
1: da eja
2: lo se ba le binu awa le binu
1: eja lo eja
2: e ki te ba na ka le ku se mi mi o binu
1: o da eja wo bayi
2: ehe
1: ni state let lawon mo ye
2: be ni
1: ni awon ton lo ile asofin ipinle yi awon ti lo house of rep senate gomina ati bebe lo igbaradi wo le wa ni kale bayi gebe egbe oselu PDP tori pe e ma pe PDP lo wa ta wa ni ipinle Kwara egbe oselu alatako ni ta ba ni tarawa to si je okan gboogi igbaradi wo le ti wa ni pe eto ribo to bo yi o jake jado ipinle a fe fa koyo igbaradi wo le ti
2: wa se ri igbaradi akoko ni pe ati se joba ri ni lui won si mo pe ijoba ti PDP mo nsi ijoba awara wa ni ijoba pe intervention yi owo se ke se ko yo because I believe pe oye ni won mo fin dari
1: oye lagbawo
2: yes so I gbogbo pass yen o kokko wa pe a ni si ilu dari bis nto tun awon be ni pe a ni gbogbo awon to contest a ni barista a ni professor zan wa
1: le ka je ka
2: yes yes zan wa ninu won a le engineer so awon ni wa la won fe da opolojo lati se manifesto pe nta fe se fun ilu ni igba tawon ni yo ba jade pelu ntegbe wa ni fun ilu ati ntegbe wa gangan se lowo ara ilu o ri pe this is serious political party to ye ka won tele leyin pe won ni fe ni ta gbe kale de de ntem pe leyin fe gboro tun ri ore ore ti o ireti ore tara ilu o ri ninu manifesto wa won o ri pe this is serious political party ko ni je business bi ele to o wa nbe le ni ti won le alajagbu si so kirikan olohun o ran won
1: ko olohun fun
2: ke e ma gbo o ni esurogun jo so kirikan olohun o ran won so hun so awon ni yo se manifesto to every corner of the state ni manifesto won de won wa sori eto bayi won bara ilu soro bayi pe nta fe se fun yin ni so how I give room for en to ba fe oppose wa na ko na jade ko na wa so to na
1: best e te ngbe yo aso ni pe eni to fe dije dupo gomina yo wa sori afefe
2: gbogbo re
1: do lati soro
2: be ni gbogbo re lati soro festival te yo de gomina
1: tori aye o to ge mo ranti pe gbogbo opolopo won na la foro po lenu sugbon gomina nikan ni o wa sori afefe
2: emi wa n so fun yin ninu egbe titi wa
1: pe
2: ninu egbe titi wa
1: eni to fe dije dupo gomina o wa sori afefe aye foro po lenu
2: yo gbon ti yo gba ara ilu yi soro yo ba soro
1: pe ti fide mo le
2: ijo ti ba soro ijo un ti je ijo ami tori ijo ti o ba fe sese gbe ilu na tun ma so fun pe o si so bayi fun wa so as a challenge won gbogbo en to ba fe dari ilu yi ko wa ko wa so to ti se
1: awon aralu na bi pe fun
2: o da
1: ma la mo ba lowo e jawo bayi e ti so le ke ni ko tin tin je pe egbe oselu PDP ko si nkankan egbe oselu PDP e yo kan na lo wa ni pele Kwara pe ko pin se faction kankan ko
2: ni pele Kwara e ti binu lo wa
1: ewo ni tun binu
2: e le rala di tan lawon ba saraki ja awon na binu so egbe oselu opin
1: kilo 5 binu
2: bi yan ba wa nkan lo ni se nkan fun yan yan marun wa nkan oni bi o ba je o ko ma je lomi so lohun to da wa so olohun pin dede bo si wo olohun ni se pin
1: ko ti wa pin si meji ba
2: wa la be ba binu so ohun le degbe pin si meji no say like okay alaji lade asan le pegbe si meji internet se na ni stem pariwo tawon to nbu won lowo le pc tan bu won ariwo tan le pari
1: e ma ja so pe won bu won lowo tori ale fi die mule
2: emi so fun yin pe to ba je pe won o bu won lowo le pc leni o ye ka mo guro won lati 2019 ta ti sinjoba mo pe eni yi o oni woye si governor ni 2023 o ni 2027 o senator aguro re ta se ta bere dije gan ton won ateleti re ton wa ko wa party ti o le lo lo ni west ti o le lasa ti o le lekiti ti o le lekero ti o le lo baruti so emi yen le wa nso fun wa pe niyan pin
1: pe pe to ibe toro de do ise le ro pe egbe o si lo pdp awon yen won yin bi alternative le pele kora se le ro pe asiko ye ka ke kora yin jo kora eni ton binu na te lo binu ke kan pe ra yin si pade ke kan
2: yen mo alo omo iya kan na alo ran ika alo ko ran
1: egbe se
2: no ko si gbese kankan te fe gbe to jun ta gbe lo eni ti o se kankan fe gbe o fe wa ko egbe file pe wo na le wa
1: se ti gbe gbese lati
2: ye gboro e mo gbon ti mo nso na fe gbogbo ilana egbe wa to fi debi to de igbese pe gbogbo wa kankan na ni wa o wa so pe ni yi ko lo bi kankan ko ra ko collector po hun wa won si tun ka mo ni ti na owo ti na ara won si tun pe sa wujo ta won to na owo tan na ara wa so the best step na ni pe akayankun but awon ti won fe lo won o je ki won wo side won bi lu pe baby si se ho ti won so pe won mu yaya seriki lana gbatago meji la ojo kejo fi to won ti mu download ina fe lodo titi wa ko si jora won ni bi bayi
1: olowo o se bo mi se gbagbo pe omo gbe osilu yin na sinsin
2: tani
1: iyen alaji
2: no what won won ti suspend won ni word
1: lodo yin kan to suspend na
2: so ara awon omo egbe wa ni won awa la tun fun won
1: fo gbagbo pe omo gbe osilu
2: omo egbe wa ni won asi fun bi ejerin this stage pe won loose ni so ti e ba wa loose to ba lo binu
1: titi das ko yin ko so me ko yin na
2: won ti suspend won bayi won so me gbe
1: wa gbagbo
2: ara ani gba poko word won ti suspend won
1: o be ja wo bayi tori
2: apoko so wo si appeal suspension won to ba appeal suspension won pe create word mi to suspend mi ti won wa collect our state awa no wa wo but as at bu won so ro ti suspend won yi won o ti appeal suspension won won o so me gbe oselu pdp kwara bayi oluran si awon kan ni kwara
1: eye gbagbo pe awon kan ni lu won
2: awon lo won ni na won lo won out of pe won ri pe won ti won wa won o ri won wa gba be wole si won la ba awon oro yi ta ti ri ko to de ni
1: oda eyin te ngbo wa nile lori eto ta pe ni kokoro opolopo awon to te ngbo awon elumise da po ni ona abayo le ruko eto yi te ngbo pelu egbe oselo people democratic party pdp egbe lo brother egbe agborun ti ajo nse be fioro jobe toro lati bi opolopo iseju seyin ni Canada Monday 8.7 FM ni loti lorin ya ba gbagbe o ni os ni role toni ani barista wa ti won ji amofin I awon la ko fioro po lofun iyen barista Olateju lori oro toni
2: se gbo fun o ye ki ki barista pe ti amofin ro ba wa bayi
1: amofin
2: to ba wa bayi to wa yanana ofin lori iru eto bayi o ye ka
1: awon ki se loselu won se mo loselu
2: seri seri tiru won ba po ni lu yi lu yi o da because se ba tape exam ko program tape si se tan mo lo na wa so awon na wan se program yi won wa ngbo pe ah intan ko lori social media yi ko jo
1: ko wa salaye fa won raade
2: idajo ti won gbe kale yi idajo yi ko ko se gbe leyin eni ti o ye ko se gbe le lori
1: malam oba lowo lai tan eh eja se bayi tori akoko wa ti lo lori eto iseju die lo lokuta ni a suju pele fa warale lati pe wole ni soki ko to de pe a mo fi oro to bi kujo mi to ro ka to ma lo fun toni eya te ba pe na mo ri pe yin o tin wole sugbe je poju opo ijade lona to ba iko se mo se ibo fi mu mo ro pe number kin to gbe call yin e ma binu yin le dere gbe baun number tele pe si 091 yen gebe se mani o yeah 0913655692 0913655692 bo je lori oju opo whatsapp number na ni le fi so wo sori 0913655686864 0913655864 lori whatsapp atejise nikan le le fi so wo sibe sugbon lawa mi o se fe so pe mo fe si oju opo yi na le a callu ti so ni tarata to ba fe soro loni tarata lai bu eni keni lai so ko ba ku bi oro sene keni le mi ma ngba lori eto eyin te ba ti n tele mi laptop lopo odun e ma pe mi ki faye le ka ma town sire ni lori eto so bo ba si je loni tarata e je won ni wa bina o ko yin bole tin pe we kuro le o
3: hello e ka se eto
1: e se o ko yin o
3: baba tun de loruko temi lati babuko
1: o ya a ngbo yin ni soki
3: o wa ti awon alejo wa pupo
1: pa dupe
3: lo organize the country egbe so ni pdp olohun ni dala kan iru
1: ami
3: wa pupo egbe so ti a kan ro alaji lati asa ni pe kan dakun tin tin to ni kwara kan dakun kan tun ma fi erewo ti opa si opo loko mo ni nigeria papa julo mo ipinle kwara mi because o mo ipinle kwara Jokoya n pe ni kini o tin dopin bo wa n pe ni Olorun ti wa fe pe aye lo wa ni pele Kwara Olorun fi ran Alhaji Jina Suleiman Abdulla kale ka wa o ba ti awon ne di je ko yi si wa ju pe ngba to Olorun ni pe ni awon erore lara taraki ke sa awon nkan n wa po yo to ka ni me be pe ni opolopo awon ni wa to fi te awon kan ba fo Alhaji Laja Hasan so atuko to lo wa ni pe ni to lo wa ni pe ni Alhaji Suleiman Abdulla kale ka wu na ni mai ti won na ka da won ti tori o to Olorun
1: kama
2: ba ipele ko alo ko je gada adupe ati engineer Suleiman Abdulla kale ka o o ma dugo kan ni o
1: adugo eh
2: ta buro ni fa
1: for two was pe ale ma ke yo ma da soro won gan lo ti
2: no no pe ngba ti o te wa je yin to wa ja buro yin en to ba lola kan ma nja ru jaja diju
1: en ti mo nbe ni pe ijo oselu eyin oloselu na le ma so pe ah e kan ja loju osan e tun re lowo asale e pe ijo original le ma nja yin oloselu ah e ja we ni wa mi ora elo ko yin bule tin pe wa o
3: elo e ka se pe to
1: e sin wa e ku de di akoko yi
3: ta ni mo la lati tapudu mo ni
1: aya a gbo yin sa
3: mo ki awale ju wa
1: a pa ki
3: lo mo wa ti barista mo se ko gbo won aya mi o ko so ki ke bi te mi mo wa si mo mo wa si e ri ko wa pa ke si atokun ibon lo kan to wa bale ise to lo ran barista la teju ta ma je ka ti no wa mo dara ni ma pa pade lori afese e mo loju o a ma tun ma fe pa yo be ni pe ninu ara ti won se fun wa yi o se to le nbe ẹni tó bá rú lójú tó nàbàrà fún òun mò fi dáadáa tó mò fi dáadáa tí wọn wà kò lè yé sùn kan àdúgbà máa lọ gbó fúgàmù kan pé wọn gbé bàrísà kan wá ń rí ìkú wí ìwọ náà wá wá wí tiẹ ni o wá ọkọ wá wí tiẹ nígbà wọn kọ bá tó rú ìkú tí ń búyàn èyí búyàn o.
1: Náà èyí tiẹ̀ búyàn lórí ètò nílé iṣẹ́ ti wà yìí búyàn àyè fààyè
3: rí.
1: Ọ̀dà to da loju pe ah in ti barista ta gbe wa barista Olateju so ko ten lorun o na le wa ko wa salaye iya to fin kan so na
2: o tin
1: to ruju ninu keyin wa salaye pe ah
2: ara o temi na ara ololufe wa ni
1: to ki se pe ko wa pe wu pe o so ti hello e kuro le o ko yin o hello e ti wa nbe o ko yin o eh eleyun ja e tun mo ipe lo ja yin o ki se latodo mi o 0913656952 seju kan na loku lori eto ta mo fi se lo o ko yin bule tin pe wa
3: hello
1: o kon yin o
3: e ka se omo bo lawo yo pe mi lo gbe lati gilango
1: o ya a n gbo yin baba
3: a ki oba lohun so in short dem be so many be laya ta o ye kan ma mo je feed fun wa ni ke bi a ka tun le ri eyan ko lara won tori awon e tan mu brother ale ni e je last go ni en la kale ka o ko go e ga jo ka me bala laya ta ja o o ye kan ma mo je feed fun wa ni ti won bi le so kan tori to wa ta divide o le ba wa na o
2: Ẹ jẹ́ ká clear àwọn kan bẹ́ẹ̀ o. Aláàlàdé Hasan ti 50 wọn tó bá rẹ̀ láti ṣàbòsí ẹgbẹ́ wa, àárẹ̀ láti lé wọn. Because ẹgbẹ́
1: bọ̀ ní yóò ṣàbòsí ẹgbẹ́ yín o.
2: Yes, no. Ẹni tí tó fọwọ́ bọ̀ wípé òun fẹ́ gba fọ́ọ̀mù òun fẹ́ ṣe gbẹ̀ contest ni. So tó bá lose or lose nìyẹn. So kí èèyàn tó ju Aláàlàdé Hasan lọ, kẹ́mi tó wà lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ gbọ́ o. A ní discipline. A ní torí pé a fẹ́ gbàjọba ká parọ́ fara ìlú. Téèyàn bá ti ṣẹ̀ sófin ẹgbẹ́ a discipline rẹ̀ ni so tọ́lọ́run bá láà débẹ̀ á débẹ̀ so ọlọ́run ní so ohun gbogbo ọlọ́run táwọn ò gbà póhun ni ò ṣe
1: ti táwọn fún wọn
2: ọlọ́run ló ń so ohun
1: gbogbo
2: tíyàn bá tún wùwà ká discipline
1: rẹ̀ lérò pé àwọn náà láwọn èrò lẹ́yìn
2: bàbá yìí gbogbo èrò tíyàn bá ní alọ́run ní so ohun gbogbo ta ní ṣe èrò ta ní ṣe èèyàn.
1: Ọ̀rẹ́ ẹja wọ ẹnìkan dúró sí lápá àbí ká mọ̀ fi ṣe lọ ó kọ yẹn ẹ kúrọ̀ lẹ́wọ̀ ẹ ṣe àdúgbò ó kọ yẹn ó yà à ń gbọ̀ yín sà
3: lọ́ọ̀yà dáadáa olóòótọ́ èèyàn ni láà mọ gbọ́ program wọn kan jọ sátọ̀dé nígbà kan dátọ́ gbọ́ wọn mọ́ wọn láyé olókìkí èèyàn ni ọlọ́run sì tẹ̀síwájú lágbára ọ̀dọ̀ àá kí ọba lókù àtẹ̀yẹtẹ̀ wà lérè tó tẹ́ rí Alhaji Laja Hasan wọn kun kẹ̀kẹ́ wọn wá pààrọ̀ èèyàn sí rí kẹ̀kẹ́ tẹ́lá wa ń wọ́ kẹ̀kẹ́ tán gùn ẹ rí pé ní olóògbé náà lọ sọ ọlọ́run pẹ̀lú.
2: Kẹ̀kẹ́ kan tún tóbi lórí tó wà
1: lẹ̀. Ẹ má wulẹ̀.
2: Ìlú ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́nìkan sọ̀rọ̀ ìlú là ń bá tì. Tó bá jẹ́ fẹ́ ni àwa ara wa múra á ṣe ní ìdọ̀rẹ́ mi nífìsí ni.
1: Ẹ má gbàgbé pé ẹni tá à ń wí náà àgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yín náà.
2: Ẹ gbọ́ tí mo ń sọ fún yín èmi Ọlá Ìtàn Ọba lówó mo nígbà páwọn yóò mọ̀ páwọn ń gbọ́ èmi láti 2019 ti dìde nìyí.
1: Ṣùgbọ́n
2: Láde Hasan tá à ń sọ yìí a fún wọn ní fẹ́ hẹ́rìn ní kò í sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ láti
1: dìde nígbà àgbà ni wọ́n lẹ́gbẹ́ òsèlú yín.
2: Àgbà ni wọ́n lọ́jọ́ orí
1: lẹ́gbẹ́ òsèlú
2: ní ká tó lùsì sẹ́lẹ̀nùgbà tá a ti lùsì o
1: àwọn
2: àgbàlagbà tá à ń rí yìí àwọn àgbàlagbà tó kùkù wá yìí awon lagbagidi
1: awon to wa pelu tele na nko
2: se para won na ni ara won iru aye keti ara won awa biza ara
1: won e yoro pe
2: so iru awon agbalagba be ni alaji wa
1: se ki se interest ni oro gbe osilu sa
2: my dear brother ti interest ni o ba si lodo wa I ga mu indo e boy ali lati mo kanta wa nta gbara yin o ka ke mo so kesi dandan ka jo se ati jo se ri ta ti jere ri so ta ba jo se olodun le ni awole se won wa le pc te pc fi gba joba lowo wa ni won o si le pc se ba alajo wa to fi gba lowo wa
1: sugbon ma ba si ni mo ni ta ma won egbe osulu ma ni pe a nko legbe kan
2: sebe mi egbe nso egbe gbodo ni discipline eni ta jo wa ta fi lusi so ti o ba si ninu wa le win ni e boya won na wa nu wa ti won sabotage party boya won ni won be ko basara ki ti won lo le tan lo le gbe yin be
1: bojo opolopo awon to ti wa ko bi awon gomina na ati bebe lo
2: se ba si local government election ni joni ni odun meji seyin e wo yi eyan to ti ku onu egbe wa so mo se ku o awon ara ilu na ndi ta mi n to lo se lu oje e wo momentum ta gada ta ba se rally nse wo eyan ti tele wa compared to eyan ti tele wa ngba tan wa nbe awon te nso yen ebe mi ba nsoro nsin nsoro aso ba lo uni o emi ko mo control community ti mo ti wa emi ko ni mo control lu ti mo ti wa in to ba sele nilu ni o determine bi ta ra lu o lo so eyan ku onu nu egbe kan lo sinu egbe kan ko determine pe gbe yen le loose
1: ma bi no mo fe bere lekan si lowo yin egbe oselu PDP ni pele kwara
2: beni
1: ta ni ojulowo oludije sipo gomina te gbe kale e to mo lekan si ka to mo lo ni o se awon to se nda
2: ko wa lo ni a primary election ta se ni governor wa enikan soso na lo win ni
1: ta loluwa
2: engineer Sulaiman Bola Kale Kawu Agaka Dan Yang Geri of Ilorin Emirates ohun le ni tara ilu ni ka fa awon asiti funlu
1: oda e ja mo fe yi se la dupe lowo e je nbere lati odo barista Olateju Malam Obalowo Laitan ti won je PDP state organizing secretary adupe lowo ati gugu awon iko ti won jo nse papo adupe lowo yin e ja mo fe yi se lo September la pade Olarewaju Ogun ni Yopa Ibiti loko temi Nigeria oni daru ipinle Kwara do ni baje o be mi se ma nso o ni gugugba lori eto yi ma ni ipinle Kwara yo da ko ni baje ko si ni daru o orilede Nigeria na ko si ni baje logo tolohun Nigeria yo dara o logo tole jamo fe si lo ti se ma ta mo pade Nigeria yo dara Kwara yo dara o

Ogo ni fun Olorun ni oke orun. Ogo ni fun Olorun ni oke orun. Mo ti wi lekan si pe ogo ni fun Olorun ni oke orun. Agbe Olorun ga fun ori ofe. Eyi ti Olorun tun fun wa lati ri osun titun. Eyi tin se osun ikefa ninu odun 2026. Ogo ni fun oruko re mimo. Ayan Olorun fun Sunday akoko ninu osun tutun yi asike eni kokan wa ni oruko Jesu Christi bi pe ako abo si akoko majemu mo si n gbo Olorun gbo pe bi a se n teti ni gbogbo ibi ti a si le ti ma gbo oro Olorun yi ibukun Olorun ni ekunrere yo ma je ti wa loruko Jesu eto yi nde si eti gbo wa lati ile ise Diamond FM 88.7 ti ijo Olorun keru ati safu ni tesiwaju this way quarter wopona murita lai ilu ilorin eyi ti won se alagba teru re mi ti won ba yin so na ni oluso agbontan won lawale ajayi mo gba olorun gbo ke bi ese n teti olorun jo bukun fun yin ni opolopo ni oruko Jesu eje ki agbadura baba yira ya gbe yin ga fun agbara ti wa na oro yin arugba fun ori ofe ti e fun wa lati joko lati gbo oro yin lekan si ba wa gba opa oruko Jesu je bi oro yin o si ma jade afẹ ki e gbala ki e wosan ki e gba aye awon eniyan pade ki e mu isiti ati isiju ki e mu wa fun enikankan oluwa se be loruko Jesu gbogbo awon ti won la erobinu je kan koja tabi omiran abere wi pe oro itunu agbara itunu ko wonu aye won lo gbo ni fun yin olorun aye raye Jesu Christi oluwa wa amen aki wa lekan si ni oruko Jesu Christi asin gbadura wi pe itura ati isimi to logo yo je ipin wa loruko Jesu on ti an wo nipa ori ofe Olorun ni oni oni rira igba pada rira igba pada redeeming the time redeeming the time aoka lati inu oro Olorun aoka bibeli meji e je ka kolo ka ibi ti oro yen ti jade ninu iwe Efesu ori ikarun aoka ese ikerin dini ogun ati iketa dini ogun tori akoko wa the book of Ephesians chapter 5 verse 16 and verse 17 e ma ra igba pada nitori buburu ni awon ojo nitori na e ma se je alai loye sugbon e ma moye ohun ti ife oluwa jasi e ma moye ohun ti ife oluwa jasi oro Olorun ni yi nibi ti ati mu akori jade pe e ma ra igba pada nitori buburu ni awon ojo nitori buburu ni awon ojo e je ka lo sinu we Oluwa suna ni kankan ori iketa oun fe gun die sugbon be akankan bi meta ese meta si merin re oni wasun ori iketa ese ikini keji keta ati be ikerin olukuruko ni akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbigbin ati igba kika ohun ti agbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo oluwa ko bukun oro re loruko Jesu be lo oro yen lo titi de ese kejo sugbon nitori akoko wa ale mole be debe sugbon ohun ti an wo loni ti olorun ko si wa ni akoko yi oni rira igba pada rira igba pada ati wo na oro olorun mejeji yi ninu iwe isa iwe Efesu ati awon oniwasun a ri wipe ohun gbogbo lori ile aye yi oni igba ati akoko Olorun je eni to da igba ohun lo da akoko sugbon ohun jade ko ninu igba the Lord is the creator of time but he step out of time he lives in eternity but he created time he created season o si da fun opolopo idi lati ma se akoso
awon ise kan igba ti ise kan o pari ati igba ti awon ise mi o bere he created it that it may actually bring an end to a dispensation then a beginning to another dispensation and that is how it has been from the time immemorial so God in his manifold wisdom is the creator of time and a desired time should be properly utilized and that all of the picture all what God does is time-limited the word of God says, at the nick of time God sent his only begotten at when the time of faithfulness was fully come chapter 2 verse 1 the Lord sent the Holy Spirit so gbogbo eyi ti olorun se ni akoko kan tabi omiran lo ni koko to ba mu iti awon ni yoju atapo awon igbekale ti olorun fun awon omo israeli o fi akoko ti o ni akoko kan ti a pe ni akoko akoko pentecost things like that so ultimately gbogbo ti olorun fun eniyan re akoko kan things are not haphazard done pe won kan tan kuguru gbogbo e daru ti o ba ri ba yen ogbo ni o je rudu rudu sugbon olorun rudu

0: ogo ni foruko olorun alaye olorun ni majemu ti ki dale majemu ti ko si ngbagbe majemu re ada gbogbo go pada se odo baba yen toro na ni adupe lowo re fun abo fun ipamo re fun oju rere ati anu re ni gbogbo ona lori aye wa bi ti wo na wa dupe lowo olorun oni ni sunday akoko ninu osu kefa osu jun yi sunday akoko lele adupe ni owo olorun mo de gbadura pe olorun to mu wa ri sunday eleyi yo mu akoko yi ohun wa ri eto gbeyin re loruko jesu ni eleyi mu ki gbogbo wa ninu le nibi ta tin gbo eto idilo ni gbagbo pe aku isimi oni aku irole aku igba ti akoko yi anu olorun ni fi wa sile loruko jesu christe mo gbadura pe ti jesu o bayi ti de a se opo isimi bayi laye ati laye wa be na mo tun gbadura pe gbogbo awon nkan to dabi edun okan o ti o munu wa dun laye ka lagbegbe wa olorun aba wa yanju re olorun a da si oro ajika yo da si oro ilu gbogbo yo da si oro ipinle kokan o si da soro rile ide yi yo jeri wa laye re tori pe edile lele inu dile na ni gbogbo wa ti jade mo de mo po olorun yo lu eto ya lo as the point of contact lati ba gbogbo edile gbogbo pade ki atunse ko wo be lo ki orile ide wa na ko si gba alaafia loruko jesu adupe lowo olorun fun ori ofe re mo fi eleyi mo tun wa fi ki ilese diamond fm pe ilese yi o ma tan fun ogun olorun ni ilese yi o ni reyin loruko jesu mo ki gbogbo eyin oniyawo ose to koja pe eku inawo eku inara ile te bere yen ko ni baje satani o ni raye nbe bakan na eyan te tun woju olorun fun ojo ti yin na te ti dasona ojo na pe eyin te de re woju olorun fun iru ojo ayo bayi olorun a je ko je ko teyin lowo loruko jesu ni damu aki gbogbo yin o le ni kokan anu olorun ni fi wa sile loruko jesu emi ni arabi ele darapo mo wa kin te to soruko ara mi ele darapo mo wa lori ero abanidore yin iyen Facebook elima one life by elima one life by e search fun page mi Abimbola Adekeye elima wa by lori ero abanidore yin iyen Facebook e se emi ni arabinrin yin lori eto dile onigbagbo emi ni Abimbola Adekeye eleshin la lati inu ijo Prayer Faith and Miracle Church ori oke olorun olorun abanimule madani ni Asadam Road ibe ni ati mu eto dile onigbagbo wa pelu mi nibi na ni baba ori oke agbara to jade ori fun mi awon na ni ranse olorun wuli Paul Olariwaju Adekeye baba e gbadura fun wa ki atowonu eto lo
1: Olorun ogo ni foruko re
0: iseun Jesu
1: agbe oruko re ga Olorun e gbe ope wa
0: ami
1: ati bere oluwabusoka re wa Jesu
0: ami
1: oluwadara pon wa
0: ami
1: idile ti o gba eni tura loruko Jesu
0: ami
1: kale wa yin yo
0: ami
1: kasi wa boruko re
0: ami
1: ati bye bye
0: ami e seun sa lori eto

eh grandpa grandma awon yen tun gina die so awon yen la fe so nipa re loni be kin to lo sibe yen mo kokko fe so iyan oro kan ni mo ko gbo ni eni won soro se ri won soro nipa family affairs nipa family matter ni won so eni yen wa ni already le go awon to yin won ni lo re kan olorun age kan gbo eh wiki mo wa wo pe eni to de soro ya agbalagba ni o is a family no family person ni o na o ni oko o ni omo o eyan to ti need ile ni o to wa ni awon to need e kan gbo ta ni o need ta ni oro idile o kan iyen mo fe je ka ejo e je ka mu kini mentality yen kuro pe awon kan lo kan ta ko si eni ti oro idile o kan as long as to ba ti ri pe o ni o dagba o fe o pe obinrin o fe niyawo abo to le oko lo lo le oko o si bi omo definitely o wa concern pelu oro idile gbogbo wa patapata lo kan ko se nti o kan aida e cheche wonu gbeyawo ni abi e ti e ti pete ti wa nu gbeyawo oro gbe oro idile kan gbogbo wa patapata tori pe ibere pepe aye gbogbo eni kankan ni o kan wa awa na adi idile agba won kan jade ni e je ka mu oro idile ni okunkundun e je ka won kan to nsele ninu aye nisi idile gan to je pe e si wa ni isokan te n gbadura te bi mo te n gbadura fun won e si n be olorun pe ki adura te n gba lori awon mo e ko gba kon je eyan rere kon ye eyan gidi nita talkless of awon to wa je yi pe nkan to ye ke eyan meji o se te enikan wa nse ibi to ye ke ojume eni ti se nkan to ju meji wa nse eyin na je pe wo se ko ni si ero pe ko ni ni koma ninu ni ise eyan meji te enikan se awon mi wa to je pe won ti separate physically taye ti won pe they are already separated awon yen je ero pe eru eni eyan meji di tenikan bo lo se fe se to ma ni iyanju awon mi de wa labe orule to je pe life won ti separate won jojon wa labe orule ni sugbon they are living a very separate life igbe aye ototo ni won gbe won si ni awon mo won na tawon na tawon mo won na ton ti won ri lara won tawon na nlo e je so fun yin eni to ba je alalafia eniyan teyan ba ge eyan to wa peaceful you are a peaceful man you are a peaceful woman tolorun de mu yin po te de eri le yin to ni alaafia olorun ninu ogbon ima ti oye olorun awon omo to ba jade ni abe yin ton jade ninu le yin won ni dita kon dida kuda won ni dida kon dida kuda tori pe e o fi isokan ma gbadura fun awon omo yen e wa wo awon omo to je pe won elomi gan ko ti enikan lo ko dagba elomi o ti ko ti ri itoju baba ati ya inu iwa odaju iwa cannot be won iru won lo njade ti won wonu egbe buruku ton kegbe kegbe iru won le mi eyan ijo loju iru won lo ya odaju eniyan iru won lo join bad gang wa join egbe buruku they will now turn to be a kidnappers killers am a pa won eyan kakiri in life eyan ni jo won ri to pe da background won gan won jade nibi to je pe alaafia o si nibe won la ri to sele ni society wa to sele kakiri yi loruko jesu oni jebi oro dile kan gbogbo wa patapata o kan wa gbogbogbon awon ti oro dile o kan awon to jai pe won o ni kankan se pelu oko tabi iyawo ni boya won bi iwefa o wa ninu iwe Matthew chapter 19 verse 12 jesu soro dile debe na ni o so fa won yen nigba ti won bere ni pe ipo to ye ki oko ati iyawo wa sira won jesu wa fi eko yen ko won shey we just must continue to learn learning is a lifetime experience agbodo ma keko ni bi mo se wa yi ti mo ba tun gbo to ma tin soro dile ma tun joro ma tun farabalẹ gbo a le keko ton laye a ni lo gbon ima ti oye olorun faye wa ati fun ile wa a nipa pe a fi gbogbo nkan won ile ta se won lo farudurudu to ba ile to ba gbogbo agbaye loni idile baje aye baje wa lade e je ka mu ile wa lati ipilese lati ibere pepe learning is a lifetime experience continue learning and to ba ni ko ohun o le keko mo ti ku niyan if one stop learning such is dead e je ka ma keko je ka mu lo ni o dagba ni o domode niyan oni kankan se gaga mo je so lo lekan ninu we Matthew yen 1912 jesu so pe ngba to so nipa oro idile fun awon omo eyan tan atawon to gbo gbogbo won ni ah to ba je pe bayi ni oro marriage to da wa gba fowo yepere mu oro idile gbe o lagbara ju ba se fun mu ba se fowo mu yan olorun mo ipile se re o mo bi to le lead si o wa so puto wa ke be ni oro dile ri ah ko se ko le ko se afani ke yan ni iyawo niyan eh olohun jesu wa ni ko lagbara na te ba ni iyawo e so ra yin di iwefa meta lo kuku wa aso awon kan iwefa ni won lati orun wa mo se bi won ni won o daye won o le dapo.

0: lati lati ehun inu ya na ti wa deform to je pe won o le lo yawo won o le loko awon kan de wa to je paye lo so won di wefa awon kan ti je pe awon furara won lo so ra won di wefa they make themselves to become an Enoch for the purpose of evangelism or for the purpose of the work of God won so ra won di Enoch won so ra won di wefa pa won ni niyawo awon oni ni oko nkan ko se won iru yen awon yen nikan lo le je pe a le so poro yawo igbe oro idile igbe yawo kan awon tan pe ni wefa lawon to je pe won o ni yawo o ko le ni yawo be ni ko le loko won o de bi ton ma bi mo won o ni dile won da wa fun ra won bo se lohun se da won na se wa awon yen nikan lo ro dile o kan sugbon to ba fi le mu to ni yawo to bi mo to loko to bi mo oro idile kan wa o e je ka sa furudu du ni idile ori pe opopolopo lo je pe idile lo affect aye won Oluwa ran wa lowo a life e to ba n gbe ninu idile o lo ma determine bayi e se ma ri ni ta gbangba your life inside the family decide your life outside no matter any area of your discipline on ko to wu to ba le ma se ni ta koda ti to ba ti ri ijoba ile re to ba ri ijoba ile re mu bo ti ye ko mu ko si nkankan to le se ni ta to le wa successful ki se poro epe pe an gbe yan pere ni ko pere ni eni iranse olorun abogba o je olori ijo ile re ori ijoba ile re da ru ko di bo si ye ko ri bo lo se fe to ijo to fe duro iwo to le to ile re bo lo se fe to ijo to ba fi esipo kan ni society boya o da le sele ni to ti wo gan ko se lalafi eyan to ri ile re to o nkan to da le nta yan o le duro a ma ja wule tan ra wa to ba de je wi pe ninu political post kan na fun e fun iru won lo nse ipo yen da patu patu iru won no nse ipo ye oselu ton se rada rada no ya ogelu ti won ni ri kankan gidi se ti lu ade ma baje e lo wo background ile won e lo wo ah eniyan rere lati isura rere nu e lati soro jade bo ba ti ri nile na ni ta se ma ri wo ijoba ile re wo oro idile kan gbogbo wa agbodo ma gbo kolon ko de fun wa ni emi ati satunse so nibi ta wa n lo loni ta n soro lo nipa e ti mo so ni pe relating with other members of the family in order to avoid chaos conflict to avoid the disagreement or war to sele ninu ile opopolopo ile loni lo je wi pe awon ebi won awon lo ko ba idile yen oko ati iyawo feran ara won sugbon the welcoming of the abi ki la le pe ba awon ebi won mo se welcome ebi won the way they welcome their family bi oko se welcome ebi re bi iyawo se welcome ebi re sinu idile won olo ni ipa buburu lori idile yen to de ba idile yen je dola o wa be awon ti a so nipa re awon to je bi obi baba oko iya oko mo ti so le kan to sumo yin pe ki pe ki awon egbe close relatives awon ni no ni much impact ju lori idile ta ba se to idile lari loko laya awon to sumo yin bi baba oko iya oko baba iyawo iya iyawo tegbon egba taburo awon yen won ni ipa lori idile lori igbeyawo ju awon to je pe o jina die lo bo ti wa wu ka won yin close mo yin to bo ti wu ki won se to mo yin gege bi awon egbon yin gege bi awa buro gege bi iya tabi awon baba a gbodo loko laya ten gbo mi e gbodo alawo won ko wa in control ki won ki ko ke fi akoso le yin le won lowo apolopo mistake ti awon ti a se ninu igbeyawo loni niyan ni a n fi akoso ile wa a n fi le awon ebi wa gbọlọwọ ebi mama mi ni sebi baba mi ni sebi aburo mi ni sebi egbon mi ni nigbati oro olorun ni pe okunrin na yo fi baba ati iya re sile yo fara mu aya re won o di ara kan a family yin o gbodo dominate ile yin ti family ba ti n dominate igbeyawo to n dominate oko ati iyawo ti won ti te ton je pa won no wa ni ipa yin awon ni won control ile yen ah oko ile yen ko le gun sebu tere rara opopolopo ile lo ti darun nipa owo ile latodo eyin oko e je ki ke take note nkan ta so eyin okunrin eyin te je baba atoko ninu ile e moju se yin gege bi oko ninu ile e jo mu ro wa loruko Jesu e moju se yin gege bi oko ninu ile set boundaries e gbe gbendeke sile e je ki limitation wa e je ki boundary wa gege bi olori ile gege bi oko ninu ile to je olori tori pe ninu dile loni abi igbeyawo ti eni igbeyawo loni to ti di dile e ri pe family oko lo ma ni upper ground ju gbogbo wa na ni oko o kon se yan o se nkan to ruju awon idile oko lo ma ni owo to gaju ninu lori ebi abi lori loko laya abi ton se se igbeyawo abon ti wa nu igbeyawo to ra wa la ni awa la fe yawo family oko a ma claim pe awon la won fe yawo so nipa bayi eyin owo wa ku si owo ewo t'olorun fi so lori ile iwo to je baba ile to je oko please ma fi ma gbe ile re le awon ebi lowo ma gbe iyawo re le ebi re lowo ma so iyawo re di awa wife ma so iyawo re di eru ninu ile ma so di omo odo fun awon eniyan re ola ti wo gba fe oni ko je kon fi fun iyawo re ma gbe iyawo re le iya tabi baba lowo ma gbe le awon aburo tabi awon egbon e lowo e mo nkan ti oro olorun so ninu we first peter ni 3:7 oni be gege eyin oko oni e ma fi oye ba awon aya yin gbe that is the book of first peter 3:7 be gege eyin oko e ma fi oye ba awon aya yin gbe e ma fi ola fun aya bi ohun elo ti ko lagbara ati pelu bi ajumojogun ori ofe ye ki adura yin ko ma ba ni idena ntoro olorun so niyan okunrin ti o ba ti le ri ile re to ba ti da gbogbo eru po to bere fun ogbon ima ti o yo olorun that is what you need the wisdom the knowledge and the understanding of God to be able to set boundary ko le se tori wipe o gbodo gbe ebi re le yawo re lori bakan na o gbodo gbe iyawo re le ebi re lori o gbodo ni o gbodo balance you have to balance it and you cannot do it with your woman knowledge with your man knowledge you cannot do it with it you need the wisdom of God lati le set boundary ma gbe iyawo e ma so iyawo e dede kadura re ma ba need na be ni ko ma si gbe iyawo re le awon ebi re lori balance it in the wisdom of God ke ko yanju ninu ogbon olorun ipo to to si iyawo re ma fi fun iya re wala to nda opolopo leru loni niyan elomi o mo ipo to ye ki iyawo o mo ipo to ye ki iyawo re wa ipo to to si iyawo re ma gbe fun iya awon iya oko niyan for example oro ta nkan ta nso nigba kan o ma awon eyan so eh boya to oko bara moto ta lo ye ko joko siwaju ta lo ye ko joko seyin ti oko bara moto eni iyawo to fe o ni eyin legegi legejo according to the teaching of Jesus gege bi eko Jesus pe ikan niyin ibi to ba joko si ni iyawo re gbodo joko si aye iyawo re ni waju yen tori pe eyin megege eni owo otun re ni elejo si science ra yin ni waju elejo soro si ra yin ni waju o wrong ko wa ni ki iyawo re joko seyin ki iya re joko si waju o wrong I agbata ge iya iya oko lemi na ati o gba wa ta ge iya ipo to ye wa ni ya mo pe ta ba gbe moto kale won ma pe bi kan ni owner's corner owner's corner ni bi ti awon to ni moto n joko si ye e mo pe iya yin lo ni moto n lo ni eyin megeji ko joko si eyin ko ma fi emi ere gbadura fun eyin megeji ni waju bo se ye ko ri niyan ipo to ye ko wa ni iba se iya iyawo iba se iya oko iba se baba iyawo iba se baba oko owner's corner ni kan joko si iwa ti iyawo ele gogo ni waju moto tori pe to ba di te ba sun lale o le gbe ya re ko sun segbe re lori bed now e ma ipo to ibi to ye ki ipo to de to si ya ma gbe fun iyawo re oju se to ye ko se fun ya ma pati e je ka set eleun kini set boundary oluwa ran wa lowo ati wipe gege bi okunrin gbogbo awon nkan to ba sele laarin yin bi disagreement leni e ma settle laarin ara yin settle want anything laarin wa ti yawo re ma gbe oro family ma gbe oro wa ti yawo ko sa gbe le e wo nkan that is the act of immaturity nigba to ba ni yawo to wa gbe to sare lo papapa iwo nkan ti yawo mi se o ti dodo iya re o ti dodo egbon re o ti dodo aburo re o ti mature ninu marriage niyan e jo settle oro yin elega ele disagree to agree disagreement ni gbadọ to bring agreement ni olorun ran yin lowo e ma fi aye sile fun ebi lati je gaba lori ile yin bakan na iyawo moju se de gege bi iyawo and supporter of your husband e wo to nti oko re leyin moju se re je ki oko re ko bale lati le ri oju se re se ma ni oko re lara ninu ile ke ko le roju se se bi gege bi oko bibeli so fun wa ninu we proverb 31 yen oni verse 11 to 12 oni okan oko re gbekele lai beru be ni on ki yo se alai ni ere ise rere ni obirin na yo ma se fun ki se buburu ni ojo aye re gbogbo ma se buburu fun oko re ma se buburu fun awon eyan oko re jo awon yin mejeji ki se pe eni e ma wa e ma ma practice partiality ki oko ma so pe family mi nikan ni ma doju mo do ni ma toju ti yawo kan mi yawo na ma so pe ko si nkan kan to ko eni family oko ti enikan lo mo e ma fi aye gbadun kan bayi to ba ti fi aye gbadun kan bayi e n pe wahala ti ogun ni respect awon oko re yin iyawo yin iyawo te wa nule fun won ni owo ti won to ba ti e wa leni to ba se ohun ti o lodi tinu re o ba dun si oko re lo ko fun laye ko se atunse yen bibeli ni pe eyin aya e ma teriba fun awon oko yin to ba teriba fun oko re wa teriba fun gbogbo ebi re wa teriba fun egbon oko re aburo oko iya oko baba oko o ni ri won fin lai lai o gbadọ fi iwa irele ijo wa re ni patapata o ni ko bere fun lowo olorun ninu ogbon ati beru olorun adorn yourself with good character in the fear of God bere fun ogbon imoye olorun ninu beru olorun gbogbo asiri ile re dere awo obirin atete ma rojo potopo to nta ma so asiri ile re sita mo mo fe ah anti mi mi le se ki ma soro mi fun elomi to wa toko ba ti jo soro to bayi the next thing o lo sodo ya re niyan the next thing on lo sinu le won niyan gbogbo to gogo so ninu le to wa toko ejo pari lori bed atu gbogbo e kale gbogbo asiri le won ko sa asiri kankan ninu le won okan oko re ogbekele lai lai beru oko re gan o le trust e mo please bere fun ogbon olorun gege bi obinrin re ninu le bere fun ogbon olorun lati le fi to ile re lati le di pelu awon eyan ti ati ti oko to fi ni yayakuya to fi ni de obinrin buburu lord oko re ejo mo ro wa loruko lo ni won ba bi ta le so mo emi olorun a tun fun wa ni ori ofe a fun yin lodo ofe lati le gboju be lo awon lati di pe lawon audacity roku a tun ma so yin sugbon bi ta ti danu do loni leleyi toju ile re tokota ya yin e fi mo se opopo lati le awon egbon mi aburo mi bi ya mi egini lati le be se di pelu won e set boundary e ma gbe ara yin le e ma soro asiri e ma soro iya ma soro iyawo e jaku gaku lojo egba tabi aburo re e funra yin ni owo to peye ki alafia olorun ko le joba ninu ile yin ati pa be ni pa lori awon omo ti olorun fi fun yin oluwa ran wa lowo loruko jesu kristo e je ki n pe line jade fun number jade time wa ti lo 0913655 6952 line to wo bi niyan kile ri ba so si toni 0913655 6952 ba ti se le ni ipasepo e ti wole o
1: alafia fun mommy
0: alafia fun yin daddy o god bless you
1: sir daddy orin
0: be ni se un daddy
1: ni so gota fi kole kin so la fi n bebe
0: be ni
1: kini solomon se o bere ogun ati oye
0: be ni
1: la godo lohun la le se akoso awon eyan o
0: be
1: owo ko bere kokan
0: be ni
1: nkan to ye fun awa okun na ni ogun ati oye
0: bẹẹni
1: ah kọlọ ko fọlá ti lo wa ṣe
0: ami ami loruko jesus e ṣe daddy god bless you sir ogbon olorun imore ati oye re la nilo e ti wole o e ti wole
2: daddy sure lati ga odo ta
0: e ṣeun sir
2: e wo to lo da opolopo idilogun loni
0: bẹẹni
2: nibi ti yàwó àtọkọ tí wọn ti gbọ
0: ọmọ
2: ọkọ mọ ìṣẹlẹ tí ìyàwó àti lọ sọ fáwọn fámìlì
0: rẹ
2: ìṣẹlẹ tí àwọn ọkùnrin náà lábàmọ ní ọkọ ẹkọ àti ní ìyàwó lọ fáwọn òbí wa tí ó sì yẹ kó
0: rí bẹ
2: tí ó mọ bá wa sọ yìí ọrọ gidigidi ni o àwọn ọkùnrin obìnrin ká mú lò
0: àmì ẹ ṣeun sà ọlọrun fún alágbára láti lè mú lò act of maturity ni soro laarin oko ati yawo pa pa pa pa pa o ti gbe dodo ewun iyen okunrin mi o ti e mature ki sojo ori na npe ni maturity e ti wole o e ti wole aipe yen ti ja e ba sare mule kan si ke se age it's not the matter of age ohun ko ni maturity mentality eyan to ba ti wa mature ki se poju ori eyan mi dagba lojo ori ti o mo kini agba o le ba se aye wa e ti wole o
2: Hello, mo be kuro le.
0: E ṣeun sa.
2: Mo be
0: bere
2: question ni ma.
0: Ah, time papa. Ta ba le dan lo adan lo leyin tun yan.
2: Ijo dara ti iya oko tabi iya wo kan ma gbe odo omo won. E se se le bi awon obinrin to awon bi awon mo lo te se mari ti awon iya ti won ma.
0: God bless you daddy. Oro yin ti ye mi. E ṣeun be se ran mi letin. It's not good. Ko da. Nti o da oloruko meji. E a le gba pe mo time wa ti lo. Ṣugbọn je kin down kin treat question won. sheri iya oko lotito agbagbagbe baye so te yawo ba bimo ani iya oko wa se lojo jo mo se ton ko fi won sile pa pa julo awon ton ya se fe yawo elomi a fi oko ya mi won loko nile o awa keru won lo ti omo won okunrin tori po ti ni yawo e kon da ni e n da dile ru ni ko leto be ko leto be olohun ni se wa ni iya ta ma fa ta ma fun genu kakiri e je pe fi aye sile fun oro olohun ni pe yo fi baba ati iya re sile yo darapo mo aya re ni ako ya ya ya wa bi yoko wa si eru kuro mo ma ya kan a fi ya re baba ya ya wo ni o a wa fi baba yen le a wa lo joko ti omo esile oko iwa buruku ni koda rara rara ton ba ni ran lowo yin wa wa te ba de fe wa ni te ba fe a ni ka ma ki won e ki won ke tu fi won sile e fi won sile e je kon le gbegbe aye won laarin ara won oluwa ran wa lowo loruko jesu iya ti jesu bai ti da ki ah hello e ba se komo kan won time wa ti lo
3: yeah,
0: te ba fe gba iranse olu abi fe gba adura ago mesan si ago mokanla lola ni lori oke agbara te ba mo be pe mi leyin eto ma pe number mi jade ma juwe fun yin number mi ni 0070 3249 5016 0703245016 anu olorun ori ofe re koni fi wa sile loruko jesu amen.

Benny, eto ye jinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kan ni Diamond 8.7 FM ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every Sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan ake ogunyemi lati CAC oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi gemi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: kwa pe tori ise lo fi fe ton wonu gbe yawo tan ti o ni ponu jo ti o ni posu ti ise o bo
1: be ni ise le bo
0: tawon ton sise ti n ba sise so pe ise ji tan e ma lo le
1: o ta na niyan
0: okay se ti ise ba wa tan se gbe yawo na tan
1: ko ye ko tan
0: okay e mo te ba n toro iberu eh awon oju se ninu igbe yawo e koja akoko ma a tun so ile siwaju ati siwaju e koja akoko to ye ke mari o late marriage o da o bi o se da fokunrin ni o da fobirin o te ba je ngbadura pe o je won mo to ti wo 50 to ti mari igbawo lo je omo to wa to ba pada wa bi mo o emi o mo ironu temi ni o le yato o
1: omo a si to bi odun
0: odun me lo keyin o to
1: odun tabi ogun odun ko to
0: se somo omo ogun odun me lo ni si ti ba je pe se yahu lo le yan pe won je re
1: ayo yo lo primary yo lo secondary
0: yo ti e lo bi o ti e lo primary ti o lo ti o kaju secondary lo omo gan o todun me lo ko bi o to wi pe yes emi na se ta ti je omo
1: ngba ti o baba ti wo 50
0: ko to mari
1: ko to mari
0: plus 30
1: o
0: di 80 se eyan me lo lo wo 80 mo lo ni ti fi nku
1: iyen gan ni kan
0: ikan no so la fi ri opolopo to pe won si si omo sugbon ko si pe an do je omo o gbono wa nu ronu wa pe okay se ti mo fe so wo omo okay yes si so wo omo bere ni pe ka se gbeyawo yes okay ti mo ba bimo at what age lo ye ka wonu igbeyawo ta ba wo ngba yen ireti awon je omo da ti eyin ti ka tan gan lenu ngba elo minisin o je omo de nisin
1: kori
0: ogun ni mo nilo lo nje aro ogun lo nje osan aisan na mo bayo aisan ni fi je won mo ke sa lafia mo ti o si ye ko ri be awon na gbodo sise kan kari pe a beat awon kan ti o ni ya gbadu lojo ale tabi to ye pe ngba ti su omo ba jina a wa mo je ninu aisan ise se to olorun ojo ori o si duro
1: ko duro
0: e ma ja paro funra wa
1: ko duro
0: age will tell on you
1: beni
0: te ba se nkan to ireto ye keyan fodo sa elomi ni se o ti wo pension ejo ti retire re bi se owo pension ya se fe se eyan le ru eji se gan se owo salary so ka ati to omo meji meta money si
1: ko ka o
0: ka to wa so pe pension
1: pension pension te lo
0: so opolopo nisin ko wa ri owo to le to omo mo tori pe won ti koja akoko tan le saire ti salary o ba ti eto eyan le da ogbe inu
1: be ni
0: ko to wa woro ko sada sugbon ngba ti ojo ori ti tell on you ko to wonu gbe yawo ko sagbara mo
1: agbara o si
0: bukata lo si ti wa nle yi
1: o wa o
0: omo ti be wo university nisin baba ti le 70 of baba after 70 se won omo se wa bi o si wo university e ja ronu si everything must be well planned
1: eto
0: gbọdọ wa so eyin odo te nberu ojuse ninu igbeyawo ojuse ni te igbeyawo mu yan wonu ojuse iso yan dokunrin iso yan dobe that is why you become daddy you become mommy eh to ba nsa fun o le di mommy o le di daddy
1: o se tun de o fe de
0: and the more you are delayed the more you are wasting your life you are wasting the energy that to ma ran lowo to le invest to le mo ko invest inu gbe yawo ko le lase yori baba o po oro ikenu gan late marriage igba mi a mu ki eyan padanu igbadun ibasepo to wa laarin oko ataya elomi to baba to ti 50 to wa lo fe omo 25 o le ni problem
1: yo ni o
0: tori
1: agbara lati
0: se to
1: ko ya omo titi
0: yo wa la wa niye
1: yo boji gidi
0: opolopo awon ija mi e pari e pari at the end of the day pe to n daja le ni ko de tin tafile subsidize here imi o se subsidize
1: akilo fe fi subsidize
0: ni ah isabe en gbeto

0: ebi npa yan appetite eni ebi npa e wa ni joy konisuru konisuru wa mo jeun
1: ogudo jeun
0: that is another problem eja ronu awon to ronu nipa iran lowo ati ori ofi olorun won la ja won yi mo
1: be ni won
0: labi ayi mo ilekun anu olorun de nsi
1: be ni ayi mo gan
0: ki to ba wo pe o ri gba to ba ni se lowo odun wo lo to ni se lowo wa gangan se ka fi bere rin ajo
1: be ni
0: another problem oni iriri to buru lori ero alagbeka
1: be ni
0: bad information bad experience eje so fun awon kan wa te pe content creator ni won elomi oni bi kankan tin lo as if social media ba yo opolopo je tori opolopo te n wo te yin ro pe o to ni iro lasan ni o
1: iro
0: nti o sele won da create e won da fi photo back e won iro de ni
1: iro si ni
0: talo bi ba gbe itagbe le ro mi kale bayi e mo ro po o to ni ki si so to te ba wa wa die je na le ri pe fake o ti fi ba yi akoloko je elomi awa be ri pe ah to ba sele bayi ah to ba sele bayi ah to ba sele bayi opoloko drama ye isi opolo ni awon short drama ni si lori TikTok awon kan ma npe ni se prank abi prank it is so to won dey say bi eni pe o to e wa pada mo ri pe kini yi so to but ke to ri iroyin o ti wa lo pe e gbo n te yan so won dey foro si lenu bo ni o wa aworan aworan awolowo aworan asiko aworan muritala to wa lara owo mo lo se le mo soro o ati dola mo so pe wo a ma lu e o le bori mi o le se
1: aworan yen a ma soro
0: ise AI ni artificial intelligence e work ni abi je yin o se won de so po se awon mi ti wa gbagbo awon ti o ri arojin abi ni o loye ti o laju ti o tan je o pe si opolopo awon social media information se e gbo ti mo so baba o ti ba yi opolopo odo je awon o wa nsa nitori ibedu pe to ba lo ri bai fa ni bai to ba lo ri bai fa ni bai aye tenikan ko lo wa
1: be ni
0: o wa ye ti o le ni bad luck emi o yan bad luck be ni
1: o ni kan ruku lo wa ye ti e
0: o won wa favor olohun le favor ti e se be n gbadun ase bo n se lohun
1: be ni ayo mo
0: se bi won mo lohun ti awon ti o mo lohun ti o ba go astray ti o ba lo wonu wahala ya gbu ati e be ti won gba ye a wa ji ona bayo fun won to fi ni iriri be a lo so pe tori pe taye ni iriri bayi ko pe kan lo wa n beru pe ah nitori pe taye ti ni iriri be ayan mo papo se gbon ti ko papo ko si le papo
1: ko le papo ah ko le papo
0: olohun fa won kan se ja won kan lo awon kan ra anu ja gbagbo kan lo so inu awon to ra anu gba lo ye ki won kara re kun ile pe ko gbo iroyin lori ero ayelujara ko wa mo gbe e je so fi opolopo lo ti para re nisin iroyin ti o sele nisin ti o sele awon kan de gbe jade pe nibi bayi o nibi bayi o nkan bayi sele iro de ni agbodo so dada ikan ninu isoro mi to de ode loni ni ye ikan ninu wahala mi to de ode loni ni ye
1: bẹẹni
0: so ti a ba sora a wa koro wa sinu wahala ati idamu ti o soro lati bo ninu re lakoko ti o je idena fun wa lati gbe awon igbese to ye ka gbe ka ba tete debi ti olorun mu wa lo se bi onigbagbo lape wa
1: bẹẹni
0: bibeli so pe awa orin nipa riri
1: bẹẹni
0: se gbo
1: bẹẹni
0: The definition of faith in God in Christ is not all about what you see.
1: Benny.
0: But what you don't see and you believe that this thing can happen.
1: Benny.
0: So all a buru fa won kan sugbon emi ti gbagbo pe ko le buru fun mi ko si ni buru fun mi tori mo gbagbo mo si sin olorun mo si gbeke mi le Jesu ko wa le ri fun mi bo se nri fawon ni aye
1: o le ri be
0: emi o gbegun egun o si le je pe mi tori pe a ti kan egun mi ma gbelebu pelu Kristi
1: o si tin ni o pari
0: isoro menu e sora fun awon iroyin te n gbo lori ero alagbe ka yin eyin odo boje o di olona o ti le logbo odun bayi o ti mo bi odo gba gbe oro re gba
1: ko ti mo
0: o on procrastinate on sun ojo awon iserere siwaju
1: ko ti mo
0: boje o peju
1: ko mo o
0: omo mi ri jo ti mo bi o ti odagba lo at 35 jo ti serious loro bi ti o setu si lati 35 to ba wo 40 si o ti ni wo menopause to ba pada wa wole okan ibanuje o tun wa kun wahala to nbe le to ti create ki de se to olorun be
1: ma ti hospital ko di hospital me
0: ki se to olorun be owo ti o si ni se wa mo wa lati do olomo
1: be ni
0: soro eyin odo then another problem to fa delay of marriage iberu lori eni ti o tona lati fe
1: be ni asiyan ran
0: eh ki sa siyan elomi ani ko ti ni ko ti yan nkankan
1: okay
0: ko ti ati ri mo ewo ni oyan sai bosa
1: ko ti yan kankan
0: eh sari ngba ba de ipele mi lori eko ni ojo waju a so pe lori kini igbeyawo gan dale lori
1: beni
0: I will bring the point ori dudu ori pupa ori kukuru ori gugun ore to sara ori terere ore to peji
1: beni
0: ore to gbon
1: beni
0: ore to go
1: beni
0: ore to kawe ore to ko si owo
1: beni
0: o ti ere ti o ko si owo
1: beni
0: okay ewo to so wo ewo lo wa fe yan eya sa si ni fun yin nigbati eyan ti je eso ninu ogbe edeni there is nobody in this life including pastor Eke Ogunyemi that is speaking to you no one perfect you are looking for perfect man or perfect lady ko si bi o ti ri laye
1: there is no perfection in human being
0: ko ti e si
1: ko si we are all perfect
0: yes wi pe ko si eni pipe
1: ko si o
0: olorun nikan lo pe
1: be ni olorun nikan ni
0: a eniyan o pe
1: a o pe
0: baba nwa oko to pe to fi ku o le roko fe
1: ngbo lo ti fe ri
0: tori o nberu
1: be ni
0: eni to tona lati fe iwo lo joko lo pinu pe mo fe se igbeyawo se ngbo ba denu re irin ajo teyin o ti bere eyan ti mo ibi ikorita ti o ti o kan
1: be ni
0: o do ta wonu e o le so bo se jin
1: be ni
0: baba ibi ti awon eyan gbadọ ronu sin olohun ni mo satileyin ti mo seran lọnu gba to ba gbe igbese bi ope a wa so ope ti e di ogbon a so ilagbara re di agbara a so inimo re di imo a so iloye re di oye anu olorun wa farahan
1: be ni to ba gbe igbese
0: bibele so oke enu to ri aya
1: ori aya olu
0: aya fe
1: ohun rere lori o
0: aha oroju rere olorun e kilo de to bere fun oju rere olorun how long no ma wait e je sasiri kan fun yin mo ri awon kan lati kekere e ri pe bi awon to mo je alakesi awon mo kan ojo mo rin ojo mo rin okunrin ajo rin ojo mo rin won ni fi ara won boya lati school boya ladugbo won jo mo se gogo gogo po gogo jo mo ki se pe won do rin ese o
1: eh be ni
0: but koni si pe ki okun lo jo pe mo fe fe o oju re enikan si wa from nowhere ha de fe omo benin lo mo ti riru re to pa o
1: o to iyan cha o wa yi
0: nigba to ba mura eni yo si to ko ipa to po ni bi marriage tori pe ore ni won nigba ti ore re lo sota re lo fe fe you allow your friend to go to take away from you awa ni o ti me ni to tona to fe gbo lo mo awa fo ni sam ko mo ka sam ko le lala o si lala ri eni kankan ala ni olorun fi yan aya fun yan ni da si olorun fa la yan aya fun nu bibeli so fun mi abi baba o gbon ti mo nso awon ijo kan wa pe jo won oba ti ri loju ala won ni olohun ti soro ah o tore eje omo ti 40 bayan ti
1: be ni
0: o si ni ko duo de iran so si yin
1: o
0: pe lori ese re
1: o lo 50
0: o ba fi awon eko eko igba lo de eko di to fi bayi e be le lo pa so yin se photo no fi ri yawo re let me tell you iberaga ko am a typical example mi o ti e mo lo nigba ti mo yan yawo se gbo I was 12 years old timothy penuru gbe yawo ti mo fe ni mo penu omo ilu ti mo fe fe that is number 1 mi o ti mo omo odun mejila ni mi mo penu wi pe mi o ni na yawo ti mo ba fe laye mi tori pe mi o mo ye igba ti baba mi na mama mi be ni sir
1: baba re
0: be ni sir mi o le ka iye igba baba mi o na mi ri
1: o si na o si na
0: o ro pe won fi se won le wa ni bi eni pe go ti abalaye ni ari na dadi wa tan fe mesan ari na dadi wa tan fe meje
1: won se ma na awon won yen
0: ba mi ni o fe yawo lo titi oni kan atabo
1: kilode
0: yawo kan atabo ba mi ni
1: won ma ni yawo kan abo
0: won ma ni
1: ba o na se ni yawo kan abo
0: ti
1: a le la si a le lo si se ke
0: ke sa le ke sa le
1: eh o fe iya re
0: o si supo kan opo egbon yawo egbon re
1: eh ijabo nu
0: abonu
1: o ti di yawo re o ti di yawo na
0: okay so se wa ri ti mo so ni pe iya ti baba mi fi nje mama mi on lo le mi kuro lodo won mo ko ri baba mi pe without no later mo ri pe assassin tori eni to sise yen ninu awon aburo baba mi o jewo fun mi
1: pe on lo nse come on nara
0: wo
1: o fe ki iya o ku lodo baba re ni
0: olohun fe yan iya mi lale
1: okay okay
0: o fure nu abara aburo baba mi lo fi so fun mi
1: okay
0: tori mama mi jare wa o si ni yawo meje
1: se ni to fe yan
0: beni mama mi ba so pe
1: kilo le
0: to yen
1: nkan buruku
0: pe bi adie won se po wo yen oni bi kene kan o ba se oni moni mama mi ni o wa so fun pe won tori mama mi tori mo lo bere lowo mama mi ni ta lo so be mo ni aburo ba mi lo so fun mi baba igaga lo so fun mi oni mama mi so fun pe se won mo supo alaye ni
1: o wa ise yen o di gba ti alaye yen ba lo to ba ku
0: iyen lo si okun fa idamu baba mi okay mo ni mo fe be so ni rara ma jogun re o si lo se se ibi fun baba mi odun meta baba mi o le rin aburo won lo si se yen o enu e lo fi so fun mi o
1: se stroke lo ni
0: o ko ja stroke an pe kini yen ni an pe ni ipade o lo na ogun kan sile an pe ni ipade toju o ti oro si ti eni o ba ko lu kini yen towo tese bayi ni o ka wurukuru bayi ko ni le na mo ayé ò ní mú wa
1: ami
0: but ọlọ́run tí mo ń ṣe àánú ó fi ìṣòro yẹn sí okun ìtúsílẹ̀ bàbá mi ó dẹ̀ tú bàbá mi sílẹ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta
1: ṣé ó sì wá gba ìyá rẹ̀ yẹn lọ́wọ́
0: bàbá tí báyìí bàbá mi ò kú ìyá mi ò sì gbà fún ṣùgbọ́n ìdààmú ọdún mẹ́ta yẹn bàbá mi gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá rẹ̀ ta bẹ́ẹ̀ ti ń wá ìtọ́jú káàkiri ẹ jẹ́ ń padà wọlé so ọ̀ọ́yẹ́ kẹ́mi pinnu pé I will never kí n gbé ọwọ́ mi sókè báyìí lu obìnrin tí n bá fẹ́ I was 12 years
1: old
0: ìkẹta tí mo tún pinnu ni pé ẹni tí ọba kọlà mi ò lè fẹ́ mi ò mọ so gbogbo àwọn ọmọbìnrin tí mo bá pàdé láyé kí n tó fẹ ìyàwó mi mo dà mi ò lè fẹ yín
1: torí kéde
0: kọlà àwọn àwò pé kìló mi kọlà kìló mi
1: òótọ́ sẹ ni kìló mi
0: kọlà mi ò lẹ tó bá kọlà mo fẹ fẹ mo sì dúró lórí ìpinnu
1: yẹn
0: nínú ìpinnu mi lọ́lọ́run ti fún mi ní ẹni tó tọ̀nà tí mo fẹ baba
1: o sì wá rẹni tó kọlà
0: ìyàwó mi kọ́ la àbàjá Meta oro meta bule.
1: Ṣugbọn ko peji ko se ko peji.
0: Mi o weleji. Tori mo wo pe kini o le sa. Ironu mi re baba o, o le lodi si telo mi o. Mo wo pe in ti o le salaro obirin e wa mo salaro obirin but you like carry o le pare.
1: Akoyi pare.
0: That is why ami o mo pe emi Olorun lo sise lo. Even nigba ti mi o mo ti mi o ti mo Olorun. Olorun ti sise ninu mi. Mi o mo pe ifi ami ororo ran Olorun be ninu aye mi. I thank God for today and I glorify the name of the Lord.
1: Mete tanye lo si han lara eni to fe.
0: Beni. Mo de so fun ya mo pe to fi ta fi jo pari rin ajo mi o ni gbowo mi soke luo. To ba de se ni argument ma da ke fun. Ko mo ba yori se pe mo binu mo gbowo soke lati.
1: Bede. O to ni.
0: Ba se jo rin nu. Titi di oni oloni. And by the grace of God. Ni ajo ye ti je de. Be yawo mi se gbe yawo 40 years.
1: Adupe lowo no.
0: Baba gbogbo eyin odo te ngo wa the more you are to fi nberu eni to tona eni to tona eni to tona mo pe lori iduro olorun mo sise pelu ipinu okan eniyan ati iduro sise okan eniyan
1: be ni ma pe lori
0: be ni sir
1: ma pe lori
0: mi e to ti feran re to ti wa laye ka ja ti jo nba kekere boyi
1: ma pe lori
0: mi jo mu ku olodo re e ti jo understand ara yin ejo nje ejo mo ejo wole oni pe olorun ti fowo si we emi o so pe olorun fowo si emi o mo bi kalam to olorun fi ko fun o to ba wa mu eyan re ore re ku o legbe re tan a je pe amugo lo fe ko ni da o
1: eni ti wo re ti mo wa ara yin
0: lati kekere
1: e mo wa re
0: be ni
1: o mo iwa ti
0: o mo wa re e mo yo lo ti so opolopo rere be na o si du olori pe oluwa jo tani kin fe talotona kin fe emi oni ke lo fe o but ronu si number another point to je isoro igogun ti awon obi kan lati fe fi dandan jeje omo isoro menu to tun dile
1: ki awon obi ma gogun ti omo won
0: be ni lati
1: fe o ye ko ti le iyawo abi ko ti fe oko
0: omo birin mi so fun afesona re pe ton ba fe otan o salary o mama n lo ton ni we o ohun ni baba mo mama n lo lo mo ko salary fun iriri mo so fun yen so mo bere ti setan marriage so ti setan
1: ah
0: a lo do ore wa kan fe fe yawo a wa debe
1: ki lo sele
0: yo ba so pe oju je ba ni kale eyin baba wa le pa lowo
1: be ni
0: Abadebe omo benin ba lo introduce wa si mama ibere akoko ni pe se wa le si omo mi eko yen ni so ma le si
1: ti sisin ba o
0: ko je ewo oko woni ewo ni ninu won ma to re mi ni ma se wa le si
1: iru sisin bawo
0: ani mi o ma se mo wa mo ni
1: ah e se bi
0: ani a lo fun introduction
1: e se bi eyin ni mo so fun ibere
0: se mi ni mo wa bere pe la kun ru sisin wo mo baba yan lo ode emi ni ke wa lo ba sise re je ki temi ju pe ki
1: ko da
0: e wa ma bere pe la kun sisin bo se mi ni mo
1: o ye ko na alara ko le soro pe sisin be bawo mami
0: boye mo awon mama kan boye mo awon mama kan
1: awon mama eko
0: awon mama lo rin ko
1: eh lo rin to wa
0: awon mama fa nko
1: ah
0: awon mama ku rin ko baba
1: eh
0: mo ni osi
1: eh awon mama
0: e pe ba wole won wole oro awon to pe nko ikeji ti mo ri lojo ye baba se mo haru pe ah se bi daddy le ni pe kire ba na wa joko baba na wa joko pa lo gba ti mama de lo ni ewo le yin se bi baba oya e lo si sitting room yin
1: se baba
0: baba mo beri ta
1: baba iyawo yen
0: olo ba ngo awon ore mama yen na joko ta won le baba ku o ah e lo du mare ngo ori radio mo wa
1: ah
0: mo de so for re
1: baba je
0: re mo ni mo wo ti bi omo e ti eh
1: ki soko ni ki sori
0: mi le go
1: eh
0: ah ai kese bodu
1: ah one fa
0: a se gbe yawo alarede o a se gbe yawo alarinrin o
1: o papa se yawo
0: bi yawo na ai fe yen po
1: ah o ko
0: ore wa ni se bi se yawo nfe fe se bo mo ni baba
1: eh o to se ni o eya
0: mo nigba ti omo
1: fe omo eya no
0: bu yo se ni o se fe o
1: ni o se eh
0: na mo ya gbogbo eyan odo e ni sagba pa ti ya gba na buruko ato mo buruko ko ni
1: le yi ga ma fe meje
0: baba nkan ru ti mo so iri o
1: kini
0: agba ko ni o
1: eh
0: gbogbo eyin te gbo mi atemi ati gbogbo a ni kan o
1: ami olo ma ja ka
0: sari ta ba nsoro ngba mi opolopo ro tan so igan o agbodo si awon iriri
1: be ni
0: lomo iba asegbe yawo tan osu kini koko salary lo
1: koko salary yen lo
0: so si fonu koko si eh
1: okay
0: osu keji koko salary lo
1: eh
0: ni aba nawo lomo ba ntole yawo
1: o nawo
0: eh
1: se yawo lo wa nawo o na soko
0: ko na soko omo re lona si
1: eh omo re lona si
0: yawo re si tole
1: ah
0: e mo to se kan e po mo tole I so ti pampas yoran ni
1: eh be ni oni o gba lara ko ni mo gba ti itoye n jade
0: to
1: ah
0: yawo ba si tole
1: ah
0: o gba ti pamara gba ti abatun lo ore ba mummy ba lo sele si yawo mi re se mi o so fun e pe se o le sin
1: eh
0: oni iwa ti yawo re ni kejo wa
1: ah
0: abatun jolo
1: eh e ton ba won lo na
0: ah ore se mo le fi le pelu gbogbo soro yen
1: okay
0: agbadu emi ti fe e bo
1: okay
0: ah e gbo eyin odo e ni si oja ra o eyin daddy mummy tan go wa nu le omo yin o ni si le ya ah seri koro loko mi lorun ki boro re ise boboro
1: ki rorun bo
0: laba ton lo doni yawo re na lo joko e ti fe ye wa ko yawo nle o kini mo so fun e day one se mi so fun e pe salary I invest on you ta lo na salary no e mejeji to wa gba salary to wa dele to ko iwo o le ronu koke e da owo yen meji ke ko kan fun du mami yin mi o kan ri o
1: o tun so yen loju awon mejeji
0: loju e ma wa ni wa emi lo
1: si je keta
0: emi ni best man
1: eh pele
0: olohun o sa e bi ti
1: olohun
0: ngba ta le ri control mo
1: eh kini wa sele
0: an pada tuka
1: won tuka
0: oni afichi banko sala gba to ti wa bere pe ko sala re lori na e ko wa ni se pe wa mo wa gbe fun mi o
1: gbogbo salary to ba gba
0: emi mo tona o
1: lai mu popo lori lai na popo lori re
0: se mo so fun e pe mo fe to e mo de wa se fun e
1: eh
0: eni e ma je nda ko oga kan ni ninu awon ti won di mo sin local government mo ni olomo bere nigba ti mo so
1: se ni eko
0: be ni sa
1: ah
0: oju mi ri o
1: ah oju ri le
0: mama yen fe se kini ibi ti mo ti lo ni ye o o gbogun ti omo yen o fe fi ti pa ti pa dandan je ngo mo ti mo ti ya ku o lori
1: irinu
0: o
1: be ni
0: egbo e bere ni sin e wa je n bere igba wo Genesis 30:30
1: igba wo le mi o pese fun ile mi
0: pelu bo se ri oro aji oda yes agba be o ni se lowe yes agba be abi oye yin but gbogbo eyin te n be te tun tore pepe ni eje ji o ni se lowo igba wo lo wa pese ti wona o ku na beru iseru ti wona o gba ninu aye ara re agbo se n gbe lodo ore re to n ti bi mo meji to n ba ko mo ti e lo school so ti olorun abo ronu debe to so ra re do modo lodo anti re nigba ji je pe o ti rojo lori lati mari mi abi
1: ti omo re re si won pe eni
0: broda oro aje oda lo to iwo na wa fi nsole abi o so ra re di nani ojo won lo apese fun le re ilu oda you are not creative you don't go extra mile ojo wa yin odo eje yo yin osi na be ran bi kan e ma gba fawe flat e ma gba roof se pa lonu fun face man face you omo mi ni to wa ti ni o wo le gbe face man face you come lo ki se yawo e olorun yan fun o e to olorun ba yan fun o koda ko da gbe nu agolo milk ni yo bo gbe be
1: awon yan ko fe ki won ma si ri won ni oni o tin fi so pe awo
0: eje yara so ikan isi
1: ki le to fe so
0: igbe kale owo ori to ju agbara oko yawo lo ara n to fa di le nu o ti o je ko mo yin
1: be ni
0: o la ko bi wa se aye ogborun omo gbono aye ogborun omo o lo mu ki omo yin ori ta n pe ni marriage delay and marriage disappointment elomeji ba omo kunrin bi mejo pade ko wa si kankan to lo yan nu mejejo
1: tori
0: esa baba a mo ti se introduction ninu ise iran se yi to ti se introduction official marriage introduction mo mi mo o ton ta canopy to ye pe awon ton ta canopy ko na pada fera won leka
1: tori kini
0: omo kunrin sa kunrin sa
1: ah kilode
0: igba kan gbe engagement list de
1: eh
0: sayo bi ba fe komo ti go marry ninu ran ta wa yi
1: ko san 500,000 lori lo owo
0: awon obi kan o duro pe oko omo won oni ogbe eru ayeye inawo and I don't see it in the Bible
1: oko
0: omo binu o tun ni baba itunde lo ninu o
1: o
0: tun gbe so ku so re de
1: oko omo won
0: to ba ko gbogbo elis apodosi meji ekini kan meji eko ki megba ekini kan megba bi awon gbo
1: elomiran ani kan tun gbe lede wa
0: gbeni eri to wa sirowo e mo yo tan te lede kan ni sin ni
1: o ga o
0: to ma ta mo lu ni 600 to kere ju ni 600 ta ba ya bi half a million to ma ta ni 300,000 tẹwa ni ko gbe malu wa tẹwa ni ko tun gbe lede kan si mo yan tan telede ni elede gan fe won ju malu lo na
1: wa si gba ko rice meji
0: mo yan ta ko rice ni o de lo ise ewo lomo tin tin ni lowo ise ewo ati lo se inawo mi bi kan lojo pe engagement na ba ni kini o pe won gbe we gboro asan gan tin ni copy ti won lowo ẹrù bà mí o àwọn nǹkan sọ̀rọ̀ dáradára
1: àwọn òbí wọ̀nyẹn
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: òbí ìyàwó
0: ìlú mi ilé ọba lẹ́ẹ̀tìlọ́gbọ̀n engagement list
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: àtìlẹ̀ kábíyèsí ìlú náà ti
1: fún
0: ìlú àṣà ẹ má bínú o
1: kàṣàkàṣà
0: where do you find that in the bible
1: kò sí ní ìlú àṣà tí wọ́n nìyẹn
0: where
1: àṣà ìlú wọn
0: ok ó ti wọ́n ń kọ́ ní burúkú báwọn ọmọ báyìí ẹ lọ àjọ ọ̀sẹ̀ dada ni kọ́ ni pé tí bàbá ìyàwó bàbá ọkọ bá ti sọ pé àfọwọ́sí ẹ lọ fẹ́ra yín the edison wia in the bible ta ti ni pé wọ́n ṣe engagement ẹ sọ fún mi bọ́bá wà
1: èyí
0: tẹ gbójú alọ tẹ nímọ̀ jù alọ tell me where is it tọkọ ìyàwó ti jókòó tọ́ ti ta kanopi tọ́ ti ń ṣe patí tọ́ ti ń pelíìsì orógbó mẹ́wàá obi mẹwa ẹsùn mẹẹdógún bẹẹ bá wà ẹ sọ fún mi ká wá sọ yòówó dáórì ọjọ náà kẹjẹ kagbọ what is not biblical is not biblical it is culture but ẹ lọ reduce culture yẹn ká yí àwọn ọmọ yín ọmọ bàjẹ ìbànújẹ ló jẹ kí ọmọ yín obìnrin ó ti pé 30-35 nù lẹyìn 40 kọmọ lọkọ ìtàn sáfún ìtàn fún àmúbọ ló má múbọ àmúbọ kọ. Mo ti ń sá fún
1: un.
0: Ọmọkùnrin yẹn fẹ́ràn rẹ̀. ejo ni lodun meta the end of 3 years o ja ole o ti ri pe ti leyin ile eh gbon ti mo so a ti ri bi a ti lo bi igbeyawo ngba to de bi kan tan lo ku kankan ni egbon ko binu pe oya lo mo da gbogbo kini e pada sinu moto ta ba ri eto ku ya nbo
1: wa embo
0: ngba tan ni dandan na ti o ba pe awon oni a ni se gbagbeyawo a ti ri bi oko yawo ti ogbon wo lo won lo to pe ago mewa le la to de be ngba ba de be ni 10 abi oye la ba ni he lo mo le de ah yo go drop lo mu wa le o
1: be ni o drop
0: ah ba roko yawo o drop ni o ibolode
1: o drop ba ya se bo wa won eyan o tuka won won lo le won
0: o ga lu kutuka
1: ah won o tuka ah kile kilo kilo le to be
0: o dijo keji alaba to oko yawo ni e moto to nche fi ko awon eru si o wa loju ona awon ori se ni le fi mo a lo sosi o to ru to elomi na lagbari
1: be de o lagbari
0: o ti mo ya to o ohun le je komo yo bo mo nlowo kan jo se tokotaya de sin o
1: eh
0: baba e je si oju oko
1: e je si oju
0: ele yi ti ani da da gba bra bo e ti ri o bo e ti ri o
1: eh
0: emi o ni e ma gba o
1: eh se mo pe Abraham ran enikan lo
0: oran so o fun dauri eniyan lo mu ebun won o ti pe ijoko
1: eh be ni
0: nigbati o pon omi fun to mu
1: eh
0: ti o de fun awon eran re ni omi
1: be ni
0: ko e mo baba lo ti mu awon ebun to fun e lo ka bi be ni that is not bright price. It's not bright price.
1: Eh je ka duro ni na.
0: Ba ti se loni.
1: E ja duro ni.
0: Ko ni emi o mo be se se ni ko church yin but o ti nle awon eyan sa.
1: O le won sa.
0: Ko lo mo bu ku fi ko se se nbe.
1: Ko se se o.
0: Mi o so pe I don't go against it, I don't kick against it. Emi na se fa mo, emi na se fa won okunrin mo se fa won omo benin.
1: Be ni.
0: But any ti o lagbara re mo mo ipa ti mo ko omo kunrin mi ni o do pe ko gbogbo eru ti o ba ti le gbe ko fe yawo
1: be ni
0: se fe tani
1: be ni eh ta ba de ni keni ti o ni ibere to fe bere lowo wa nitori pe akoko wa ti lo ku ma sha lai pe wa sori ero yi
0: 091 036 36 55 55 69 69 52 52
1: eh ka duro bayi ni loni titi di ojo mejo loni
0: elu ati wole oruko yin ati bi ti ati pe
1: alaafia fun
0: baba godwin
1: lati mubo
0: kini bere yin baba
2: atowo da ori kiri si lo po ni mari e gbe o se so
1: beni
2: atowo da jo si ni beni emi no mo so wo ni book class ibi to ba wa ni beni ele ibi le yi ati bayi e ti ayu abu yawo o ki gba ja o pe gedo ni eta the only thing she mo so want that e je ka wa fi si program wa tani church ka be some of fish be ni bo no wa beni let le reduce gbo tension e fa omo wa very important
0: thank you baba
2: beni
0: thank you
1: sir ese o adupe adupe baba godwin
0: register wo na lo lojo na
1: ile bi
0: alifa wo lo so
1: won ibi tan ti se reception gan papa
0: hello e ti wole oruko yin ati
2: jetu hello
0: oluwa sir oluwa sir oruko yin ami
2: oruko mi ni oluwa lati aliara
0: okay
1: awon sir
2: bere mi ni pe ejo kini iyato to wa laarin ipinu ati ileri
0: iyato wa ninu ipinu ati ileri ileri ni adeun ti eyan se fun enikan tabi pelu enikan
1: be ni
0: ipinunun ti enikan fun ara re se fun ara re
1: be ni pe nkan ba ilu
0: mo ma se iyen iduro enikan pasan
1: ki se
0: iyen se ileri elo e ti wole oruko yin ati bi te ti pe
2: ya yo dara fun yin o baba
0: ami ateyin na o
2: ohun to se pataki en to so for e tadi bayo adegbega
0: okay sir
2: ni odo en to se pataki ni pe la koko ka fi sinu kristi ki ipilẹ rẹ o jẹ o wa biblical ka si mo fi adura ara awọn ọmọ wa lọwọ tẹkọlu to tun wa nbẹ ni pe ka bi ọlọrun ka sponsor awọn ọmọ wa educationally academy kan dẹ niṣẹ lọwọ kawa ma gbadura fun wa ka fi adura bere gan especially part the financial aspect and spiritual aspect olorun de se yanu o ni pe opolopo awon ma mi ti ni bad mentors or advisors ninu awon bad mentors ye we have many pastors and ni awon opolopo mi tan jamu oni se pe won misuse opolopo awon mo
1: beni
2: je pe won lo gbo awon mo mi ta awon mo mi ta awon mo yo de ru pe boya nkan daada ni won se fun won o ni ma ti ta koko won fi lo awon obi ni ka ka runu ka ti olorun aye oni je ka won aye ologo mo wa
1: amen
2: baba adura wa yo de yo dara fun baba
1: amen sase sase
0: agbara ojo ni po ni wole o le oni ni
1: oni le ni oni gba fun o
0: ya probably see afia si life awon mo wa e se ni baje elo e ti wole oruko ya ti ti pe elo e ti wole o elo ah ya ti ja o ipe ti po leju opo na ni
1: o ti ja
0: po loju opo yen elo e ti wole hello e ti wole oruko yin ati bitete pe
2: hello sir
0: hello e ti wole oruko yin sir
1: ati bitete n pe
2: oruko mi ni da ba buri
0: okay I'm going yin sir
2: awu mu go tell you e ko gidi le nko wa sugar carry igbe ti ni to ati ti ni ni ajo won se igbe ta ni yi awon pa ni bi goro ko si wa la gogo ko ton se le awon na ti lo balis kini kan to je pe awon baba yawo so fun wa pe won ba se awon ile awon meleju wa won se kan ti a be ko di ti ti won je eh ti le ko di be a se kind life
0: e se
1: ah
0: like ni o da o ti ja o
1: o ti ja
0: hello o ti ja ah o ti ja o
1: ti ja
0: baba ti o ye ko ri be bayi ti a wa so di be nko bayi
1: a ti so di be
0: eh eh o si a ti nko bayi awon mo e ja ronu si ale tun si ale ajos hello e ti wole oruko yin ati bi ti pe
2: e ka le sa o
0: e ka le oruko yin ati bi ti pe
2: aladun ni sola loruko mi lati airport
0: okay I'm going yin sir
2: se ale yo ata kuro ninu esin ni
0: e gbo baba omode lemi agbade ni
2: ata ta le yo ku onu esin e wo ko sinu bi bi pe se yo do bale ki baba ki ya re
0: bowo fun baba ati
1: ya re bowo fun baba ati ya re so wa nbe sa
0: bowo fun baba ati ya re hello sir bowo fun baba ati ya re
2: to do bale eyan le duro ko bowo fun won
1: ah
0: okay
1: it's okay
0: ni loyinbo
2: eh eh ti bala ja bi asa wa ni yoruba a le do bale
1: okay
2: ara ipo wonu
0: okay
2: eh ti bala ja bi kan dana
0: okay
2: e wa le yo kuro
0: ani e yo kuro
1: won o so pe kan yo kuro bayi
0: a so pe e yo kuro won
1: ni o ti po ju ka diku
0: eni ti o kan lo mo awon mo ni amubo an so nipa awon to n sele bayi to n se idena ehn so it is a bad decision eni kokan ni ani a se ya yo kuro awon ti o fi omo ti won hello sir awon kan fi omo ti won won pe ni won fi se sara ki se pe won fi se sara ba won but won ko gbogbo awon kan to mo yen ni lo won de tun ko fun fi ronun re le oko se iru awon obi yen o ye ko wa ni sa fe ta omo ni eh government list ti 2 million ogbe hello e ti wole oruko yin ati bi te ti pe
2: ayo ran ko te ni soro lati baba
0: o ti dara fun yin o
1: dara fun yin ayo repete
2: olorun o gbo omo to yin lagbara o
1: amen
2: awon nkan temi ri ta tun gbodo fi kun ni pe obi gbodo se niwon tun won si
1: okay e se
2: ko ma je pe yin o le yin o to yin o fi di omo lowo
1: okay
2: tabi ni o fi di eru ti o ni tumo tabi to wuwo boya le oko omo lori tabi ile kini kan o ye ka fowo fun obi bibeli gan fowo si
0: dada niyan yin so bi nikan gbogbo en to ati en to ju nilo ati en ta ju lo
1: e ni ka bo fun
0: wa respect is
1: respect
0: so
1: ka
0: eh eh se njare if come on Camille. Hello.
3: E
0: kale sa.
3: No da fun ayin baba mi te wa le.
1: E se wa da fo.
0: Atenyin na.
3: Mi o light. O light na se ki lo so wa lati ga mari. I am Muslim.
0: Thank you
3: baba. O te so yin. E din le kan si yin.
0: Okay.
3: Ba ti yan ba le fi oma. Ti baba re ba ku abi ya re ku kan ni ke ara malu. Eyan ti yan je oko re gangan baba yan ku gan yin ni rewu re.
1: Mm.
3: Mm. E o re ni. Ben, I feel like better. I must be about it. I can't hear you. I
0: say,
3: but I'm Baba. Ben, I saw and do me any Baba to be and only one or one only. Baba didn't call him a law and in 20. Eyu baba won to ba ikun o ni nkan ta ma gbadun yin ti baba mo fi mi la wa a gbadun yin baba olohun je yin na gbadun ara yin
1: amen amen amen amen
0: thank you
1: ese yo da fun yin
0: come on ma wo le ni ibujoko awa na o le ri ka ayo o wa fun wa o to ma wa nu le omo re ti pe 40 ko ti mu ya wale o ti pe 45 mu ya wale it ko normal o ko normal o yagba pe kan se last caller for today
1: yes
3: e kuro le sir
0: e kuro le ori ko lati bi te ti pe
3: o sir wale lati of garage
0: okay am going mr wale
3: allah wa pelu yin sir
0: amen
3: amen yin ogun
1: amen amen
0: amen
3: awon nkan te nko wa yi eni ba le gba ko gba
1: okay
3: bo polopo mo n gba oro so di nkan to kan ya yin nkan to mo ya yin lenu nkan ti o ba pay fun be kunu abi kini nkan kan awon to ba lowo tan le so million million e ku ni kan mo se
1: be ni o wa so be o
0: o ti ja eh o ti
1: ja eja duro ba ni lati duro loni eh gbogbo oro ti a gbo yi opin re nko
0: na ni pe ka beru olorun ka si pa ofin re mo tori eyin ni fun gbogbo eniyan oluwa o mo olukuluku ise wa
1: se wa si jajo e iba se
0: rere
1: tabi
0: buburu
1: e beru oluwa o e gbo nkan ti awon ewe mi mo ba wa so ke si tele ni ni ati duro ti abari enikeni ti o ni awon ibere to ta koko to ti fe bi lowo wa ko ma se lai pe wa to
0: leyin eto yi
1: leyin eto ni o ki se ti a fin pe wa ni
0: ori ero yi o
1: 08055584 20206 ati 08035030321 94 a fi ope fun olorun nitori po tun ba wa se eto ni a se ni igbagbo ati daniloju pe yo ton dara po pelu wa nigba ti abawa si ati se eto ti ojo mejo loni be na la se dupe lowo iranse olorun ta pe wa sori ete ni olusaguta ak oguyemi
0: agba
1: aladua pe oluwa yo ti wa ma fi ogbon kun ogbon yin yo fi oye ku oye yin
0: ami o
1: e ku atotonu lataro
0: thank you baba
1: ka to bere ka to lo ka to dagbere fun won lori ero pe aha lo le wa e gbadura fun gbogbo
0: olorun to lorun ati aye John Beth Foundation lo nlo lati gbe owo Moses oke lori eto yi
1: be ni
0: oluwa mojo won jabo
1: amen
0: ile se diamond ni o tin gbo un si afefe oluwa mojo le se odaru
1: amen
0: awon olowo bo ti won engineer wa gbogbo loruko baba eni nda lo party
1: amen
0: o palase ugoke
1: amen
0: baba emi yin ogun
1: amen
0: gbogbo yin te pe wa loni olowo busa ko yin
1: amen o
0: eni salai ni orere
1: amen
0: ojo mejo pade ayo orilede ko rorun
1: amen
0: kalafia joba
1: amen
0: ilu iko mo daru
1: amen
0: ipile iko wa lalafia
1: amen
0: gbadua fun awon oba
1: amen
0: gbadua fun awon ijoye
1: amen
0: gomina wa ran won lowo fun alagbara si yori ran are orilede lowo
1: amen
0: jo se ife re olorun gba adua
1: amen
0: eyin na se olorun adara fun yin okan yin o si bale
1: amen
0: gbogbo wa pata a o de joba olorun lai loruko jesu oluwa wa
1: amen.

0: agbara ni
1: agbara ojo ni
0: nto ba mu olohun ma je ari
1: ami
0: nto ba mu agbara
1: ko olohun ma jo se wa lo se
0: un ka ma ri na ni
1: eh
0: won da mo gbo tele o olohun ma je oya be
1: eh
0: nto ba agbara yale o ti ku oloke oba omi yale nu
1: omi yale agbara
0: omi yale nile yi olohun ma je ari
1: ase
0: gbogbo en ti en dara ko mu a ni oju opo Facebook lati odo Abdulmunis Adman e seun
1: e tesi
0: e lo tesi be ke ma like ke ma share logun logun ati ni ogbon logbon afata re mu lori eto lale abala alaye alohun kokoro oko re odowo re
1: to abala ti

0: pato deni te ba wo o fe gba tan abdomi se kin se yin fun ti se yin to ni gba to pato won nu re dun pe mo ti gba omo kan na wonle oni bo o fe gba ni ogigi eniyan pato funra le ba kin bon bebe ogigi eniyan ni so pe ti tomode ba nlo torun ba abi bo sagba na ni ti yan ba nlo ogigi yo mo se tele ko si bo se le se to eyan o le bo tori bo se nko nbi kan lo mo bo si bi kan bo se nko nbi kan lo mo bo si bi kan na fi ni ogigi ni bo se ri nu pato funra le kan si no ko won o ni okan ti
1: Alo. Were pe di roko. Ahun ni ma se ho. Kini o.
0: A were pe di roko.
1: Ahun ni ma se ho.
0: Tin so din ro dada o. Ki mu mi o ma gbe fun mi o. Ebi.
1: Ebi. Ba te o fun are. Ene kan ni kini je were pe. Ko ri ku kan ni to ya si pe to ba kan yen la bayi ti eso re ba kan yen la abi we gan ba kan yen la yo mo bi ta ro ku si yo mo hun yen la te yen mo ho won wa fi afi we bi won fi we re pe pe se pe ti re pa ti re pe ba da si yen la be yen fara ko yire pe eyan mo te yen ba ti ho yo mo tun yen die die amo te bi ba n pa yen afi ke yen o jeun ko ni se ho nu
0: ko se ho o te ni to
1: o nje ni ona te yan gba ho ibi ti hun ni no pa te o fun ara ile kan ti ni abala un fun ti oni je ka so apure lo ka fi koba ka lo jo bata ka fi bo si abala tokan lati be a bo si abala ta fi kadire le

0: Hammond FM 88.7 Shining Supreme.
1: Ah, la wole sun la bala so sita.
2: Elo e kale o orko mi neni tolo mo mu fe so sita ni o.
1: Se eni to ba dake tara re ba dake ni.
3: Ba ya nkan to sun ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe ku iku ro mi fun mi ni. Ba ti ni ki n bi ka je.
4: Mi o ma boju ogun laye o. Ba ma ti mura sile.
1: Ma dake. Ma fi ronu para re.
5: Ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan. Iku ira ti n wa.
1: Gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun. Labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
6: walari won pecho ami la fi sheke
1: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday
7: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
1: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

gẹgẹ bi oro agba na ni wa ni ori abara yi ki n se ko rin kori o ma mi to si tumo si pe anawon la koja kankan ti gbogbo wa nla koja a le be eyan so a le be da alaye kan so awon mi ti gbianju lati so pe ah chance ti e ba won kankan so kini nigba to ba won so ibi ton ti gboran ara won ye won se pinu lokan ara won pe awon o le be da alaye kankan so kankan koni fi se won ta won ba nla koja to awa gbe to ifi se ireti fun yin wi pe e gbianju e so sita ohun te ba fi sokan te gbianju ati sota asitani ma nloru nkan be lati le ma ba yan soro fun ra re lokan ara re pe to waye e bayi oro yi to ba beda laaye kan so won a bu oju ti o fi sinu ara re iku ya jesin lo iru awon oro bayi a ma sodo siru okan awon eyan be ti won a si ma ro pe ko si ona abayo awa lori eto la sale ati so fun yin pe ona abayo nbe o ona abayo nbe ohun te se la sale yi ko poju sugbon ma fe ki e di nkan kan mu loni wi pe gbogbo ta nla koja nle aye yi opo lopo awon eyan na ti la koja to je pe lojo otoni won lori ofe ati le ma dupe lodo Olorun oba wi pe to won ni ka won ta won ni ka won se kini ka won ta awon si ti to ko den only di lojo otoni won lori ofe lati le ma dupe lowo Olorun akoko atawon eyan t'Olorun fi si sababi lati gba won moran iru opolopo awon eyan bayi la wa ni lori eto yi t'Olorun fi se kini to fi won jinki wa to fi kewa lori eto itawon na pe to bawon eyan ba gbianju ati so sita ninu riri itawon tawon ti la kojari awon na gbianju ati so furu awon eyan be pe e tele bayi bayi bayi bon ba si tele isi nja so pe ni sugbon won te se ri o kere lojo number meji wo bi number akoko 0913 655 6952 0913 655 6952 Iyan number akoko number ele ile pe si tarata atun ni number ele keji ohun ni number WhatsApp e fu won yin ranse sibe ba ti ma nse WhatsApp note un sugbe ma jo koja seju meta be ba ti se sibe lodo tawa na la wa nu o te sita tawon eyan si gbo won si se kini won ran yin lowo wa sala sugba gbogbo re ko le da lori eto ba ti se gbogbo re na nu number yen e mo gbagbe o ohun na ni 0913 655 6864 0913 655 6864 ohun na ni number na be ba fe darapo mo wa te lori ofe ati le darapo mo wa ni oju opo ti Facebook e lori ofe lati da po mo aloju opo Facebook opolopo awon eyan ti won ma gbe to ni gba akoko na lo ti wa nbe ti won tin se kini won tin son ife wa won ti fi han latapa be e te ba ti te Precious Afolabi Dolapo Precious Afolabi Dolapo e ma wo wa kete kete lati oju opo Facebook wo mi wo un gege bi ise ti wa ohun ta ma nse lati seto yi a fi ru igbagbo wa soke wi pe ko si ohun to wa loke ti le ogba ati pe gbogbo ohun ta ba nla koja e ma gbagbe wi pe iti ogede lasan ni ti o to ohun ta n yada si ati pe orin yi e je ka gbo nibo ti n lo lulede Nigeria ohun tawa na n gbadura tawa fun ohun na ni pe ki Olorun da soro Nigeria ko tun aye gbogbo wa se patapata ha eja gborin lati odo Funmi Aragbaye ba wa tun aye wa se.

0: ma je kojo tiwa o ni bo ore o ma je kojo tiwa o nigba ta ba ri eyan kankan ta le pepe yo gba wa kuro ni gbogbo ruke rudo tin sele kuro ni gbogbo eje tin ta sile kuro ni gbogbo awon ti o le munu eni dun ti o fokan eyan bale gege bi olugbe orile ide olugbe agbegbe ati inu le ta wa gan lori awon ti n sele ti o munu eni dun ti mokan wa paya ni gbogbo igba olohun oba na la le kepe emi o si wa so wi pe ni orile ide nigeria ti a wa yi olohun oba yo se kini yo da soro orile ide nigeria yo gba agbara kuro lowo alagbara ti n fagbara ni ni lara olohun ti n gbomo re nija teru o si bomo re gege bo ti gbe nija yo gbe gbogbo wa nija gbogbo wa pata nlagbara olohun lojo kan ojo kan a lanu wa a dupe lodo olohun a si gbadura adura ope wipe orile ede nigeria yo je ibudu ayo fun gbogbo wa pata adura wa re gbogbo re lojo kan bayi na lo siku ti gbogbo re o yori si rere nlagbara olohun papa pa ka tesiwaju ninu eto wa lasale 0913-655-6952 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 eja ki awon lolufe wa pata ti won ti wa loju opo ti Facebook ton ti gbianju won ti setan owo ta wa lati darapo mo wa gege ba ti nbere bayi a jo se kini a jo wa ko re gunle lori eto la sale lagbara olohun e je ki ma ki awon lolufe wa to ti wa nbe ko mo la fe motunrayo abigail awon na ti wa nbe awon ti ki wa o emi na ni koni baje fun yin o e seun mama mi koni baje olohun ma pon gbogbo wa le ni e seun basira at tinuke awon na ti wa loju opo nbe o bisola oluwa bukola won ti wa nbe o mustafa na ti wa nbe ta awon na ti se kini awon na ti won ti jump up bayi pa jo seto la sale ni koni baje fun yin o e je ka tun ma ki gbenga joshua ki ma ki ya tata Bukola Kayode Yemi si oni e je ki ma ki Olani Sunday e je ki ma ki Bashorun Akintunde e je ka tun ma ki alejo wa na pataki ton tun wole to wa lasale Oluwa Funmilayo Bose de Olanre Waju ati Ore Oluwa Prevail lagbara Olorun koni baje fun gbogbo wa po lagbara Olorun e je ki tun ma ki Gbenga Oladipo won ti wa loju opo nbe Mary Han koni baje osu yi gangan ni ojo bi yin ana gba ladura pe ohun te fi soju obi te fi se faji dada olohun o pese fun yin e je ki ma ki adesalu e kaabo baba koni baje fun yin o ozioma innocencia Uzoma Innocencia, a show and welcome. Good job to you too as well. Thank you. Sunday Opeyemi Daniel, thank you for joining us on the show. Ajiboye, Adenike, Egbeyemi, a ono ti wambe, a show koni ba jeja jote siwa ju la shale, lori eto wa lo ne. Abala ta fe wo lo yin langpe ni abala so sita. Abala so sita. O na ni abala kan soso to wa nu eto eto gbeto iro ibe na ni kunkun dun oro nbe nbe ta si ri opolopo awon eyan ti won si da si lori onkun ta ba nla akoja a lori ofe lati le so ni wakati ta wa e darapo mo alojo opo Facebook o be ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo e lori ofe ati darapo mo wa nbe ka jo ma mu lokankan lejeje koto di pe awonu eto la sale yi arakunrin kan won ta ti ranse si mi won ti ati ranse si mi lati pe koto di pe abere eto ti mo si opeto o da lopolopo eni yi won ni awon ofi taratara gbo yo ba ni igba ti won ta ti ranse un mi tete da won lohun lori ati ranse na sugbon won wa pe ede bo n lo fi so gbogbo re ati ri nkan tete e ma wori olo aran wa lowo lori eto la sale yi arakunrin so wi pe awon ti je omo 40 years omo goji odun kan nu won awon ti po omo goji odun akoko nu won ni sugbon awon se alabapade arabirin kan arabirin ta awon se alabapade yi awon ni paro buruji won ga soke die iyan arabirin arabirin si je eni ti o ti fe eyan won ti wa nle oko eja mu be sugbon arabirin wa lorilede Nigeria oko re wa loke okun lohun ton si so wi pe gege bi arabirin ti so fun ama wale bi e meji si e meta ninu odun gege bo ti so sugbon bi takunrin wa fe kawon eyan lohun loye ti ni pe ohun je eyan to je pe ohun o ti sifiyawo ti feyan okan ri ohun ifeyan okan ri ohun ni girlfriend ore aba ore kini ore to je pe won si jo wa loju ona ni sugbon won ti bade ibi ti won ti le so pe je ka tun rin ajo ka tun gbede ibi ti a ti gbera wa sile gege bi oko ataya to lohun o se kini ti o fa lubarika re si ti o fun wa lomo arin awon mejeje o ti dabe ko ti dabe lo titi sugba won barabirin ipade beta won barabirin ipade arabirin gangan ti e wa so fa won ni pe to ta ba ma ka ma jo wole wode inu awon adun ta ba jo nse wole wode tori on to sele ni pe oko mi o si Nigeria a de ma wale le konkon sugba e meje meta lodun gba mi igba mi nkan e meje lo ma wa je a jo fera wa si bi bayi so le di Nigeria bi sugbon mo setan lati gbe awon eru e kankan to soro to je pe owo owo nje nton mo lati le seru awon nkan bayi sugbon to wo se femi na ni pe sha je ka ma fera wa si bi bayi ka ma fera wa si bi emi o ni o ma ni girlfriend to ba fe ni girlfriend yo sugbon ja ma fera wa ni bi bayi lorilede Nigeria bi larakunrin wa so pe to o dun gbo leti o si je oro to je pe o le tan isoro ohun paapa julo nibi ti to ko owo nini lati le tesiwaju na awon kankan ti o ye ko won na fi rin siwaju nbe larakunrin wa so pe nje iru nkan bayi se ko won tarabo abi ko won ma tarabo tori ko ti yi ohun lowo to won wa yi pe keyin eyan ke gba ohun loye o ke la ohun loye o kini ka won se bawo ni ka won se rin ajo yi pelu arabirin se ka won ba rin ni o abi ka won ku yopa yose kuro nbe elo we kale
1: le kale Mr. Preston
0: mama mi ko ni baje ma
1: ami o le de lo so happy new month
0: woli
1: ati to Sunday akoko ise
0: program yin beni Sunday akoko re ami ami
1: ati gbogbo sise Ramond FM Olorun pelu yin o
0: ni Olorun
1: baba awon lo pelu won ati le won o
0: Olorun ba.
1: Olorun de mi gbogbo won ni si.
0: Era
1: nu pa o le se yo ni lanu lai lai. Eh okunrin to n bere ni pe se ko so omo benin yi. Ko le so kori re bo ru nkan ba won. Ko ni je ko rante ati fe yawo lasiko. Olu opolopo awon odo okunrin sin awon nkan ti won fe ma se lele. So se pe ko ti mari rara nti e. O wa lo be ni to ti loko ko wa ni ilu Ebo ni ti bo se se yen o le ni otele mu ye gan to mo so ya bo yen fun oko ko mo wo towo tori towo lo fe wo bayi sugbon ko lo tun ro daada pe so tori ti rajo yen ba ti jin o lewu ko se ni fe fe yawo o si to lewu imoran temi ni pe ko lo tun ro daada ko sadu ati temi ko samoran temi fe fun ju pe ko lo ronu si daada e ma be so lo olohun pelu
0: e seun ko ni baje imoran tin fun arakunrin na ni pe ko lo ronu si daada ko ro daada ko ro daada ko ro daada sugbon ma gbagbe arabirin yi ti wa nle oko yi to ko re osi lule ni Nigeria en loju owo yen sarakunrin won mora tele won jo ma nsugbon igba ton sin don se wole wode yi loro yen ti de apa abe yen lati odo obirin si arakunrin yo si ba keru re da keson no gbogbo re pata lokunrin na wo to fini to ibi to ro de yi kilo on to ku fun lati se won fe sina won fe sise lo se ni keyin ara ilu ke se kini ke daun ke baun dasi ke tun sona 0913-655-6952 0913-655-6952 Number tafi dasi lasha leire Shuba le fo win on Rashe sele keji Kege moti so ele so sita lata kwa beno Number noni 0913-655-6864 0913-655-6864 Elue kale Bami e kabo sa.
2: Ati oke yini.
0: Shun sa.
2: Ekwetu.
0: Kabo sa.
2: Olo ni jore yin o. Yo ma ju yin se. Eri ma re mi fun arakunrin na. Ko ma wule le ro rara. Ko ma se ko ma dede e. Ko ba ja si pe ohun atobire ti jo wa tele. Jo ba ran lowo ko ran lowo. Koma ba yiran lowo re de bi wole wode ton mo bara won sun to ba lo le danwo iku oni danwo ni bo ba ti le tarabo ko tun ni yawo mo tori ijo mo wonu jo ba ran lowo ko ran lowo ko bere fun na lowo ni koma bere fun si na se ti enikan ba fe yawo ti e na tenu ti e na le dun abo le faramo Dinu ti enu o ba le dun ko na mo de todo eni eleni iranlowo ni ko bere e mo de to loyo mo ju yin se
0: asun baba iranlowo ni ka kure bere 0913-655-6952 elu to mo ti pa o emi mo pa o emi mo pa o tori e nsi ajoji lori eto yi gege ba ti ma nso na ni gbogbo gba gbogbo ohun tá a máa ń fọn dandan sí ti gbogbo wa náà ni pé tá a bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti lè pè wọlé iṣẹ́ eré tí wà yìí kò gbọ́ méjì abẹ́túlù káàárí àjèrè ọlọ́run ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ a lè gbọ́ méjì pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ohun tẹ́ ẹ ṣe ni pé tẹ́ ẹ bá ti wọlé rédíò yẹn ra yìí sílẹ̀ àbí kẹ́ ẹ pa àbí kẹ́ ẹ kú òǹbẹ́ torí bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn tẹ́ ń gbìyànjú àti sọ̀rọ̀ fún tán lè gbọ́ yín dáadáa tèmi gan tí mo tiẹ̀ wà lápá bíi gan ti ati gbora wa ti o se kini ti o dun rangungun daada laarin ibe na a ma ri ba kan sugbon mo be wa nitori olon baba ti pe wole e ja yi radio wa sile ka ku nbe abi ka kuku pa e seun ko ni baje e kale
1: o
0: sa
1: yesu dangwa lori ko mi lato jagwa
0: e seun baba
1: seri ma ni si ara kon ni so yi o ni ti madam to ko so so yi seri to be ti de ki omo bo ko ni ni yawo laye so kun ti awon obirin mi de ma se ni e mo ti o ti ni oko to wa loko hun wa lati lo yibo le meta lodun abi ni pe ni kan coding force to wa hun fun balagbara ti fe moto ko de lagbara ti lo si lo yibo o de try lati fe oko mi so ti won jo ma sa se po bo ti pe ko mo kun yin ma ba si sina o fe ba igbesi aye okunrin e je ni e o
0: Olorun ko ma je ki ti wa baje lo da bo so. Olorun oba koni baje. Aya, ja gbianju ka tun gbe latapa bi o sa lori ofe ati le gbe bayi. Ato, ko si wahala, aro gbonda si ni. Gbogbo ona lo wo ori kan ni Diamond 887 FM la pa bi. Eja tun te si waju latapa bi.
3: E kale o. Emi lo ni t'Olorun mo lati lo t'Olorun mo. Nti mi kan wa anti adugbo ni. So ni last year won se yawo ni bi yawo won yen iya to bi won ko lojoko aziya yawo kin ma fa so ma ti anti mi yi wa bi mo o wa pe iya won aso wa pe yawo pe ki yawo wa joko azi iya yawo ko wa mo tojo olomo iya wa so fun pe won lo pe iyoko won to ti ku wa joko aziya iya to ma wa duko olomo ki mo fa fe fast fire anti ti wa di ori tapo ye mi won wa runu ipe se nkan ti awon si o dani ipe se nkan ta won se ta won fi iya won si ya lojo wedding awon se ko da ipe awon se ni right awon ta won fi fi iya won se iya lojo wedding awon ipe to ipe iya yi da awon kai lati kekere eni to toju awon dagba la won lo fi se iya lojo wedding oni se nkan ta won se se ko da ipe ko mo Nigeria gba won ni mo ran edakun baba ti mo edakun olorun to gbogbo ona ti na se o ani sise o e se gan ni o
0: se on go ni baje fa won to ba tun gbo eleyi ti won tun so sita yi e je ka kuku jo gbogbo re na po ka jo gbogbo re na po dada ka tun le sun si waju ati sun si waju si e gba arabirin na moro ki lo ye ko na o se un wakati to ku yi hello
2: hello ekale
0: ekale sa
2: yi ti won so si ka ni si
0: e seun
2: won ti se mistake ni bere pepe koda ki ya yen mo toju e rara rara so ti wo yun re lo su lese na o ti ti o na ni omo je iya ko pada sodo iya ko lo le pepe ko toro aforiji ko ni awon elebe ti ya ki yo gbebe ti yo be ti le gbebe omo to na bi o ti ru epo na o ko na wa wo bi o ti ri lara ebe ni ko kokoko lo le be
0: ebe ko ko lo be okay
2: ebe e mo bi to lo lorun ijo bayi
0: baba ko ni baje e ku idasi lati be e kale
4: hello
0: e kale o
4: hello e kale o
0: e kale ma
4: e ku eto
0: adupe lodo olorun
4: hello mo ba yin se o
0: e olorun
4: e ni damu lagbara olorun ile ti yin na o da lagbara olorun
0: ami o
4: eri akoko ti eni to ni o fi yo ni ya se iya ye
0: seun
4: o ti se mistake oda bo se pe aro ni ya re iya ye on lo bi lati nu o tete lo ko lo be awon eyan won ma be ya re daada ko mo wa ko mo wa de egun fun oro ti se ya ye gidi gan ni bi ya ye se so pe o le toju re emi na wa leyin re ko se en to le gbaru re Olorun ko dariji elekeje ni to ni oko re wa ni lo yibo ye ko ma danwo ko ni jo ni yawo rara rara tori yawo ni yawo ni o kan fe fi sakoba fun ni o tete wa ti e si waju ko ni sise lagbara Olorun iya bolu latamoyo lo nsoro
0: e seun ya bolu latamoyo hey hello e kale
5: hello e kale kweto
0: e kale ma ko ni baje
5: I'm alone. Dai wa re yi to lo fi yo ni ya se ya ah won ni gigi se ya bi ni godo ti tere o da ki ya mo sa le je je ni ye o je ta won yan ba wa ko ba bi je so pe ko mo mu ye lojo ti to to ti wa so ya ko se de te yi ko gba gbo awon agbalagba a se mu ki mi ya ki se ko pe ti lo pe ya re ko to bi fu a je be e ti lo fi le na lati na to do re je jo ti mo ran lo ni ti o ba tete lo fi lo be
0: ko ni baje o mama mi ko ni baje ah he he ono shanu fun wa o 0913-655-6952 0913-655-6864 ele fun yin ranse sojo po ti whatsapp no a tesi waju latapa bi abi ke pe wole tarata e gbo bi arabirin na se ra to sita na ti won koja seju meta e lori ofe ati le so be na ki gbogbo re ko le dumu bi dodo efon aja ma sare papapa ki awon lolufe wa ton ti darapo mo wa lojo po ti Facebook aja ki ma ki Sunday Ogun Gbesan Yomi akorin korin lanu awon eje wa na nu adupe padi koni baje fun ko seun ku gbogbo gba ori Yomi Abdulwasil akiyin na si be o koni baje o lagbara Olorun cloud heart e seun gidigoni awon na ti yoju si wa nbe ton ti nki wa nbe o eje ka ma ki Aaron Kayode awon na ti wa nbe o ko ni baje we se o e ku darapo mo wa da pe ah pe agba akoko ta ri yin lori eto fun tito ni re e ka bo sori eto ko ni baje helmo shud ibrahim e seun baba ko ni baje fun yin e se we ka bo sori eto olagunju johnson adewale awon na ti wa nbe o mary temi tope ozioma innocencia ko ni baje fun yin olu kayode oluka dejeba awon na ti wa loju opo na nbe na won ti nki wa nbe na ri yin be kete kete o olaniran foluke roof e seun gidigan ko ni baje o oye leran busoyas busola sunday akiyin na sibe ko ni baje lagbaro lo e ma ba wa pin na le kankan ke ma ba pin na ko le ma chikini ko le ma dun sapa be na awon ti won lori ofe lati le ma gbe to ina yo ma jade sodo ti won na le kankan lejeje ti won si ma ri gbogbon ta won na ba le ri konbe won agbianjo ati ri konbe sunday ope mi daniel awon na ti wa nbe koni baje o koni baje o 0913 655 6952 elu e kale all right e ja goodbye e kale kale ba mi
6: e kweto
0: abo suri eto sa
6: Oru komi ni oga senior me kali ki ma phone tanda wa ni ma sa kuro
0: e seun sa
6: se ala me to fi yuni ya se ya ora to le ni o se ngbo mi
0: awa pelu yin
6: so se ri ndi mo ni fi we ni pe lo ne mi ya yen yo da igba ti kan dun yan to wa je bi to lora se bu ko ni san boro na ma lo le be ya un gan ati ko le mi ya won yo le ge le ngba tan ba be ya won tan ko ni jina si ya won la se ko yo ma si awon kan se pe yan ba ti rin jojuma yo ma se kan ti yo ma don ya won ne no ne ti mi pala ko le mi ya won amo kokan lo le be won le kan e yo le be ya won ba won le kan ko si gba ko si ko le mi le be lai lai ati ko ma bi o si ma suma ya won da da ti o si je pe kini won ko le mi ya won o le die o ro ni jo ba je
0: A shion baba, kuni baje, a shion gidi goni sa. Hello.
7: Ekale
0: sa. Hello. Hey, 0913-655-6952. Tabi 0913-655-6864.
8: Hello, Mr. Fresh. Ekweto sa. Oruko mi ni Samson lati base ni Ilorin Kwara City. Mo fe dati titi arabirin to so lati nsin nipa pe ko lo ya e ni ojo wedding lo iya to to dagba lo lojo wedding o wrong o se mistake no matter how se bi ya en sati koko ru oyun e fosun mesana ko de se ko se oyun e fosun mesan emi ro pe ko se ba yen o ye ko te koko fun ni ona yen lojo yen it doesn't mean anything no ti o ba toju e yin o ni pe ko ti e mo joko lojo eye ni gege bi temi toru lo dejele lori ti yin ohun lo dejele lori o to ba ti pa lati kekere tabi ti se bo se ko se gege bi oye temi o ko ye ko se ba yen fun ya yen ko de lodo ya yen ko lo toro dariji gidi gan ko lo be ki ya yen ati ko le ba roju ire ya yen fun temi e ma be to bosa even gan iya to lo ni ojo wedding re yen gan iya yen gan se mistake iya yen gan ko ye ko je ko gba no wa lo lu ya re ni o ye ko correct e gan lojo yen gan eni to lo ton da gba yen gan ko ye ko se ba yen na eni yen gan lo ye ko correct pa no ni wa gba ti ya re si wa je ka fi ona re ma so pe igbekan bayi ma so pe nkan bayi so ya gan fa re gan o wrong nkan to se gan as in ko ye ko se bayi rara ato o ye ko se kokko fi yen gan ko fi fun lona lojo yen gan ni no je ka pe ya re nigba ti ya re ti wa ni laye ti o ku yen je ka pe o na ni o duro ko mi anything now ya yen gan nkan to se gan o da yen ya ti to do lojo yen gan fun to to dagba yen gan ko ye ki ya yen duro ko ye ko se be rara ato
0: Hello, Ekale.
9: Hello, Ekale.
0: Ekale, sir.
9: Mr. Fresh, how are you?
0: baba ko ni baje
7: basuru la to se de so gan ori akobi ake ugba won dan ka se to olodun ku la kai won
0: ami olohun
7: ati kura isukura ati kura la soke ati sitara ti la to sire ogana lo so la to sire ori akobi seri gele bi ma de ni olohun ri ya kan bi pe so jo le ma fe ya yen yo ma toju re ifo se da ko ifo mo ma pa won la ko ya ba eh ifo atomo pa won la ko ya to mo ri buru te so o ku bo lo to so mo ri be elomi o bimi wa so pe awon kan a ma be ni pe se pe kan lo won se pe awon kan kan lo jo mi se kere so ko ma dewo to bi aso ju aba kan so la pe pe to ba le dewo ko ra ko ni gboro ko ni so pe won ni yawo ma toro bi yan awon ha ma le ti emi to ni so pe won ni ko ra ko ti ni yawo le ka lo le mo bizi mo ha mo ri ta run apuburo o ma dan wo ko ti pe si yawo ti e o ma tori tori ko ripa o mo to wa ko be ni o ba help e o e be se ba la pe ba ya ri jaje bi e ara bi e da ko ma ba e e ma ti o ba le ti yun ke be se won so ke ma dan wo so ko ju an le ma pe to bo o da bo
0: e se un baba ko ni baje e ja tun gbe latapa bi hello
9: hello
0: e ka le sa
9: o ko mi ni ajo si lati le gada
0: e se un abdul rashid
9: Olorun de ko baje.
0: Won ba.
9: O ti yan oloso.
0: Baba ko ni baje.
9: O won le ti je to won.
0: Bi o.
9: Se ma je ni baje. Olorun de. Ti je to fi yan ni asi. Ya ni jo wede. O mo ko fe da si. Se ya so lo gege bi ya lo jo wede ni. O ko fi ya family ni won. Amo ya yan o da. Gbogbo kó ní o gbọdọ̀ sọ fún ìyá ẹ̀ rọ́gbọ́ ẹ̀yà lọ sọ fún ìyá rẹ̀ tí ìyá rẹ̀ bá wá sọ ọ wá sọ fún mi tó bá jẹ jáde pé ọmọ náà bá wà tí ò bá dáa tó ìyá yẹn ló yẹ kó ń ṣe kọrẹ́ṣà lórí ẹ ìyá yẹn ló fẹ́ kó bá ọmọ yẹn nípìn báyìí nípìn tó ohun tí mi gẹ́gẹ́ bí màá tèmi òun ni pé kọ́ lọ wá bí wọ́n ṣe dìde bẹ ìyá yẹn tó bá bẹ ìyá yẹn òpin ní òdì kan lára ìyá yẹn tó ìyá yẹn máa ronú tí ẹ bá yẹ tẹsí ń ronú ìrìn àjò yẹn inú wọn máa bí wọn bá ṣe ń bàjẹ dìgbà tí wọn ò lẹyìn ògbẹdẹ náà ni ọlọrun kó sì wọlá nàbì ọlọrun má jẹ ká tara òbí ti ọlọrun tó òun ní mo wá bí inú ìyá yẹn ṣe máa dùn tó òun máa ṣe tí inú ìyá yẹn fi máa dùn tí ìyá yẹn fi máa dúró sí wọn fi gbà gbogbo kan ní yẹn ẹgbẹ kejì ló fẹ ṣe rí ọkùnrin tó ní òun yí ìyá kan tó sọ pé àwọn jọ máa wọ sí wọlé wọde ọlọrun máa gbé kákó bá ara fa lábẹ wọn fi owó ara fa wàhálà síra lọrun ìrìnàjò dájú ìmọ̀nà ọjà gbé wọn wá wò pé mo rí fà ìfẹ́ ló ń fà ní lápò ìyá nípa. Nínú òṣìṣẹ́ ẹ̀fá máa ṣe ara rẹ̀ kó bẹ lọ́run kó lọ́n kó wọ ọlá àmẹ́rí ọlá iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí kó lọ́n kó wọ́n lánàá sí mi náà ó sì òun ti rọra ó ti rọra ẹ̀ kí n pé òun ò lè dín ẹ̀ má láyé àfikún orí ìfà tí kò bá o ní kó wá lórí pé kó bẹ náà kó fún ẹ ní o kó bẹ náà fún ẹ ní o
0: kó bá ara rẹ. Ẹ ṣeun bàbá kò ní bàjẹ́ ẹ ṣeun gidi gan-an ni sá. O 913-655-6952 tabi O 913-655-6864 ni nomba te pe si eja gbe pe kan si eja gbe pe kan si ko to di pe a lo si eka polowo oja ba ba de bi ta ba de yi a tesi waju nbe lere ife ta ba si lori ofe awon ton ba gbianju ati so sita a tu jon gbogbo re po mo ni ta fi jo rin ajo yi lasale yi hello
10: Ekale
0: sa.
10: Diamond ni baje.
0: Ami Olorun.
10: Abdul Fatah Alaru lato gidi.
0: Eka bo sori eto.
10: Eri alakoko ti o ni ohun fe ma fe woman yen ti oko re wa ni loyibo yen. Gege ba won akegbe mi ti so twaju commandan wo. Commandan wo ifa ni ma fa ni lapo ya ni. Olorun oba ti ran laanu si yan. Ọlọ́run ọba tó máa wájú tó mẹ́yìn ọmọ dídí rẹ̀ kesi ona un ko mo gba mo koko ba dupe lodo Olorun ipe o le pe si reto to so temi re pe ki awon mo Nigeria gba awon ni moran
0: be ni
10: ai ma ye lo mi to ti rari woru nkan be yen ibi ton ba ra won bi to da ni o o da kun to ti Olorun o pada seyin ko mo try re elekeji iya eni ni ye eni o siru nkan ti ya le se fo ma ani ko mo fi ya t'Olorun le ko tin to ko mo omo si eto re fun ya o da mo fe bi ibere te bi mo fe bi ni pe seyan ma se yawo le mi opportunity akoko hun ni o to ye ki ya o se ya ina ni o fi se ya hun edun okan ni yo mo dun ya yen ni akoran eyan ko le be Olorun gbe ya yan gba ama ya ti ohun na lo se ya fun ya hun isabi ama o ako ye ko ri be yetin lo ni ya re le se fun a fe ri jin ya re ko ye ko hun nu dundun ya fun jo na e ma bi to bo a fataya laro lato bi
0: baba after fataya alaro e seun o ko ni baje fun yin o sugbe ja sare di number imu ta fi lo se ka polowo oja ta si tun fi de e ja di number na mu e lori ofe ati le so si ta nbe e fe gba awon eyan moran abi ona abayo e tun lori ofe na ati fun na ranse sile nbe ni mo se je ka sare mu number idani ko to dabi pe a ma lo fun e ka polowo oja 0913 655 6952 tabi 0913 655 6864

0: sa kokoro nkin yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gbo eyin je ti dagbadarugbo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo nto ba jo ma akokoro eyin
1: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
0: boda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye eyin nigba te ba debe itoju akokoro ni lana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu omo run si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
2: akudede wo ye ara le oruko temi na ni omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ti mo wa ni russia omuto ni round about giri alimi ni lu ilorin omo oba iwe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about giri alimi e bere office russia omuto ibe na la wa ti a tin se iran lowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si o na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 gira limi round about na ni ke ti bere fun baba oni pasan akokoro omo oba iwe dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ki won pe ni jo bi ko ma ni isoro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti yan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won de bi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a npe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati ma le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan yen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba oni pasan akokoro nile ise wa omo oba iwe dola a wa ni round about giri alimi nilu ilorin ebire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gasbe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dola bákan náà mo sì ní ẹ máa pè mí sí orí 08057466077 08057466077 bàbá onípàsán akokoro bàbá 30 minutes àìsàn akokoro ta ló pín sí ìlànà méjì yìí tí ìtọ́jú wọn sì yàtọ̀tọ̀ àwọn àfi ọwọ́ fà ń bẹ tí máa dá kòkòrò lẹ́sẹ̀nu ẹ̀dá ènìyàn níbi nǹkan jíjẹ àbí nǹkan míì téèyàn mu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni tí wọ́n máa pè ní àjẹbí ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keje o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dola pi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu mo wu abi bi ki eriji ki o mo wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bákan náà ó tún lè tatara bẹ kó lead sí tá à ń pè ní tumor of the tongue àdúrà tẹ́mi wá ń se fún ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ni wípé ọlọ́run ọba ò ní já rógun jẹjẹrẹ ẹnu ti an pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di jo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da lamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won lamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa awon tan pe ni kokoro ite si tudanu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lole lati fi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu tan pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to ko mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti de odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin leyin o mo bole ti kokore ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wa do emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08054660077 08054660077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yan leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan wonyi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin yen ko san tin ko ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gbalẹ ti ti an pe ni kokoro yo fi wa gbalẹ lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pa mo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta nsoro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan tin je eyin ede eniyan lati mo si nkan kan be mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati ma fi koju awon igbinija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi sejoko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo sunday ti n je ojo isinmi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi Nto ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check the tractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff fi se itoju yin fun yin lowo poku check the tractor yi o na lawon mi npe ni lift retractors be lawon mi ran si npe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan kokoro omo ba iwe dollar Bakana dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lo wo poku labi si wo so fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yo kan eka ti benbe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels ti o mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan Be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crack un le de eniyan te ri yen to be fi le fo tin nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu nira wa tan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni soro a mo mu eyin mi tan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na o ni ti an pe ni root itakun re to fi gba mu ati be lo to ba ti ni soro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita tan si emi Baba oni pasan akokoro ni giri alimiranda about omo be wo dollar baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba bayi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon eyi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se eda ni kokan o e kan si emi omo be wo dollar Baba 30 minutes. Nigeri Alimi roundabout. E bi rira sha omo ton te ba ti Nigeri Alimi roundabout. Eye meje jasa omo biwe dollar. Baba oni pasan akokoro. Number mi na ni tun pe fun ile kan yi 08057466077. E tun gbo ile kan si 08057466077. Baba oni pasan akokoro omo biwe dollar. Aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o. Ami.
0: Omo ba iwe dollar baba oni pasan akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyi je ti dagbadarugo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba iwe dollar baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyi kokoro to ba n dani la mu ninu enu boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo ba iwe dollar baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba de be itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba iwe dollar baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo ba iwe dollar baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyi to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes

0: kíyìn àkíyìn síbẹ̀. Kẹ́kẹ́ ńlá kan láṣálẹ̀ yìí, kòkó ńlá kan láṣálẹ̀ yìí, kẹ́kẹ́ kòkó ńlá kan lẹ̀kùn láṣálẹ̀ yìí, ẹ ṣílẹ̀kùn fún wa. Torí àwa gan gbére wọlé báyìí ni o, ẹ fìrè pàdé wa lórí ètò láṣálẹ̀ yìí. Àwa àjọ ṣe fàájì ni. O ti yẹ yin dada, ẹyin ma wori teyan ati daddy ati mommy ta ba ti sori bed e je ka sun ri sia ko si wahala nbe ka wa ma gbe to wa ta tin reti lataro so ye ku faja pelu praise doctor mayo wa ku seni bi ya den sediki dk1 la jogori ate to la sale yi gege bi oro ti wa be ba gbo un ti to fe dale lori la sale yi ko ti ye yin dada ni ba gbo e le mo e je ka jo gbadun re la sale yi precious afolabi no nlo ko temi o fresh ba bao owo no wo precious lai pe lai jina ohun lohun prince doctor ma wa ku seni bi ya den sediki dk1 baba oni patin e ka le yi
1: yo baba won ni iranwo bayi na ni lo ide gbo irorun won ba won lo leke iran abade ni lo kijipa iran baba ti mi bayi ni ba won lo le gbo tori pe pepe lohun sin le aro atepe ile se tena a ni kuni rewerewe a ni jonitan wa laburu be ni won ni jiwa gbe esami egbe to amimi olowo botini mi o yi pada precious afolabi ti gbogbo ayamọ si fresh baba o owo to fin gbe soke to fin gbe isale akando ni mo mesa mi ko gbe to amimi omo fe si na ni mo gbagbe kin tete ko awon ba ro kin tete mo ba ra ti we jade tori ona ti gbe fresh fe to gba wole lale oni keke la kan kini kan insa amo in wa ko pele pele tori ibi aba ti ba awon ijile yoruba bayi awa ki fi be seri bi o tire nu ko ni tan be o lasun lo ba mi odumare o tun bu mi pe baba oni party ako bu mi on fi mi pa ni mo si mu fila wa o na lo je ki n gba gbe ki n de fila a mo se te ba nwo mi ni oju ero ayelujara o se ki n de ki mi na pada de fila on gan ko to di pe ako ni ori eto to to ba di be ago mo kan lo se be ko ja iseju merin lati le se diamond 88.7 na lawa lori to so ye ku faja láti ẹnu ọmọ yín tẹ́tí mọ̀ bí àwọn dókítà ọmọọba mayo wa kò sẹ̀ níbi àdán sẹ́ríkín dk1 kó tó di pé a tẹ̀síwájú ní orí ètò ní alẹ́ yìí àwọn tó jẹ ẹ̀bùn tá a fún ní ẹ̀bùn àwọn tó gba ẹ̀bùn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá mr fatai láti mọ̀lẹ́ tí wọ́n ti gba ẹ̀bùn wọn hajia sikrat láti olóró wọn ti gba ẹ̀bùn wọn yetunde láti sango wọn ti gba ẹ̀bùn wọn adéwùmí láti ògbómọ̀ṣọ́ wọn ti gba ẹ̀bùn wọn Mr. Nini Oluwa lati Jeba won ti gbe ebun won Mr. Kayode lati Balogun Fulani won ti gbe ebun won se pe awon mefa mo da kan se wa ri Molan Abdulrazak lati Alagbado ti 2493 to pari number won iwon emi ori pe won lati jejo boya won ori number mi mu ni ati Haji Rashidat lati Isale Koko 6331 lo pari number won se ra mejejun Abdulrazak Alagbado 2493 lo pari number won Haji Rashida lati Sale Koko 6331 lo pari number won ta ma ngbo mi number ti won pe mi si yin pe kin to ko ni ori eto yin tun pe bi mo si pe bi mo si ma npe ni gbogbo osiose ama won mejejun emi o ri call won gbogbo awon tan si call mi ta fun lebun gbogbo patapata ni awon ti mo kayi won pe mi awon pe mi mo si fun won ni ebun won awon meji nitori n to je kin ma so bayi boye gbo ni bere ngba ti wa di te wa te se si ra para ra wole te ma ni ah kini kan a si wa pe yin e si wa fun wa lebun wa mo pele lako labo pele olako olabo lo je ki n ka kale bayi inu eyin mejo ta fun lebun awon mefa to pe mo ti fun wa lebun eyin meji te pe inu amo number te pada pe si boya mo ro ke boya o se se ke mo ri number yen mu dada nigba ti a fi tatapin se ni ijejo bi o se rinu loruko alasi ati apale atai apase le se diamond 88.7 mo ki wa pe ekale eka ti ko pe eka ti royin loruko gm kati gm sale mo ki wa pe ekale
2: loruko oludasile ile ise yi baba mo gbaladua pe ati ndaro mo je ni gbogbo gba lojo kojo gbogbo to le o ki olodun so apada si buda ati apada si gbalada gbogbo to le o ki oluwa so da baba ko ni kanyin e da pe sami ban gbe to amimi tani mo so baba wa most senior special apostle baba oluwole awotuyi baba gbogbo te ba wa la le ile re ni mo si gbalada pe aji ndara yo mo je lasoloba medumare gbogbo yin ti e wa pe nigba ti a pare to nije ejo lori eto awon ti awon ati lawi ti won ko nile eko ati papa oluko ti won se kupa gbogbo yin te pe ten sado afan patapata pelu ogolon gbogbo nkan ti inu ni baje eyin nu ni deni won wa laburu won si ni jinigbe won ni jemi na gbe won ni je gbogbo agbe dapon sami agbe to amimi papa mu aki idile makel oyedokun ti sele na ti sele tori won pe mi won salaye lopo lopo emi o ti e mo pe idile won gan gbo program en to wa je bi aburo momo eni yi ti won so fun pe ah omo anti won ni omo anti won ni o pe o soro ilekun to baba olodun ba meledu mare ko ni je ka riru eleyi mo a ni ru eleyi mo o ani rule mo gbogbo an to si wa ni owo awon ati lawi tan wa ni gbekun awon tan wi olodun ba meledu mo sa ba wa tun won le mo sa ba wa tun won le mo sa ba wa tun won le sugbon pa julo eyin ijoba wa ini eyin ijoba wa eyin ijoba wa eyin agbofinro ijoba leyin na awon te n se ijoba le lori awa ilu na e da pe je ka sin tuto o lasiko tuto tori a le fi asisi a le fi tun asisi se o bi sisin bi eyan ba si pe lori igbanse esisin kesisin ni bale ni ton lori kon lo ba mele dumare ko sanu fun loto a mo pe bi ko to ase danu ba ti kun ko le si ase yori sugbon olodun an bi o dakun mo sa sanu wa masa sa uru eleyi lorilede Nigeria ni lu Kwara ni pinle Kwara lorilede Nigeria masa ba wa se mo bi o se rinu lekan si yin tun wa dari pada sodo yin lori wa odowo yin eyin ten tuko wa eran ti adin wo e ji ka ran ti pe gbogbo a to wa abuwa ta ba si sumo won to e ka ba won soro e dakun yin tin je otoro e dakun e ji ka ba won soro ti ise o ba je ka so ododo ai sududu koni je ka boku ninu se kono oba mi ledumare ko sanu fun wa lekan si e kale olobotinimi bangbe oke okay.

Aladi was you alabi pasuma odimeta at the sonity at the socon of blessed mamma the corner by me little cobra and moipe buco lujure. Udimeni. I want merry any ye. Igbacana, Lore Berry, Lan won't pull over a key one. Debbie pay. I want merry any one low, one go the stage low, one loss, one stage, bring one life, low the stage. One boo, one boo pity pity. Ati pasa pasa ati ridi ridi si o ke wala bo ti rinun awon to ba gbo life o dun mi ti ri life na mu wa awon ti mo ni kon ba mi send the life na won si busy won busy gan ni won busy tara ama yin te ba gbo yin te ba gbo life na e mo pe nkan ki e se rago ko kin sere sere o ko kin se sere sere rara ati rara ko da rara ati rara ni ko kin sere sere ko yi se sere sere ni bi ti nkan na kide igba ti won ba bo be se mo pe wo ya na won fa magajile wa a ma gba fe nikan je nikan lo e mo to ba si loju poko ni si risa abere to ba si lokun di ko le sonu lai lai tori to ba bole won mo ni awon merin tan wish nigba ti won se life yi tan ko to di pe won se life yi o kiki ti kan kakiri gbogbo gbori ko pe aro ba aro ba aro ba tin sele won tin won ikun sinu tin wa pe e pe baba wa ki wan o ti se boti o ti tora ni fin lodan awon yi imide won lori stage won se life yen lagbara o koja be ngba ton wa se life na ton wa se dari baba wa ki wan won gbo iyen ni awon ko fe kakun pe oro won de ni amo se mo oro awa fans pe ah kini kan o ma wa omo yin ran o to ra ni fi lo kaluku san so che lori siri papa igba ti won se life yi tan ti won se life yi tan Alhaji Rashidan de Fuji Meringe awon to ni fe won tan si ni fe ke won won pe won won ba won soro lori pe kun o se suru e se yen leni seri Alain Sonity Adesokan won kun na won ni ko se suru se wari Alhaji Wasu Alabi Pasuma ni jon lori stage ni jon na awon o che fi taratara awon na soro o amo ko jo bi yeye ko jo kan na fi ke won se ni jon na yin san gba e da kan be lo ko lon je rin le fun nigba to ya awon obese ti wa get yi pe Wasu Alabi Pasuma o fe fi taratara ta si ke won dada lori stage pe in pepe bi obese se ta si Pasuma nu pe ah iwo denu kini kan o n pepe oro so ni o sa o ta si Pasuma Pasuma wa ni ni binu ni o se mo ke bo down ni o se mo ke bo down ni ko ti obese ri o ti je ko wi ja ni jona lohun lo ni takembe jagbona iwo sa lo ni bo da ofo iwo sa lo ni obese re ko fun loju ese ni eyin te ti gbo life yi te ti gbo ri dada te si nile tin ba sonu eri mi he won a ba lo be nigba ti won ba lo be ti won pari life yi ti won pe en to pe o wa ku eni to pe obese re pe ko se suru obese re koko foju le na ko faye pe e pe mi kin se suru lori n to sele yi tori nkan na fo ba le mi pupo o fo ba le mi tayo ala sen pe yo basi bo won ni ino mawada odo loko egbin iwo si ta ba fi lo odo to ba gba to dake ta ba fi ru e lo na ko ni gba yo faraya o to se bi owe ni ten bo alele obese re yari ohun gba ko gba rara ati rara leyin gba tan ko lori stage nbe won tan gbogbo opolopo awon life mi ti won lo si obese re o dake obese ro dake imwa lotun ni imwa lori sirisi ni oda koro mo po kadu ese si mo po ju later lo ke wa na wa fe fira won fira won dogo obese ni gba na pe a tin ba ni kin dake fomo yi yo koja e ju bo se ye lo oda je ke mi na fo ni se kilo fun die se en ku yo ba si bo won ni yi ta ba fo ju ri na I ma gba oju lowo eni to se bi owe oju ti ke wa fi nwo besere ni jona lodun na lohun komo ko besere ti imura re o ti koja be
eje ka wa gbo nti baba wa ke wan the ultimate nkan ti won so eje ka gbo olowo tin mi ban ju se

jana lodun na lohun o koja tan fi wo o koja be o ku ni sere sere o ku ni sere sere a ma dupe fun on loni wi pe awon mejeji wa laye awon mejeji di lu manka olohun si ni olohun si pe won leyan lori ile aye bijana pari bi o pari o ku sana awon mejeji o ku sodo o ku so arin awon mejeji ati oba to da won to seda won ninu awon mejeji ama adu ati ti wa ni pe papa adu ati temi ni pe kolohun ko pari o kolohun ko pa na oro na yanyan eyan olohun bo tin tori e ma gbagbe owo ti mo so pe baba wa alaja abasa kan de bi se pe ah nigba ti won be won ton fun won suru se idu ti won du ni se awon na pa owo yen pe ta o ba je ki odo gbe olose fun se yo pada gbe lopolopo sese fun awon wa ni wona toro oloju oni laju e sile ki talubo koko si to se bi owe saban salma mo ti ni mi ba esin sin ajesu ko ni baje olobotin mi banjule si banjule ko lo

0: last caller.
1: Ah, hey, hello, what in Wago? Say, I look back because I be okay.
0: Hello.
2: Hello, Ekalema.
0: Ekalema.
2: Ebujameta.
0: Jogapo.
2: Lati pakata.
0: Kile kwe temi dayo.
2: Lati pakata.
0: Erama.
2: Ebujameta sa.
0: Jogapo lo to jometa.
2: Yesa ibi wole ni
0: o. Iropo ni epe number meni to gbeyin number yin.
2: 0521.
0: 0521. Epe mi lago marun lo la oya e da si eto ni sejo aya. Ka to tata pin se.
2: A dupe fun Olorun pelu awon Olorin wa. So ko ye ko faja to to de re ni awon pe dada sinu itemi aye eyan na. Ona ogbo nkan tan so. Npe to awon omo wa ogbe wa fa awon gbogbe de wa be fun won. So o da ki awon ma pa nkan to da sinu itemi aye eyan pe to. Nkan to da ni mo fe. Gbogbo iyen te ba gbo dada nkan to da na ni won pe fun ra won.
0: Beni.
2: Oni sa won so oni sa won so ma o de sa won.
0: Beni.
2: So won ka lu won wa la afia bayi. So to ba ko da je je ba ku la rin won na. Olorun ba won mu ko nbe.
0: Ami, ami, ami.
2: Beni. Ama sa na ni da.
0: Beni.
2: Beni.
0: Eseun gan, eseun, eseun. E ku mi lagun ma ran lela. Oni ase olobe se gbogbo en te fe je se ku ai binu. Mo dupe dupe lowo lobo tin mi nlale yi precious Afolabi baba o owo to fi n gbe soke to fi n gbe si sale ko ni din to mo na o si sami ko ba n gbe to amimi gbogbo adu ati won se fun o ni bi yo bola mu lagbara olorun lagbon lasun oloba mi edumare mo dupe lowo baba wa oludasile ile ise baba baye ba n jaye baye ba gbo ataye ba n jaye e mo beni gbogun tuli ki olorun oba mi edumare so apada sibu ati apada sigba lai da botuli ko gbogun tuli ko lodun tori ko le awon tan wi o le so ra won di nkan kan nton lo ba so da ko ni kan yin lasun olorun oba mi edumare baba e ba mi sami gbeto amimi esensin o baba wa most senior special apostle baba oluwole awotuyim alaji adebayo asis ashmutos alaji kazim onile lati emiasod alaji sa kamalidin lati lo abuja esensin o baba alfa said lati tanke okodo Dr. Mr. Abaka Latin University of Learning, Eshenshen, Pastor Adedeji Lati Okiyi, Odua, SMU, Adjusa Koni Baje, Dr. Mr. Abaka Latin Uni Learning. Number tek pe misi, lenye to, 080-6262-2008. Lek kansi, enyiti monike kpe nan lagu manu, 080-6262-2008. Dokito mo ba mayo wa ko seni bi ya danseriki DK wa ni mo so fa pe warafa nahu makana aliya.